0: and times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa clay gel. Papaya with collagen and melt. 10 times power whitening soap. Clay gel, papaya with collagen and melt. 10 times power whitening soap.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Cry by Pink. Atong oras may gala alas 8:10 na. Ayan, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Company ng DJ, DJ Papa Kevs. Ang nagsasabing, bahalag walay kung mabasa na ay kwarta. Ayan, so kamusta man mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa ito sa 90.9 Light FM. And diha sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kanina ito na. Adlaw nga Webos mga higala 2020-26. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Kay I think mga higala kay nasiguro yung klase ron. So 21 pa ta itong walay klase mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon na nag-expect na walay klase karon. Ayan, so ugma pa siguro ang kuan mga higala, ang holiday mga higala Ninoy Aquino Day ugma. Ayan, so karon sa kuan sa kanang trabaho sa. Yes, good morning sa itong ating pamunaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab Davao de Oro. Ayan, so good morning kanito naan. Sa itong mga ating pamunaw diha sa Davao del Norte mga higala. Huwag manungong punta diha sa Bukidnon mga higala. Pinaagit sa Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong ating pamunaw diha. Ayan, so kamusta itong mga... ato ang mga avid listeners di mga higala, namahaw na ba ang tanan? Nagmata na ba ang tanan? Or na late ba? Ayan, sayo pa late mga higala, kaya hapit na ang sweldo mga higala. Masi makaltasan, sayang sa... Ayan, so sa gustong mo text, ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga establishment mga higala, sa itong mga tricycle drivers, okay, sa mga ato mga sikat drivers. Ayon, so good morning kini tanan. Ayon, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga lagyong dapit. Kung asa man madungog ang tingong ni Papa Kebs, especially diha sa Talaingod. Ayon, so good morning kaninyong tanan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Rose Bake Shop. Ayon, of course, automatic na sa diha. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Oga diha sa Marata Eatery. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Ayan, so itong mga tigpaminaw diha sa Ibanez. Ayan, so diha nagapalit si Papa Kebs. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Oga, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Kibawi mga higala, especially diha sa Don Carlos. Oga sa mga sa Damulog. Ayan, so good morning kaninyo tanan. So itong mga tigpaminaw karon na magplastar pa o gapang pamahaw. Ayan, sa unsa may giluto ninyo mga higala, so likayin nyo permi ang processed foods mga higala, ha, para dili makuan inyo hang lawas mga higala. As much as possible, kung nag-straight mo karni mga higala, more on protein mo past few days. Ayan, so pag gulay na po, ayan, so tonton po gaw gulay. At ang oras mga higala, alas 8:13 na. Kaning oras atod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ayan, so available ito ang Vital C mga higala sa mga piling mga butika mga higala o gasun mga higala. Available siya dere sa ato istasyon sa Panabo City mga higala. Kanina ito ang Vital C mga higala kay gentle kinis itong tiyan. Non-acidic siya o made from veggie capsule and nagasuporta sa iyo ang daily wellness mga higala. So one healthy habit can make a difference. Busa, gamit na mo o Vital C. Ayan, so naiba na naga-inquire if ever na by Vital C. Ayan, so soon mga higala,

0: Ayan, so nanatay vital C sa atong station, mga igala. O gato ang Vegemax capsule, mga igala. O gato ang Aroma Liniment Oil. Available na diri sa atong station, mga igala. Ayan. O sa mga tigpaminaw sa programa ni Pastor Dan, every 4 a.m. hangtod 6 a.m. Ayan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa karwasya ni si Koy, diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Okay, good morning sa itong mga motorista karon. So kamusta man ang presyo sa gasolina, mga higala? Di babugat, mga higala. Kay Idris Panabo City, kay nag-check ko gabi around 75-73 nidagan. So na yung mga pipila ka mga gasoline station na taas po, na pa yung bandili, mga higala. O na nga, ang nasa balita, ang sa Davao Oriental ata, I think ang pinakamahal na gasolina. Ayan. So ato sa Panabo City, mga higala, mga okay-okay lang, pero sakit gyapon sa bulsa. Ayan, so good morning sa itong mga ating paminaw diha sa palengke, mga igala. Ayan, so kamusta ito mga baligyang sa mga kanya karnihan diha o manukan. Ayan, so good morning kini tanan. Ayan, so nisaka bang presyo sa mga palitunon, mga higala, sa presyo sa merkado o sa mga gulayan at prutasan. Ayan, so good morning kini tanan. Good morning sa itong mga ating paminaw diha sa Ulingan. Ayan, so automatic na siya. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so good morning kang Ma'am Rose and kang Ma'am Tinay. Ayan, so good morning sa inyo hadiya.
1: Good morning!
0: Mga estudyante sa ACES.
1: Ayaw!
0: Permente exam.
1: Ayaw!
0: Ayan, sa mga nang pag-skwilahan na dyan. Ayan, so my God, is Papa Kebs. Wa na ni usab balik. Wa na nag-masteral o IT, mga higala.
1: Ayaw!
0: Ayan, sa gasto pa, ikaduha, mag-kutaw dyan ang utok dyan.
1: Ayaw!
0: Ayan, shout out din ako ang mga kabatchmate na ko sa Information Technology sa Davao City. Ayan, sa naiuban na nag-pursue o master's degree. Si Papa Kebs, wala ka master's degree.
1: Ayaw!
0: Okay, short man dati o kwarta.
1: Ayaw!
0: Ayan, so shout out sa itong mga tropa diha sa Davao City o kang Lindondo. Ayan, so good morning si mga do.
1: Good morning!
0: Ayan, so nasya diha sa Price Tower. Ayan. Yes, also muna ko sa gusto mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, so gikan. Ayan, so nay nag-miss call.
1: Ayaw!
0: Nay nag-miss call duha kabuon.
1: Ayaw!
0: Ayan, so gikan kang texter 5872. Papakebs na mo yung kutis mistisa diya sa inyo hang station. Ayan, so ayan, so sa to ang texter na 5872. Ayan, so available to ang kutis mistisa, mga igala, sa mga nindot o pamanit diha, mga igala. Ayan, so nay an even skin, mga oily skin. Ayan, so gamit na mo ga kutis mistisa kay natay carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so tag-asa man ka, available sa mga butika, mga igala, ha? Available diha sa Bukidnon, diha sa Light FM, diha sa Rita Building Door 1 second floor, mga higala. Ayan, so na diha si Sir Paeng na magtagad kaninyo. Ayan.
1: Good morning!
0: Pwede mo request diha, mga people.
1: Ayaw!
0: Or pwede po pamahaw.
1: Ayaw!
0: So sa tuwang pamumot, mga higala, tuwang case fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo o case fragrances. Ayan, sa mga nangita o mga produkto ni Pastor Dan, ang Vegemax capsule. Ayan, sa available siya dari sa atong istasyon. Ayan. So sa mga wala katuod ko nga sa itong istasyon, mga higala, ang uban kay mag masaag-saag, maabot ito siwol.
1: Ayan!
0: So narami sa Bongkab State Barangay Santo Niño. Ayan, sa so, kilid lami sa PCN, mga higala, dari sa Ace Square Building. Ayan, so saka lang mo second floor, mga higala. So ato ang doorbell under maintenance pa.
1: Ayaw!
0: Hindi na siya mutingog, mga higala. So naka-open na dyan siya, mga higala. So sa mga naay mo visit dari, ayan, so automatic sulod na lang mo.
1: Ayaw!
0: Eh, guba mo na ito ang doorbell. Ayan, so sulod na mo dito, so.
1: Ayaw!
0: Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw ng Lunes. Ayan, so good morning din sa itong mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning tanan.
1: Good morning.
0: Diha sa parlor sa Gaisano Grand Dre sa Panabo City. Ayan,
1: good morning.
0: Mama Gina. Ayan, so good morning kayo sa mga Ma'am Gina.
1: Good morning.
0: Dira sa Manolite Bake Shop and diha sa J Glass. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning.
0: Diha sa Okay Okayan. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
0: Ayan, so dirita sa to ang topic for today sa adlaw ng Webes Mangigala. Ayan, so dali ra kang adlaw Mangigala, no? So hapit na jud, so kunting tiis na lang. Hapit na mo gawas si Jose Marichan. Ayan, so excited ang uban Mangigala kay hapit na jud ang 13th month pay. Ayan, so dirita sa to ang topic for today sa adlaw ng Webes Mangigala. Ayan, so ato ang topic for today kay about man to dati mga about sa life nato Mangigala karon kay diri na punta sa pampakiling. Ayan, sa to ang topic for today na unsang klaseng date ang pinakasweet para sa imuha. Ayan, so unsa may Mangigala, unsa ang klaseng date na pinakasweet para sa imuha? Ayan. Ayan, sa kabalo lang pa ingaw lagi date mo, mo smile din sila ba? Ayan. Makinumdum ang sa unang panahon. Ayan, sa unsa ang klaseng date ang pinakasweet para sa imuha? Ayan, sa magustong mo text. Ayan, sa mga kuwani ha, sa mga nag-date-date lang ha. Ayan. Or na ay plano na mag-date bali. Ayan. Ayan, so text mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Ayan, so unsang klaseng date ang pinakasweet para sa imuha? Ayan, so may uban na kanang magkaon sa gawas. May uban na sa baka nang mag-date-date sa dagat. May uban na sa ipilaila dito sa ginikanan. Ganay kuyaw kay ipilaila dito. Di na anang panguya ba pamalay dito. Ayan, so mag-text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. At ang oras mga igala, alas 8:21 na. Sa pagbalik na ito mga igala, ito ang basahon ng mga nag-text sa tuwang topic for today na unsang klaseng date ang pinakasweet para sa imuha. Ayan, so mga hatag sa kong mga pipila ka-awit mga igala. Unang awit gikan kang Kelly Clarkson na entitled Catch My Breath nila sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaman yung DJ Papa Kev, so I'll be right back.

0: morning, Pastor. Kamu tuh belum tahu sama Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bijimal, Pastor?
1: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
0: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa 71 na Pastor.
1: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
0: Bijimal, Pastor, na ako kahit naman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
1: Yes.
0: Ubag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Video mak yung, Pastor.
1: Mao ba?
0: Anto, Pastor, isa ka, buti lang, ang palit dito sa Juan, si Butikap.
1: Okay.
0: Anto, nubuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
0: Oo, oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Tambal naman ni Muli Grasyar Gino.
1: Salamat kayo Tatay Tatay Ram of Tagum.
0: God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.
2: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Ako si Christina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
4: Clay Gel Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pack premyo sa EXL.
8: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
9: Oh no!
8: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabos City at ang oras may gala alas 8:38 na. Pagdating nga programa hatod kaninyo sa Vital C na available sa mga piling butika o available soon diri sa atong station mga higala. Kaya kanya itong Vital C kay Gentle Kinis at Tuntian made from veggie capsule o nagasuporta sa inyohang daily wellness. Busa, gamit na mo o Vital C. Ito nga programa sa hatod kaninyo sa mga produkto sa Nong Lading mga higala. Ayan, so available na diri sa itong station ang mga produkto ni Nong Lading. Iba ito ang mga produkto sa Vegemax capsule and aroma liniment oil. Ayan. So, available siya dali sa itong station, mga higala. Huwag sa panangita o pahumot, mga higala. Ayan. So, available dali ito ang Kesa Fragrances. Yung dirigya pa mo gapin sa programa nga Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapan yung DJ? DJ Papa Kels. Ang nagsasabing, balag walay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so mo na nga, grabing inipon ni Papa Kelb. Grabing inipon ni Papa Kelb para lang dyan na palit yung mga pyesa sa motor. Ayan. Yes, good morning sa itong mga ating paminaw sa 96.1 Infinite Radio. Madunggan sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. And so, good morning kanina tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so, but before na ito, kung na ito ang topic for today. Ayan, sa so, ito nga, basahin ng mga nag-text karon na gikan kang 4970. Ano siya? Good morning, Papa Kebs. Great day na kong kubanan dre sa Dance Cafe na si Ate Viviana o Ate Liza para sa kalambuan sa among kauban. Ayan. So, ang sama na nga kalambuan sa inyong kauban diha. Ayan! Sa rin inyong kauban diha. Ayan! Yes, good morning sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe. Labi na diha sa kitchen department. Ayan. So, good morning kanina tanan.
1: Good morning!
0: Ayan o, gagikan kang 6140. Hi DJ. Ayan, so hello diha. Good morning. Ayan, so mora yung gitext niya. Hi DJ.
1: Ayan!
0: Ayan, sa ito na rin nga pangbasaw ng mga nag-text sa tuwang topic for today. Ayan, sa tuwang topic for today mga higala. Ayan, unsa ang klaseng date ang pinaka-sweet para sa imuha. Ayan, so, sa mga gustong muhabol o text, text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. Ayan, so dirita kang texter 2734. Asya, good morning si Muha Papa Kebs. Kanang date nga, kamulang duha si mong partner niya, dinner date pa dyan. Ayan, so manang kasagaran mahigala mas sa prefer nila na dinner date. Ayan, para romantic ba? Lain man po kayo magkuhan ka, magkaon, magbuntag sa iyo, unto init kayo, di ba? Para kuhan ba? Para feel ninyo ang moment. Siyempre, kung gabi, niya, bugnaw-bugnaw, niya, dinner date na yun. Ayan, sa manang kasagaran sa uban na dinner date, ayan, sa iyahakay ka ng date daw na dinner date. Ayan. So, tama po mga higala. Bisa kang ako, no? Kung ako'y ka-date, dinner date, junta.
1: Ayan!
0: Ayan. So, drita sa kang texter 6734. Ayan. So, 67.
1: Ayan!
0: Ayan siya. Papa Kebs, dili mi sa movie date kay ma maglalis rami.
1: Ayan!
0: Sibog mi sa kaon date. Sa kaon date, Papa Kebs. Ayan. So, good morning si Muha, Papa Kebs.
1: Ayan!
0: Munang siguro, mga higala, maglalis sila sa movie date, mga higala, kay base siguro ang gusto sa isa kay kanang mga love story, romantic, pero ang isa siguro ganahag abat-abat.
1: Ayan!
0: Ano yung mga lalaki, hilig abat-abat, para dali ragaksun eh.
1: Ayan!
0: Paatik-atik na yun na mga kwan da yun kanang mag sana abat-abat ang i-play.
1: Ayan!
0: Ayan, so dirita sa uban pa nag-text. Ayan Papa Kev, si Judy Tragedy si Judy Tragedy DJ kay dili pwede injano.
1: Ayan!
0: Lahi mo na imo ha, Judy, tama na imo ha.
1: Ayan!
0: Ayan, so dito sa texter 6654. Ayan, morning Papa Kebs. Ayan, good morning kang Fatima. Ayan, ang pinaka-sweet na date na mo sa akong hinigugma kay atong nanglaagmi sa usa ka romantic na park while nagkaon-kaon may kauban sa akong uyab. Ayan, shoutout lang ko sa akong palalab na si Christina Ponce, si Fatima ng Maco Davao de Oro. Ayan, so muna mga igala, no? Kasagaran mga igala, nadyo na yung alternative dyan the way na mag-date mo na sweet. Ayan. So kung wala mo yung budget na or ikaw nang uyab ka or what, nag-date mo, wala mo yung budget, ayan. So muna nga mag-park na lang mo. Anong half-side na park ba? Muna nga kasagaran ng uban dito sa park magtapok. Ayan. So guwapo mo park mga igala, no? Kanang hihilom lang, nagan mga trees diha, bugnaw ang palibot, mga storya mo kwan, diba? So, diha, kasagaran sa park, makita nimo ang mga naka mag-date-date, ayan, sa that is papakip dito sa People's Park sa Davao, daghang kayo nag-date-date dito. Ayan, so gikan kang 1012. Ayan, good morning si Muha Papa Kebs. Ayan, hello, good morning si Muha Texter 1012. Ayan, diyan ka nang tagaan kong kwarta Papa Kebs. Bahalag dili i-date. Practical na karon. Shoutout na ikos taga Kabili, Panabo City Papa Kebs. Ayan. Ayan, so lahi po niya hapon kay kwarta na lang. Ayan, ano, nang mag-date mo niya. Mingon din ka na kwarta lang ako ah. Ayan. Ayan, so mga igala, so mo nang membro siya sa kuha nga, bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Pero kung saan ang mga na-live-in or sa ba, mag-asawa, ayan, so naman na praktikalan man siya, di na mag-date-date, uy, kaya hasul-hasul rin na, uy. Ayan, so ito ang mga color karyon. Ayan, so pasensya, ay dilikat na what si Papa Kebs o tawag ha. Kay kwan siya, kay nag-trouble-trouble. Basta siguro next week mga higala, kay nag-trouble pa ni mga higala. Ayan, so next lang mo mga higala. Ayan, so andam ko na mo alagad ka ninyo. Ayan! Ayan, sa uban pa nag-text. Ayan, sa... Ayan, hello Papa Kebs. Good morning. Gusto ko anang mag-watch me Spider-Man. Kauban sa ko ang bana Papa Kebs. Kay hilig manggod siya ag tanaw og sinihan sa una pang mga batan-on pa mi. Ayan. So, tama dyan mga igala, no? Na kasagaran mga igala na... Siguro, ang uban, dagkwan na kayo ka ng... how many years na nagkauban, so diligya po nila mawala ang ilang hobby sa unang ito, maguyab-uyab pa sila kato pang magsibat-sibat pa silang ginikanan kay mag-date ra daw. Oh my gala, so ngayon watching ng Spider-Man. Ayan, so ang katong bagong Spider-Man mga higala. Ayan, so manang pwede mo tanaw po mga higala mag movie date mo mga higala. Ayan, so manang kasagaran na dati si Papa Kebs po hilig po kay mag tanawag movie, pero karon nagkakuha naman good na yung mga Netflix na yung mga online streaming na mga movie. Ayan, so wala na kayo nagato si Papa Kebs, pero nagya po yung mga sasinihan gihapon mga mag-date day. Ayan, so dirita sa uban pa nag-text. Ayan, ayan na siya. Asya, ana si 4970, ang pinaka-sweet Papa Kebs ka ng ignan kag I love you para sa kalambuan. Ayaw! Unsa man ang kalambuan ninyo, hanga, kwan niya, anang word of the day, kalambuan. Ayaw! Ayan, so gikan pa sa to ang texter na, hi DJ, tagay ko afam kanina number. Ayaw! So, wala mong guro kay Ila Afam kay Bisaya man ta naga programa. Hello Joe. Hello, I need a foreigner. Yeah, so mas lisod yun na po siguro mag-English ta. At oras mga gala, alas 8:47 na. Ayan, so good morning sa akong mga tigpaminaw diha sa Karwasan ni Sikoy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning kanyang tanan sa mga ulang family, sa mga Tulibas family diha sa Pag-ibig Ciudad di Esperanza. Ayan, diha sa Kabantian mga gala o mga Donato family. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, good morning sad sa to ang mga tigpaminaw diha sa Matina Pangi. Ayan, diha sa mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kaninyong tanan diha. Ayan, sa tunay nga pangbasahon ang mga uban pa nag-text. Ayan, sa isahon lang nato kay hapit na to ang oras mga higala. Ayan, so good morning si Moha DJ. Kanang date na apil ang akong mga apo DJ. Ayan, so ato ang texter karon kay basig mga kwana nanay apo. Ayan, so nadyo'y kasagaran mga higala na dili ka na. Ay, napoy uban na kanang solo date. Napoy uban pod na family date mga higala. So, na'y klase-klaseng date. Masweetan sila sa date na nauban lang pamilya. Kay, syempre, sa ilahang nanay apo, di ba? Ganahan na sila, magtanaw silang apo. Mas palangga ang apo kaysa mga anak. Ayan, so dirita sa uban. Ayan, so dirita kang texter. Good morning si Moha Papa Kev. Si Timbaya lang na ako si Nanay Leticia Dagundon. Tira sa Santo Tomas. Kung sa ko ang mga kauban diya sa trabaho sa Tagum City. Hapit na jud ma... Ano, hapit na jud mahuman ang SM sa Tagum Papa Kebs. Kaya dito na lang kung mag-date. Date. Ayan, so hapit na siguro mga higala. So, pohon-pohon mo, bisita po si Papa Kebs diha. Ayan, so for sure, daghang kayo mag-date-date diha. Ayan, sama nang mahigala sa mga tuang mga tigpaminaw. Ayan, sama nang grabe na mga panglambo ato ang mga ato ang mga lugar mahigala na. So, mag-kwan na lang taba, mag-throwback kay kanina lugar kay dream pa mo mag-date, daghan pa mo rin mga kwan rin, mga puno, pero karo daghan ng mga establishment. Ayan, so dito sa ayan, gikan kang 1012. Good morning DJ. Pa-shout out ko dai kusong pamilya diri sa Panabo, Bayon Pipito family. Ug sa kong inahan di ay nga naa sa Kalinan. Ayan, shout out po. Ayan, so good morning sa mga Bayon family ug Pipito family. Usayahan nga mother na naa sa Kalinan. Ayan, so madunggan po ta sa Kalinan ha. Ayan, so good morning sa tong mga tigpaminaw diha. Ug diha sa Island Garden City of Samal. Ayan. Ayan, so sa mga nangita o mga produkto sa JQ's Marketing, mga higala, ayan, so available diri ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee. O available sa mga butika, mga higala, o pohon, mga higala, ato ang Terramax available na diha sa Light FM, Kibawi, Bukinon. Pero diri, mga higala, natay Terramax diri.

Ayan, so dirita sa kuang kuan ni Papa Kebs. Unsa man ang pinaklasing date na pinaka-sweet para sa imo? Ayan. Sa kuang mga igala, ang pinaka-sweet kanang kuan siguro mga igala, kanang magbaktas sa park. Ayan. Sama nang magbaktas sa park. Magbaktas sa park or magkaon og ginagmay kanang mga street food. Ayan, so di mo ta maka-afford anang mga mahalon na mga restaurant, di ba? Mao man ay kasagaran mga igala mag-date sa restaurant. Kano lang, street food lang sa... Yeah, so okay, baby, street food mga igala, no? Okay, dagang kay mga variety. O kanang mag-kwan po, mag-baktas-baktas, kanang i-feel ninyo ang moment sa kagabi. Sa'yo na mga igala, na kung po naman mag-date mo pag gabi mga igala. Okay. Siyempre, kung maingon ka ka, alin mag-date ta, alas 11 sa buntag, pero kaptan na ikalauna. Ayan, so Drisha, shoutout ko kang Claire Tating o kang Chantel Tating na nasa Panabo, Quezon, Kabili po. Ayan, so good morning kang Claire Tating o Chantel Tating. Nasa Panabo, Quezon, Kabili. Ayan. So, good morning kanyo diha sa itong mga tig paminaw. Good morning! Ayan, so, Dritas, ayan, DJ, song request ko, ikaw ang sagot. Ayan, so, unya na yung mga music ng mga love song. Basiga, unya ang mga 7 o'clock. Kaya ito ang mga OPM, mga higala. O sa itong mga nangita o Vegemax capsule, mga higala, ha? So, available diri sa ato istasyon, diri sa Panabo City, mga higala. O ito ang Aroma Liniment Oil. O, good morning kang Pastor Dan. Kasi ito ang mga kaubanan sa mga kauban sa media, mga higala. Ayan. Ayan, so ito ang topic, ha? Unsay klaseng date ang pinaka-sweet para sa imo? Ayan, so mo ito, mga higala. Mag-baktas-baktas sa park, magkaaw street food, or mag-explore sa laing munisipyo, mga higala. Much better po ng kanang mangukay. Date mo ng klase ka ng maukay-ukay. Ayan, so kung unsa man ang date ninyo ang gusto ninyo, mga higala, siyempre, kamura po yung nakabalo sa mga partner kung sa iyang hilig, kung sa iyang gusto. Kung sa to ang mga tigpaminaw karon na wala pa yung mga uyab diha. So, nana mo yung idea kung asa ang pinaka-sweet na mag-date mo. Ayan. So, naiuba nagaingon na magtanog sinihan, magkaon, or maglaglag sa park. Pero nana simuha na, diskarte na ni muna. Ang importante, mangunana, kay... kamo mag-uban mga higala. Ayan. So either anniversary, mansary, or nanguyab pa ka. Ayan. Ayan, so more itong topic na to mga higala. Ayan, so thank you kay sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi. Bukinon, unya mga higala, tangin ninyong mga programa sa uban pa mga station mga higala. Ang EXL unya sa Infinite Radio, ang Doc Lagit sa Light FM, and sa Kibawi Bukinon muraga music ata siya 11 AM. Oga ay mo kalimot may gala ang programa ni Nong Ladin alauna hangtod la stress. Oga patigbo ni Tito Val. Ayan, so madong ganiyo sa tulok radyo may gala ang patigbo ni Tito Val. Ayan, so kuan mo may gala, so ansiri na kay muraga 54,000 na siguro to. Ayan, so dako na kay may gala, sakto to, maimpas jud ang kuan niyo to utang. Lisod po kayo ito, eh. O gaunya, mga igala, ang Infinite Rock ni DJ Tekla unya hapon. O sa dia sa Light FM Kibawi Bukinon, ang Mix of Rock with DJ Tatay Paeng. Ayan. So, pili lang mo, asa mo maminaw. O asa mo naminaw ka rin. O ga, ato ang... programa ni Pastor Dan anya alas 4 sa kadlawon hangtod alas 6 ang musika, pinagpalang musika mga higala. Og ang Night Express, ayan, sa wala pa si DJ Trixie, murag nagkuhan pa, busy pa kayo to. Busy kayo nagpadato. Ayan, so salamat guys na sa to ang mga tig paminaw. Ayan, akong pasalamatan ng mga Cubana and Resistance Station mga higala diya sa asag ito sa Asurigao. Pasensya eh. Gutom na mga si Papa Kelb. Ayan diya sa Mother Network Surigao sa SJTIT. Ayan, so good morning kayo diya. Good morning. Sa mga Cubana na ako diya sa radio station. Ayan, so good morning kayo ninyong tanan. Good morning. Ayan, so Biyernes pa man ugma, so mag-uban-uban pa ta. Ayan, so
So, ugma dapat ang mag-uban-uban mga higala. Same time, same station. Kinigya pa ninyo DJ Matag Buntag sa programa nga Top Radio Hits Morning Edition. Kamo ninyo DJ DJ Papa Kebs. So, ako aning pasalamatan dahil ito ang manager dere si Ma'am Rose Gulfaw, sa ito ang Engineer Wolfie Oriol, sa ito ang IT personal, which is ako, ayan si Papa Kebs. Automatic, ako inyo ang sulugoon. O nga, matinabangon. O sa taya sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kang Tatay Paeng. Ayan, so sa ito ang mga Tig Paminaw. Ayan, so mahatag sa ako last na awit gikan kang Bruno Mars. Title, I Just Might. Salamat sa tanan. God bless. Bye-bye. And happy Thursday to everyone. Mwah.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hangtod karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog na atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-iwan akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipod-pod nga, niburot og ayaw nga, murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mumpalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa rag yun pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mumpalit yun tagbidimag kung unsay akong bakayon.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nihita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store, kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: We were high, we were so bad. O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
6: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
8: Okay. You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa ta lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
4: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Clay Gel Coffee Mix.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
2: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 years, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
6: uman kay migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus ang pitagpalang kapsula mga kaibigan. Tumi na ang kini mao nga testimony.
7: Vigimax wala ang sakit yang dugahan. Ginapainom na ko siya Vigimax Plus ba, nawala ang sakit yang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit yang dugahan.
6: Okay.
7: Kaya pag yan pastor kana akong papasauna nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ila nang liti nga salo o kaning Vigimax lima ka buok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan ko akong papapasok ko. Namahay ko pasok kay Limar ako na painom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ng liti. Oh. Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon pastor, namaligya na gid ko pastor. Kaya nga akong papato na pag ginako nga, naulihan siya. Pero walang gid na ko napadayon o painom
6: okay.
7: Kay.
6: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Iga.
7: Makatabang gid ang BG Max, pastor.
6: Okay.
8: You're tuned in to the best. The Frequency.
9: 90.9.
8: The Station. Radyo Kalusugan. Your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126-05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Atong ipon ganyan mo mo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up kagayod sa doktor. O diha nga nagmulgul akong tanang tumagko ko sa tiil. Ako gihidihilang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit ngayon obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa Bidimak.
4: Ani-ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ko si Teresa Ajero sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
0: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay. Na
0: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Jesse, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Kadili ka pa sa taktong balatian.
5: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse! Condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
5: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse! Muayasab sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o kuman pa.
5: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse!
6: Jesse!
4: Ikaw mong good na? Huwag mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
7: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
4: Wow, Jesse. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
7: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
4: Ang unsa?
7: Ang akong gihigugma.
4: Tinuod ka? Thank you, Jesse.
5: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse!
6: Jesse!
8: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako di ay si Freddy Hilario. Ako dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi din po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa panya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung sa panglawas. Tanan yung mong ginabati. Murao, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobsibahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Day, ano yung gagod ni mo, Day?
8: Pagpuyo na, Gudong. Ikapoy bayak ko.
7: Naunsa naman ka, Day? Irritable naman ka karun. Na ay Theramax capsule, oh. Tisting eh.
8: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw be atong tistingan?
7: Dili lang siya sex enhancer, Day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
8: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
7: Aladay, ni ano yung magkasamot, Day?
8: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
7: Alit na!
9: You're tuned in to the best, the frequency
10: 90.9,
9: the station
11: Radyo Kalusugan,
9: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Jok langit, kasangga mo ang langit.
1: Padayon na ito yung isguntan mga pinangga kay maton na ta sa about sa digestive system na to. Og di na to mahuman karon atong tibawason ugma. So ato isguntan gamay kaning gitawag na to breathing. No? Ang breathing mga pinangga, ang kaning gitawag na to respiration or paginhawa, kuan ni siya kanang nagavari, kanang matun pa nagausab-usab. Indirect creation mga pinangga with the frequency sa atong gitawag og pulse. Pero ang normal di ay nga breathing sa tao per minute is 16 to 18 times. Hala, sulayan lang nyo nga in 1 minute kapila mo magkuan maginhawa. O, tanawan ninyo ha. Kay kung medyo naiuban nga ginaapas nilang ilang ginawa, alam mo sobra nag 18, so nanay problema. Okay. Basta ang normal breathing mga pinangga per minute 16 to 18 times. Ala samtang naminaw mo karon sa itong programa, ala sulay daw ninyo ginawa pinangga kumpila ang inyong ginaabot, ha? Anyay mo kalimot kayo niya atong taga ang pagtagad ang inyong pangutana. Onya dayon sa itong mga pinangga nga tigpaminaw. Kanipong breathing mo reduce po ni siya. Ma-adjust ni siya mga pinangga pag matulog na. Pag matulog gani ka, medyo mo hinay. Pero kita po kag natulog, ano, sa may natulog, mura naman daw ni nag-practice o pagkamatay, kaya tagsara mo ginawa. Labi na pinanggag masakiton. Okay, so, mga pinangga, kato mga tao nga, kanabitang shallow, no, or lisod, or luyahon, ang ilang itaw, shallow breathing, mga pinangga, muna sila nga, mga kuanisya kanang but pasabot ng iyang diaphragm maglisod pagdala o kanang paglihok mga pinangga mo na nga maglisod sa ginhawa.
0: Kayok lagi kasangga mo ang langit.
1: Okay, so mo ni mga pinangga inyong kuano na nga ang gitawag po na to o kuan kanang mahitabo usahay nga dunay kanang ang iyang breath usahay mustab bitaw or kanang mura bitaw mo hold yang breathing ba, no, mga pinangga ilhana na siyang nahitabo lang po na gumikan sa kanabitaw mga tao nga hilig kay worry o kanang depression. Dili tuloy-tuloy ang iyang ginawa, no, mo hunong gamay mga pinangga ang iyang gitawag o ginhawa. Okay. Onya kaning mga tao mga pinangga tingala ka ngano maning tao nga magsige ma og kanang yawning. Ang sama nang yawning mga pinangga kanang banghuyab. Yan tighay. Tighay sa Tagalog kay kung makaotot tiglo man. So mga pinangga kasagaran ngano kun ang tao sige panghuyab mga pinangga kasagaran ni katulgon og kanang galoya. Then matod pa kay kuan ni mga pinangga kay kuan na siya under nervous tension. Under nervous tension pinangga basta sige panugab. O niya matod pa kuan mga pinangga kanang doon na siya but pasabot kanang method of kanang forcing para ma-full ang iyang gitawag o breathing. O din ang manugab di ay. Okay, so kuanday ni siya kanang matod pa mga pinangga nga hala i-correct ang inyong gitawag og breathing kay kana dakog ikatabang. Pero usahay pinangga ang cause kuno sa gitawag na tug difficult kanang inspiration kaduro na kunoy obstruction di na sayahang larynx or sayang nasal passage. Amo na nga mo dili normal na iban nga di kabot disisay sala so layig ihap din ha. Okay. So, kung ang tao kuno, maglisod kuno, ginhawa mga pinangga, kung ang trouble kuno pinangga, din na sayang gitawag o bronchial tubes, or nag-dilate ang condition sayang gitawag o air vesicles, sayahang gitawag o baga. Okay, katong dunay problema silang nipol, ala sige, ugma lang pangga, kaya mag-isigot na takaroon about anatomy and physiology.
2: Ay, skabudlay ning kinabuhi ani.
3: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
2: Nawad-an mo ko pag-asa pre. Kaning mga dipang ba

0: Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body check-up sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula. Ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
3: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlang Domingo hangtod Biyernes.
4: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. O atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
1: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar o katangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes o Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferencial Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, dapat sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapat sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
5: Doc Lagi, serbisyo publiko!
6: Okay, so mga pinangga, aray na punta sa isigutan natong Bitter Gourd. Kabalo mo kung saan yung bitter gourd, mga pinanggas Bisaya, gitawag ni Palia. Sa Tagalog, Paampalaya. Naunin siya mga pinangga. Sa ato mga Bisaya, natin gitawag o kanang native nga palia or kanang wild nga palia. Kung gagmay dahon ba? Kung ganahan pa ito, bakit pait ka ito? No? Pero mga pinangga, bisag dili udlot ha, basta dahon sa palia. Sabi ninyo mga pinangga, the best day na siya nga kanang pugun bitaw ni mo iyang duga. Pulugkun daw niya, pugun ng duga o pwede nyo i-blender. Naghanam at ang yaman daw niya, mga high-tech, isang kubre na may blender. Ay, blender on pinangga, ha? Ang isa kabaso nga duga sa dahon sa palya pinangga, musulbad sa gitawag na itong constipation. Nindot na pang detox na binagdiabetison ka o niya napagyo ka skin diseases na kay tumor o cancer. Isa ka baso nga duga sa palya, buntag mga pinangga inumon. Kay few minutes makalibang ka. Pagkahapon na po, inom na po ka. Mga pinangga ha, o katabang gid ka ayon. No? O niya, katong mga infant, pure duga sa palya, dukduka lang kay dropper lang muna sila.

0: labi nagbagko ka na newborn baby ba? Bagong gianak. Pinangga usa ka dropper sa palya, imo siyang i-drop. Ay mo kagool ng bata, di man na mo pilig lami. Wala, wala pa na sila identity mga pinanggang lasa. Pure duga pinangga. Resulta na kalibang mga labi na itong mga nakainom og tubig. Dito siyan o sayang nainom dito mga pinangga. Ay, mo na inindot kay libang na sa bata. Mga ubuhon, hubakon. O nga mga bata, ipainom na. Ipanglibang na ng mga plema, mga pangga. Okay, so mo na good news sa bitaw na itong duga at dahon sa palya.
1: Doc Lagi Health Patrol.
2: Okay, so arita karong pinangga sa kadaghanan gyud nga kanang sekreto sa gitawag nato kanang hinungdan sa sakit. No, matod pa mga pinangga nga kining sakit ba nga constipation. Unsay pasabot aning constipation? Ay uban mingon tubulon. Isa pud na. Ang constipation gyud, constipation dili regular ang kalibang. So pangutan na kapila man day ang regular nga kalibang. So ang regular nga kalibang pinangga is 2 to 3 times a day. Kanang malibang nga once a day kulang kay na. Labi na gyud og wa a day. Ah, di ba? So pertig yung kulang. Okay, so mga pinangga ang buhaton ana ninyo. No, avoid yun mo sa kanang gitawag na to. Kanang siging kaon magsigig inom. Avoid pinangga. Nya kana po tong pagkaon ba nga kanang daghan bitaw kay siya kanang starch, no? Ah, mana bawal pinangga nang nay mga harina ha. Pan, biscuit, noodles, kanang mga made of white flour. Bawal pinangga kay pag sticky sa tinae. Plus, pero pwede mo magkaon og atong mga wheat bread. Then sunod ka itong mga pagkain nga kanang malagkit, no? Kung sa manang sticky rice. Ah, suman, biko, ana, apil na mga putong kutsinta, ang sa padya pinangga, mga palitaw, no? Kana pinangga, dili advisable, kalamay, kana mga pinangga, kay muku, tribute kinag constipation. Then, ang katungban nga grabe ng constipation, tabot na 3 days, mabot pinangga, 1 week, 2 weeks, di kalibang, mag-total vegetarian yun mo ha. Kay ang karne manggut, tag 3 days na bago mo gawas imuntihan. Kunya, madugay pinangga, o ka na pagkaon ni mo karne, tag 5 days. Kunya, o di man din na siya kagawas within 24 hours ang atong kinaon, mo nang gitawag nag mag-auto-intoxication. So, unsa ng auto-intoxication? Is self-poisoning. Munang kasagarag di kalibang, maglabad ang ulo, init ang ulo, arborito ang ulo, saputon kay mga pinangga, no? O, murag nabitin kung sa babae pa. Muna pinangga, resulta na sa gitag na to, constipation. So, sa buhaton nyo din, mahitabo ra ba na, pag grabe na imong constipation, mag-prolapse ang imong tinae, kay mapundo man ang tae, di mo yut-yut ang imong tinae. Munang sa mga babae, giingon sa karaan nga muus-us ang matres. O, kay maipit matos tinae, muun-un man, munang mag-dysmenorrhea, amenorrhea, niya ama og mabuntis mangali maglisod na sila pinangga og kabuntis basta dysmenoriahon. So buhaton ana nimo pinangga nindot kada kaon na kay oatmeal. Nya ka nang giingon last kantang balanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon, di ba? Amo ni dapat pinangga kay mga taas yag fiber. Onya ang buhaton magklansing ka. Pero mga pinanga, pagtaas og fiber ang imong ginakaon, musugot kag sa dili, palibangon jud ka na 2 to 3 times a day. Ang problema kay less mag-fiber ang gikaon mo, nang hinay ang libang. Okay, so ang sunod ani mga pinanga, mag-inom na jud kag pwede ka mag-pure gata. Pure gata, pero kabuhion ka. Mga pinanga, ato na ka sa ampalaya. Pure duga sa ampalaya, tagtunga sa baso ni. Tunga sa basong gata, tunga sa basong ampalaya. Muna ay pilian ha. Nya may nga ruban, wa kami lubido kaya wa may kaguran. Ay palit na lang mo pinangga o virgin cocoa oil or olive oil. Okay, tagtunga gyapos baso. Inumuna ni mo pinangga kalasay sa hapon. Taod-taod na na, batiyon ka, makalibang ka. Unya, inom na po kaana pagkalas utsus buntag. Ay pagkaunya na po na na pinangga, batiyon na po kagkalibangon. No? Basta timan iha, ang constipation is the mother of all diseases. Okay, so muna mga pinangga, o kailaon tamog yakon, labi na sa mga taga-bukid nun, katong Korean niya, magsigi mo kaon nato 1 kilo every meal. Grabe yun to siya pinangga mag-detoxify. O niya, pag hinagin mo malibang, kada kaon, naagin mo'y buongon. Kaya ang buongon pinangga, grabe. Gawas nga diuretic pinangga, makabuylo pa siya pinangga o magpalibang. Pero, mato mo clinic, natay mga lami kay nga juice, inumon para makalibang. Naputay kolonti nga imong lagaon. So duawan nyo ang clinic pinangga pag abil mo dito o cleansing program. Unya hinuton ang inyong puston aron dili na maipit mga pinangga ang inyong mga matres, mga babae, ha? Okay, ang hinungdan na constipation.
1: Kay Dok Langit kasangga mo ang langit.
2: Okay, so mga pinangga, mo maning kadaghan ng problema gud sa mga tao sa pagkakaroon, ha? Cholesterol, uric acid, acidity. Manay kadaghan ng pinangga magkuan, magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag natug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Ana kay katong magferment, magsikaslo man tiyan, magsigig hilab ang tiyan. Hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilahang kuan ka ng medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po yung nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ng ulcer. Kay kanang word ng ulcer, samad man na. So mo nang doon na iuban doon ay judinum ulcer kaysa yamang judinum. Unya ang uban na ay gitawag na itong peptic ulcer. Muhabdus ang kuto-kuto. Unya, mutubag na magsakit ang likod. Tunga-tungas likod. May yung kag-aray. Unya, nga ay gitawag na itong gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay na ba aning ulcer? Mapuyan na ba bakterya? O ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So mo ni pinangga, ha? Ang unang hinungdan ani kani maging mga pagkaon nga naiasukar. No, naiasukar mga pinangga. Kamu na hunahuna, unsa nang naiasukar. Apil na ang gatas din ha, kaya na magunay klarong asukar. Oh. Then sunod, kanang naay suka. Oh, mga fermented ba? Oh, suka, pinangga, o kanang inom. Apil na ng mga siyabog, mariwana, ani, basta tanang sakit, apil na. Okay, so muna mga pinangga, then ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaon ta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya on time. Kaya bisag di ka mo kaugbawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man yung diyan. Muna pinangga ho niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Aka na, grabe gina, musaka yun ang asid, anak, mga pinangga. Ang mabitaw nang agitambag sa kadaghanan nga, eat cheerfully. O niya, eat on time. Anak, mga pinangga, ha? Then, isa po nga, grabe mag-ulcer ka na, magsigig kaon nga nag-drink o water. Dapat, avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom, 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkakaon, wala ginang mga sabaw nga. Paminaw mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya, siging kaon, siging inom o gata, siging inom o kape. Bawal na, oy. Mamay maka-acid stand. So, ang buhaton na ni mo pinangga, humagkaon, 50 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy, ha? Okay, unsay dapat kaonon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kumahimo pinangga pag ulceron magabiin mo nimong kaon, kamote niya, kada kaon nagi oatmeal. Pamahaw panito panihapon din. Pag panihapon, parisan na nimong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila'y kusog magtanggal pinanggang asin. Mamana'y kusog magtanggal asin, ha? Niya ayaw yun ihalo o gulay ang prutas kay grabe yun na ka-acidic, maka-acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinangga. Okay, sa oatmeal bisag unsa nga brand ha. Unsay treatment? Pinaka simple lang. Sa clinic na aman natay cleansing process. Unya nata dito yung 77 herbal tea. Kani oh, mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubre ha. Sa karaang gitawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga imo nang timplahan og mais nga coffee. So sa clinic naami dito yung gitawag og 16-in-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya gihaluan ni siya og ang gihimo ana nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya, dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo ka klase mga pinangga nga herbal. Mo ni gitawag og 16, although na ni kinugay og kanang maskubado og coco sugar ha. Okay, then ang imong mga juices niini singkamas, haluon nimo nang singkamas, apple niya, butangan siya gripulyo og patatas. Kana pinangga i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice, then inumo nimo 1 glass every 1 hour sa morning, 1 liter humagpaniod to, another 1 liter paingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, wa lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang gina diri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan ha, kay mukabuhi man eh. Ana lang kasimple lang ga sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at Tux Clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
1: Doc Lagi Health Patrol.
3: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
4: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
3: Nawad ano man kukubag asa pa eh. Kaning mga gipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
4: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
3: Mauba pre? Asa man ka nakabaluan na pre?
4: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
3: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
5: Serbisyo publiko.
3: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
6: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayoop, cyst, goiter, lymphoma, trihoma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
5: Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga ubag-ubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
7: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
8: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines ug pasaog ng panahon nga mao ang sibugaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kadingag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI. Panghinlo usab kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
9: Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
10: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
9: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
10: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
9: Masaligan ug epektibo.
7: Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit. Doc Lagit, serbisyong medikal.
2: Okay, Sir Bern, kuan ni siya, yung pag-usapan natin about anatomy and physiology. So,
11: yes, Doc.
2: May define mo kung ano yung anatomy, ano yung physiology, para pakinabang doon sa mga nakikinig sa atin, no? Labi na sa wala pakabalo mga pinangga. So, anatomy means?
11: Actually, anatomy, kung ano natin mga igsuon, ito yung pag-aaral nato sa ating body o sa lawas. Kana mga body parts nato, no? Ikan sa ulo hangtod sa ubos, no?
2: Ah, sa tiil.
11: So, ang physiology po, ito naman po yung action kung paano po gumagana ang body parts nato.
2: Okay, so anatomy meaning mga pinangga sa unsang naporma siya. Ang iyang gitawag sa unsang naporma pinangga, meaning ka nga namang ko'y mga tao nga, ano man yung nakoy buhok, ano man yung nakoy mata, ano nga ay nakoy kilay. No? So, oo. Then, karun, usahay magod, makaingon ta din, ang gitawag na itong physiology, yung function.
11: Ah, Doc.
2: Oo, kasi ngayon, alam mo, bakit mga tao ngayon maraming sira sa mata? Kasi nilalagyan ng ano, ng gutter yung mata natin ba? No, may gutter.
11: Gutter.
2: Oh, kaya may kilay tayo. Tapos may anong tawag nitong ano? Kaning ito.
11: Kanang
2: atong pilikmata. Oh, pilok sa Bisaya, Pinangga. Kaya na man kuno nang kuan kanang sa Bisaya pilok, kambyo ano man nag i sa Tagalog pilikmata. Oh. Oh. Moro man na. Oh, pag yun, kanino ito? Sa Bisaya may magkag ako. Sabi saya akin. Ah, di ba? Oh, so anak mga pinangga. So, kani nga tong pilok mga pinangga or pilik mata, na nai purpose, di ba? Nya ang kilay nai purpose. Oh, kaya na siya sandayong nas Bisaya. Para pawisan ka, hindi magdiritso sa mata para hindi masira yung mata. Limbawa nila, gibutang ang tagkilay, masipiat dito sa ang purpose sa kilay, mo salod ang atong pawis para mo ato sa kilid, dili mabasa ang mata. Pero yung mga tao na hindi nila alam ano yung function, yung physiology niya, tinatanggal yung kilay.
11: Mm-hmm.
2: Oh, pinapalitan na lang ng ano, eyebrow.
11: Eyebrow na lang.
2: Oh, palitan ng lapis. So, mga pinangga, then para kuno may iba-ibang itsura yung ano, yung ano, yung kilay natin, mga pinangga, nakakasama. Inuulit mo yung ano, yung purpose ng Panginoon, kaya ang resulta tuloy nagkakasakit din tao.
11: Yun, Doc.
2: No? So, dadako na tayo doon sa tinatawag nating digestive system. So, kaning hisgutan na to ang digestive system, mga pinangga, magsugod na sa atong mouth, paingon dito sa atong anus. Ang tawag na to niya na mga pinangga, alienary canal. Okay? So, gimura ba din ng sug doon? Kung susukatin pala na ito natin, server, no? Yung galing sa bunga nga, papunta dito tumoy sa atong lubot, kuwane na siya pinangga, 27 to 30 feet na siya. O, pagkahaba, no? O, yung ka nga, ala, perte din ang taasa. So, ana ang travel pinangga, gikan sa paghungit ni mo pagkaon, muagi din siya 27 to 30 feet. Usa pa siya pinangga, ma-dispose. Okay? So, mo ni atong kung ano, mo ni atong hinumduman mga pinangga, kay ang pinakataas niya na, kasi yung ano, yung ating small intestine, mga 21 feet. Mm-hmm. Then ang atong large intestine, mga pinangga, mga 5 to 6. So, mo na nga, taas kay siya. Kana po dahing pagnguya, Sir Bern, kung dahil siya, kana dahing exercise dahil sa atong teeth o sa atong jaw.
11: Oo nga.
2: Oh, exercise kay pag nangaguya ang gur ka mga pinangga nagausap. Kaning imuhang ang nagamobya sa to ang jo ang ilalom. Kay ang sa ibabaw na to nga jo, perminti lang na siya. Ilalom gina ang nagamob. So mo na siya ang exercise sa to ang jo ug sa atong ipon. So kinalan imo giday siyang exercise, mabitan ng uban magkalak jo. Kay talagsa pa usapon pagkaon di pa kayo mo katawa. Oh, bihira lang tumawa, no? Kaya walang exercise mga pinangga. So, sa buhaton, imong usapon kay pag imo dahing giusap, pag ayaw imong pagkaon mga pinangga, alam mo, wala akong napansin na tao na nabilaukan. Natukan ba? Oh, kasi mga pinangga, pag giusap nimo pag ayaw imong pagkaon, walay matukan. Ang matukan manggol, kato manggong tao na wala kay giusap ba? Dagko pa, gitulon ni mo, di natukan juga, nabilaukan ka. So, mga pinangga, ana siya, ha? Then, pag imong giusap, pag gayo imong pagkaon, na-exercise imong jaw, na-exercise ang imong teeth, then, mugawas ang daghang saliva. Katong saliva, mga pinangga, mo na to imong pang-water inigtulon. Kaya, ang uban manggod, mga pinangga, mali manggod, kay, while nagakaon, nagainom og tubig. Oo, kay, ingon sila, matukan man mi. Mga pinangga, mali. Kay kung inyong gi-choose ya, thoroughly, maraming saliva lumalabas. So, dili ka matukan kay gagmay, kadang pinangga na kay natural water, saliva. Then, abay ba ninyo, nga, ang gitawag mga pinanggag saliva, kung ana siya mga pinangga, kanang ang saliva mo aid sa tuang digestive system. Okay, so, mutabang siya sa digestive system, inigawa sa imong gitawag og saliva, sabay na ang enzyme.
11: Oh.
2: Oh, na may sariling enzyme ang atong lawas. So sabay na siya pinangga nga maotoy mo ro tabang pagdigest sa nagkalailahi nga atong ginakaon, kay atong ginakaon na may group of foods, di ba? Naay carbohydrates, naay protein, naay fats. No, so mga pinangga ato nang isgutan og mapagtiwa. So mao ni atong himuon kung mukaon ka usapon pag-ayo. Okay? Then mo agi to siya pinangga sa imong gitawag og pipe, no? Paingon dito si imong stomach, then ang imong stomach day Sir Bern. Sa entrance na ay gitawag nato og kanang na ay gatekeeper. Na ay gitawag nato og pylorus.
11: No?
2: Dalawa kasi yung gatekeeper, entrance at saka exit.
12: no? Pylorus at saka yung isa, puro pylorus. Kailang may term yung isa?
11: Ang tawag doon sa isa is cardiac sphincter.
12: Ay, sphincter.
11: Kasi
12: saan yung sa entrance, sa exit?
11: Sa entrance. Doon siya sa heart na to. Kaya cardiac sphincter, no? Ang sa pinakatumoy na kanang exit, kanang pylorus o pylori.
12: Oh, pylori or pylorus. Mm-hmm. So, mga pinangga, ang purpose niya itong anong naa siya gatekeeper, para ang imong pagkaon, dili mo gawas.
11: Mm.
12: Pero paminsan, pag may imbalance, kaya nagsuka. Mutong mubalik, ma-open siya. So, ang purpose niya itong mga pinangga, para ang imong gikaon, dili magbalik. Okay. Pag-abot si mong gitawag og stomach mga pinangga, di i-receive na si mong stomach. Anything. Karon na yung mga pinangga, kuan na siya kanang ang dito na mahitabo ang digestion. So, ang pag-digest niya ni mga pinangga, doon na siya capacity ang itong stomach na mong digest og pagkaon 5 to 6 hours. Oh, 5 to 6 hours ang iyang pag-digest. So, mga pinangga, while naga-digest siya, dili nato dugangan og pagkaon. So, abini mo ang tao, simple stomachs or burn. Unlike sa kalabaw at sa kabaka, na may 4 compartment. Kaya, yung baka at sa kalabaw, every time, pwede silang kumain. Kasi yung pagkain nila, pupunta sa first apartment. Then, second apartment, third, fourth, then, tae. Kaya, napansin mo yung kalabaw, pag habang naka-rest na sila, continuous yung pagnguya.
11: Oo nga.
12: No, continuous yung pagnguya. Kaya, gina-transfer nila sa second apartment, third, fourth. Pero, ang tao, mga pinangga, simple stomach. Doon na lang siya capacity na muna just 5 to 6 hours. Kasi bakit 5 to 6 hours? Kasi common sa Pinoy ngayon, cook food. Pero kung ang pagkain mo, hindi mo niluluto. Like kain ka ng vegetable salad lang, raw. Then fruits. It takes times man siya 3 to 4 hours ang pag-digest. Pero kasagaran sa ato karon kay kuan man ta ka ng more on cook food, no, 5 hours. Kung may mantika, mag-abot talaga 6 hours. So, mga pinangga, unsay but pasabot niya, ayaw tagae ang imong tiyan o pagkaon nga hindi patapos yung kanyang pag-digest. So, meaning, walang merenda, walang mga snacks, walang between meals na pagkain. Mga pinangga, ha? Kaya nga naman, additional burden, no, limit lang mo yung 5 to 6 hours. Ngayon, pagdating ng alas 9, alas 3, kumain ka. Magdadagdag ka ng additional 1 hour sa kanyang pagtatrabaho. Oh, so mga pinangga mo ni. Kinahanglan mo kaunday ka, let's say alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Pagka alas 12, di na pa ang imong itawag og second meal. Wala kay merinda, kay nga naman wala pa man yang digestion. Then mga pinangga ani na siya, ha. O, ani mga pinangga. So, muna ang kanang churi, kung tunan nyo ang anatomy and physiology, wala yung reason ng tao magmerinda. So, makakatipid ka talaga.
11: O nga, no?
12: Tipid kasi, binuin mo, pagkano budget mo sa merinda.
13: Kayo lagi, kasangga mo, ang langit.
12: Kasi kung magmerinda ka, magkano gasto mo? Soft drinks. At saka, during merinda, mali yung kinain.
11: Yun ba?
12: Bihira lang ng merinda na tama ang nakain niya.
11: Mm-hmm.
12: Mali talaga. So, mga pinangga, ang mahitabo dahil ni ini, unya, panahon po nga nagkaon ka, avoid drinking with meal. Kasi, mga pinangga, mo ni ha, sa di patamu kaon, ang katong gitawag na tog pylorus, dito sa exit bitaw, kwanto siya ka na naka-open to? Basta wala pa empty stomach, open to siya. Anything na liquid nga imong intake, mumpas by lang to siya. Muagi lang siya. Pero na naganay bisan isa ka morsel nga imong ma-intake, mahitabo ato mga pinangga, kwan ni siya kanang kwan siya kanang kaning mulak ang gitawag na to gatekeeper. Okay, maglak ang imong gatekeeper sa exit. So kung kwan pa siya, kung wala pa siya sulod, anything imong intake nga liquid in quantum mo agira siya. Oh. Pero mga pinangga, once makasugod na ka og kaon, mo close ang gatekeeper nga pyloros. Hala kaon kag solid food, habang nagakaon, inom kag daghang sabaw, inom pagyog kag gatas, na pagyog kay soft drinks tapos magkaon. Or ang iba, hindi satisfied na humagkaon nila, mag-inom pagyod og tubig. Mga pinangga, mao ni siya ang mahitabo. Ang imuhang digestive system, mga pinangga, na ang imong stomach particular, dili siya makadigest sa imong pagkaon. Kaya nga naman, kahit subukan nyo, kuha mo ka ng isang kabaso ng tubig. Butangan ni mong duha ka kutsara ng kanon. Imong dakupon ang kanon. Hindi mo mahuli yung pagkain. Kasi nagkakuan siya, si tawag ni mga pinangga, lutaw-lutaw siya. No? So, muna may hitabo si mong tiyan. Imbis nga mag-digest siya, dili siya makadigest kaya nga naman na ay liquid ang imong food nga gi-intake. So, ang mahitabo, mag-wait pa kag pila ka oras nga i-drain niya ang water. Pagka-drain sa water, dito pa magsugod iyang digestion. So, mahitabo mga pinangga na late ang iyang digestion. Ha? Na late ang pag-digest sa mga pagkaon. So, mga pinangga, ang imong pagkaon mo cause og fermentation. Kaya hindi nyo napansin, nag-aasim ang bitoka. Nag-aasim ang tiyan. Kaya nga naman, na-late na ang pag-digest sa pagkain. So, kanyang himuon, ayaw mo pag-drink o water while nagkakaon. So, when mo mag-drink o water? 30 minutes before meal. Or kanang mangkaon mo, so inom lang mo pila ka ladok. Kay i-drain to niya, kay empty stomach pa. Okay. Pag sugod nagkaon, wala nag yung drinks. Og na may ginagbay, kutsara lang na sabaw. Huwag yung ang habit magunaturo, lalo na kung sa labas kang kumakain, may pagkain, may sabaw na pakapin. No? Kung gusto mo, ano lang, yung maraming sabaw. Kay kahit isang hiwa lang na sudan, ulam, basta sabaw, isang sabaw. Bandihado. No? So, mga pinangga, mali na siya nga practice, ha? Kanyakan na nga itong ngingon nga, kadakaon inom, di ba? So, mga pinangga, mali siya. So, mahitabo mga pinangga, mukostog fermentation, then muhabol mga pinangga ang mag-irritate ang imong gitawag og stomach wall. So mahitabo pinangga, munang daghan kayo karong cases yun sa tao, acidic og tiyan. No? O niya, gawas acidic mga pinangga, grabe. Daghan nag idaot sa imong gitawag og stomach, ha? Pero kung inyong i-correct na dili mo mag-inom while nagakaon, mawala ang gitawag na to kanang acidity sa inyong tiyan. No? Mga pinangga, mawala ang gitawag sa Bisayang kabuhi. Kanang mag-aslom imong tiyan, mag-abdos imong tiyan, magsigig kang panugam, magsigig kang barb. So, i-correct ninyo na siya nga habit, mga pinangga, mawala. Then, isa po di ay, dili recommend nga nagamerenda ta. Kaya nga naman, ma-overburden mga pinangga ang imuhang stomach. Amin mo, pag-abot sa time nga 9 o 3 o'clock, sabi kasi tumutunog kasi yun tiyan. Sabi kasi tiyan, blok-blok. O sabi lang, gutom. O mga pinangga, kung tunan mo ang anatomy and physiology, tumutunog yun siya. Kaya lang, ang naunawaan ng tao, give me food. Pagdating alas 9, alas 3, pag tumunog yun dyan, blok-blok. Sabi, uy, give me food. Pero hindi pala yun ang ibig sabihin. Mga pinangga, ang reklamo sa imong tiyan, give me rest. Yun ang kanyang ibig sabihin. Kaya lang, hindi naunawaan ng tao. Kaya ang tao, mga pinangga, ala, sige, grisis. No? Break time, mga pinangga, ang iniisip. So, mga pinangga, additional burden. Ikaduha, mali ang pagkaon ng inyong gikaon. Kaya nga naman, grabe kasi di. Grabe kang mga oily, kay mga prito, di ba? So, muna siya mga pinangga, resulta yun siya o ganang sakit. No? So, hala, mga pinangga na tunting paminaw, mukaon ta, usapon pag-ayo, then 3 meals a day lang yun da, para dili maguba atong budget. Then, ikaduha mga pinangga, kinanglan, avoid drinking while nagakaon.
14: Kay Doc Lagi, kasangka mo, ang Lagi. Doc Lagi.
13: Health Patrol.
12: So mo na mga pinanggahang be careful o nya take care kay doon ay panultihon ka nagingon if we take care our stomach within 50 years, then another 50 years ang imong stomach siya na po na mag-take care sa tua. So mga pinangga o magtuon ka mga pinangga o kanang si Sir Bern ngayon bago sila natuto ng iridology, no? More good pinapag-aralan nun about digestive system, about dun sa colon, no? So mga pinangga papatuloy natin yung digestive system, no? Yung travel ng food mga pinangga, ilang hours yung travel bago lalabas. Kaya uban mga pinangga dili regular nagabawas eh. So hala usa ni ini i-chogyun ni mo, usapon ni mo pagay mo pagkaon mo bright Sir Bern. Biruin mo sige kagud bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
11: Mapapis ni mo ang imong mat.
12: 11 12 13 14 15 16 17 18 20. Pwede mo nang lunukin. O kung medyo talagang may malaki pa, hala up to 30 times. So mga pinanggaan na nga mong ihatag ganinyo nining mga takna din ugma, i-continue na to ang pag-isugot about sa tong gitawag anatomy and physiology sa tong gitawag og digestive system. Kasi yung sakit pala nag-umpisa doon sa pagnguya. Pag hindi thoroughly or properly masticated ang atong pagkaon.
13: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
14: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
13: Unsa pa imong gihuwa, text na!
12: Yun ang kanyang ibig sabihin. Kaya lang, hindi naunawaan ng tao. Kaya ang tao mga pinaga, ala, sige grisis. No? Break time mga pinanga ang iniisip. So, mga pinanga additional burden. Ikaduha, mali ang pagkaon ng inyong gikaon. Kaya nga naman, grabe ka sidik. Grabe ka mga oily. Kaya mga prito, di ba? So, muna siya mga pinanga, resulta yun siya o ganang sakit. No? So, hala, mga pinanga na tunting paminaw, mukaon ta, usapon pag-ayo, then 3 meals a day lang yun da para dili maguba atong budget. Then ikaduha mga pinanga kinanglan avoid drinking while nagakaon.
13: Kay Doc Lucky kasangka mo ang Lucky Doc Lucky Health Patrol.
12: So mo na mga pinanga hanga be careful o nya take care kay doon ay panultihon ka nagingon if we take care our stomach within 50 years then another 50 years ang imong stomach siya na po na mag-take care sa tua. So mga pinanga o magtuon ka mga pinanga o kanang si Sir Bern ngayon bago sila natuto ng iridology, no? More good pinapag-aralan nun about digestive system, about dun sa colon, no? So mga pinanga papatuloy natin yung digestive system, no? Yung travel ng food mga pinanga, ilang hours yung travel bago lalabas. Kaya uban mga pinanga dili regular nagabawas eh. So hala usa ni ini i-chogyun ni mo usapon ni mo pagay mo pagkaon mo bright Sir Bern. Biruin mo sige kagud bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
11: Mapapis ni mo ang imong mat.
12: 11 12 13 14 15 16 17 18 20. Pwede mo nang lunukin. O kung medyo talagang may malaki pa, hala up to 30 times. So mga pinanggaan na nga mong ihatag ganinyo nining mga takna din ugma, i-continue na to ang pag-isugot about sa tong gitawag anatomy and physiology sa tong gitawag og digestive system. Kasi yung sakit pala nag-umpisa doon sa pagnguya. Pag hindi thoroughly or properly masticated ang atong pagkaon. Kung ano siya mga pinangga, 500 plus na ang atong gitawag messages. Pero sa atong ginagamit, no, kay Triple C man ni mga pinanga ang atong message karon sa atong programa, niabot na siya og 256 mga pinanga. Okay, so antos mo din ha ang katong-atong mabasa mga pinanga. Doon ay 36 messages ang atoang globe mga pinanga, no? So hala, katong mga pinanga na tuntig paminaw nga gusto ninyo pinangga ipadala ang inyong kuan ang inyong mga messages diri sa kay Doc lagi. Kay Doc, ang akong anak mag 3 years old pa siya. Pero every time nga magkaon siya, sige good siya nagainom og tubig, okay lang ba sa bata? Dili mga pinangga. Okay, so bata pa, gitagaan na nimo og kanang imo nang gilisod-lisod ang iyahang digestive system. So mga pinangga, i-correct na to. Mabita na mga ang kanimang gong gitawag na tong milk. Milk is food. No? Tama mga ganin pamaagi ng milk pinangga. Mabita nang na yung mga bata nga mukha o gatas, ayaw nagkauna ng gatas. Tama ba to? O tama. Ang ubang kasagara nung ginatimpla magyun ang milk. So milk mga pinangga, solid lang siya, okay ra. Oo, so wait kag 30 minutes, usa ka gusto mo pasunod og mga solid food, ha? Okay, basta 30 minutes pinangga, kuwama na siya, kanang gitawag continuation daw na siya. So hala, ayaw nyo, basta after meal, mula pa 30 minutes, ayaw na yun pagkaong-kaon. Okay, so Doc, kana bang payat nga babae nagdala og kanang radyo ni Wang Man? Nagdala og radyo ni Wang Man na unsay sakit ana. So wa magkuambot sa inyo ha, kanang nagbitbit og radyo o nagprograma og radyo. Nagdala og radyo. Iklaro pinangga, wa man ko kabantay ani ha. So kuana mga pinangga, hello Doc. Unsa man gyud ni ang akong sakit? Kada kaon madunlan man ko, wala lang na giusap ang imong pagkaon, ha? Try nimo usapon 20 to 30 times dan makita nimo pinangga nga uy, ala, dili na ko matukan. Okay. Wala na magintay igong oras mga pinangga, kini si Dr. Lagit kauban ni Sir Bernie. Kunanan, mag-iingon, maayong pagpaminaw sa tanan.
15: Dog, kaysa dog. Ay, kalagot. Lamipod na kay maminaw da.
16: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: Mga kabida, maayong odto, kumusta? Kumusta? Welcome. Dinapit kita sa itong programa karon. Ang itong programa, ang marka sa kabaranggayan. Dinila mga kabida sa itong istasyon, 96.1 DXOD, Infinite Radio, dinila sa siyudad sa Panabo mga kabida. So, kumusta? Welcome. Adlaw nga karon nga Huwebes Pizza 20 mga kabida. So, murag karong panahon na, medyo doon na natin makita nga muli-li ba? Muli-li na kay Bagbir na po. So, kumusta? Welcome. So, sa ngalas ako nga partners, Kuya Kaloy, maing utok ka ninyo, yung mas kinatipok ang pwersa di sa itong istasyon, sa itong istasyon manager, nga si Ate Rose Bulpa, itong partner di sa PICAS, sa itong technical, si Papa Kib. So, yung sa ito nga CEO, si Kuya Wolpe Oryo. So, welcome ba? Kumusta sa tanan ha? Tanan-tanan, kutubs mabot niya itong Sibya. Sa madungog lang sa itong Sibya. O yun sa itong pinagi sa itong Facebook Live mga kabida. Live kita karon. So may uto, kanin yung tanan. O yun na kanin mo kay Kuya Kaloy, kumusta? May uto.
1: Oga, salamat Kuya Mar. Ato ang kauban niya itong partner. Oga, magsalamat po ta sa ito ang CEO nga mo si Kuya Wolpe Oryo, ato ang station manager si Ate Rosa Bulpa, og atong partner nga mao si Papa Kim sa Williams, og sa tanan-tanan nga mga member din sa ato ang 96.1 Infinite Radio Dixo di Panabo City. Kuya Mar.
0: So maayong uto, welcome. Pero sa ito nga, dito sa itong probinsya sa Davao del Norte, nagilang kubar kini sa walo ka municipalidad yung mga tulog ka siyudad. Ngayon ito po dia sa ito nga silingan, kasikbit nga probinsya, ang Davao de Oro, nga to sa Davao del Sur, ang Davao Oriental, o yung sa Davao Occidental. So, may ito ka ninyo. Kumusta? Mayong pagpaniod to. So, medyo mainit to na. Init kayo, taas-taas na, pipila na kadlaw nga nag-init.
1: Murag sobrabulan na kuya. Murag, mga kabida.
0: Tinood na. Murag, mag-abot ng bulan, sobra na ba?
1: Nangalaya na kung ang sagbot.
0: Nangalaya na ang sagbot. Dabot ka diya sa inyo, ha? Labi, ang sa diri sa Tuas Mindanao, nangalaya itong sagbot, samtang dito sa Luzon.
1: Naglutaw.
0: Nagkuha sila dito, gabaha-baha. Kaya, kung lagi, sige po, nag-ulan. Gani, doon natin mga kwan dito. Ang ato abitaw, doon natin senador na medyo gimahay. Ano, kongresista. Oh. Doon natin kongresista.
1: Nga nang wala si
0: gimahay, ang gimahay, BP. Ang atong vice president. No, magigipakasala. Magigipakasala nini pagbaha. No? Asa daw siya. No? Asa daw siya panahon nga nagbaha ang Luzon. Ay, yan, istorya pa nga, nasuko na ang Ginoo. So, kanang kasong tinood na kung nasuko ang Ginoo, Siguro nasuko ng Ginoo tungod sa grabing pagpahimulos sa gahom sa korupsyon. So, mao siguro na
1: na SGG na kuya
0: para mabati ha? Para mabati po siguro ang kasuko sa Ginoo. Mao na gisigihan mo diha og baha. Sigihan mag-ulan para magbaha mo din ha.
1: Katong mga area nga sa una wala giabot, karon giabot
0: og baha. Giabot sa baha.
1: Muna SGG. Sagol gaba-gaba.
0: So, para lang po siguro nga makamatgon mo, makakita mo nga, kini at inyong gibuhat, dili po dahil maayo. So, dapat, kung ka na, imbestigahan na ito. Kung sa may na-involve na, manubag siya.
1: Muna giingon mga kabida nga, asar man ang flood control, kay grabe mampaha.
0: Wala na, di na lang makontrol. Nawala lagi ang plan control.
1: Nawala na ang plan. Nawala. Control na last tubig ba nga nidako. Anak yun na siya. Maugin na siya mga kabida. Ang Ginoo, may anak yun nga. Oy, murag, nanobra na mo ba?
0: Murag nakalimot na mo ba?
1: Nakalimot na mo.
0: Ito na yun. O sa pagi. Gikuan lang mo, gikuhit lang mo, gikablit pa para makamatgon po mo. Pero man gihapon.
1: Di matandog eh.
0: Wala matandog. Pagsadon, painoon na yung laing tao ay pagkasadon.
1: Ilang pasangin lang si BP Sara, nga dili man siya mo'y presidente pa. Vice president naman siya.
0: Vice president lang siya.
1: Na so, ang presidente das kauluhan.
0: Mo tigi kuan ninyo nga para makuan de onsay, onsay mahimo, onsay mahatod nga mga solusyon o tabang ba dito mga nabahaan. Dili kay Vice President na yung pangitaon. Kaya panalitang muli, huwag po na ito, atong Vice President, inyo na po si Rubuhatang Isyo.
1: Ah, Isyo na po.
0: Inyo nga, dili pagay ka Presidente, mauna na. O, sumauna mga kabida.
1: Huwag ka pa ingnan.
0: Huwag tayo kakuan bitaw. Huwag sa kapaw, huwag lusot, no? Mangita o ganing kapahiran. Hmm? Kapahiran sa mga, ha? Pag, sabah, huwag pakasadon.
1: Executive man gina ang dapat mumando kung unsay angay buhaton diya sa nagbaha.
0: Bisag
1: man siya.
0: Bisag moabot. Moabot tong karing panahon po nga. Kasi ang atong Vice President na may pasanginlan, pailag kaso kay namatay si Magellan. Nagimurder si Magellan.
1: Mauna siya mga kabida.
0: Kay, kung malanggol, kutob sa mga, yun na napitado na yung mga, sa mga panghitabo, sa mga para, ibasol dayon sa usa ka tawo mga kabida niya. Ang kato ilang ginabasol raw. Pag imong karon wala ha? Dili gid do dili gid mo ay mga kuan nga dapat basolon. So ang tap ka ra ang inyong kaugalingon dapat mo kuan mo kamo mismo magkuan mo nga apil mo kita kamo apil mo sa dapat na basolon kay wala mo iginahimo.
1: Oh, mao na siya mga kabida. Yeah. Kato nga congressman, abot, kung sabay nahimu niya sa iyang distrito, o gana amang galing?
0: Mga ito, kaya yung distrito, gibaha.
1: Oh.
0: Muna nga, umasin na kwan dito, mga ito, nangita siya paagi.
1: Ganun, pasanginlan man niya,
0: Sarah. Nangita siya kapasanginlan, pa, mo yung makakwan ba? Para nga, kaihamang distrito, para nga, dili siya maingon, dili nga mabaho siya sa iyang distrito, mga ito, nangita siya kapasanginlan dito. Kapahiran kapahiran sa mga sayop mga kabida.
1: Mao na sa mga kabida mo na lisod. Ano pasanginlan mato nga si BP Sara na arbas Dabaw niya naaman mo dihas Manila. Layo raman kayo. Aga salamat po sa paglantaw kang Sir Joseph Irap Estrada matud pa niya good noon diha. Mga idol ha. Kabida. Salamat kayo atong umaabot po ning board member.
0: Irap Estrada.
1: Dias unang distrito. Magpasubli ginig otro mga kabida. Ato na ning suportahan.
0: Pasubli. Pasubli. Ha? Saan ang klase nga pasubli? Klaro. Klaro. Saan ang pasubli ko?
1: Pagka board member.
0: Mubalik ang dagan.
1: Mubalik.
0: Mubalik sa dagan. Mubalik sa apil sa politika. Pero ang bot lagi, so, naaba ka po kita eleksyon?
1: Maunay
0: puyaw. Maunay pangutana ba? Dagkan pangutana, kung unsa, naaba kita eleksyon mga kabida. Kaya karoon ha, ginakuan po sila. Gawas sa impeachment mga kabida, nabisihan po karoon sa itong mga lideres, sa itong mga politiko, labi rin sa nasyonal, ang ginabisihan nila gawas sa impeachment, kininkuan pag ito nga ma-postpone. Ma-postpone kini barangay eleksyon mga kabida. Kasi pag kuan murag
1: sayang man magasto.
0: Pag kuan ani ba? Pag-test, ha? Pag-test ba nga unsa kung sa resulta og panalitang mulusot man gani ni, nga okay.
1: Klaro
0: na. Walay kwader. So murag paingon na po ni sa walay eleksyon sa nasyonal.

0: lang abogado. Wala lang, mura lang.
1: M.A. Mura ka abogado.
0: Mura ka abogado. Kadila mang yun abogado. Pero pa, paasta ha. Paasta, mura kinsa. Mura kinsa ang suwito sa balaod. Wala man ta magkuhan ang suwito punta sa balaod. Pero magkuhan mga guna ito. Base, magkuhan mga guna ito base sa ilang mga aksyons, no? Mga lihok. No? Magkuhan gini mo nga mas, yung gusto sila mulabaw, no? Mulabaw pa sa balaod, no? Kini kada si kwa, no? Tapos Mr. Bean.
1: Yeah. No?
0: Mr. Bean. Yeah, yung middle name, D. La, middle name niya, D. Apelido niya, Lo. Oh. No? Si Mr. Bean, D. Lo. Oh. No, mo na siya. No? Mura po na siya kabugado. Bright po na kayo.
1: Ah, siyempre. Alam mo na. Muna siya mga kabida di pa sa basta. O namanggali eleksyon sa national sa 2028, parang di siguro na to ibuto ng mga tawhan na kay mamay magbut-buot.
0: Kita, ha? Kita mga katawhan, nakakuha na kita, nakakita naman ta kung unsa, giyon sa nila, ha? Giyon sila pagpanamastamas sa
1: balaod,
0: at ang konstitusyon mga kabida, giyon sa nila, ha? Giyon sa nila pagkaring usaw, gila lang gibugal-bugalan, ha? Gipanastamasan, kaya dili naman sila, dili naman sila motuon ini, magbuhat sila ilang kaugalingon, na kung tanaw ko nila, dili pabor sa ila ha, dili gisla, ha? Dili sila musugot nga, dili mo pabor sila, gusto nila ilahatanan, pabor sila hatanan.
1: Mao gani, wala o na lang na ito ni Pilipinas siguro.
0: Kaya, imong makuha bitaw, sa tanan nito, sa tanan ng mga, punta sa dilita sa Senado, ang tanan mga senador bitaw, tanan senador nga sopak sa ila ha, kung sa may nahitabo,
1: ay padakop ganito.
0: Hinay-hinay.
1: Pailan kang kaso.
0: Hinay-hinay. Oh. Hinay-hinay. Hinay-hinay nga. Gikwa na lang. Gigukol. Ginaipit. Ginapailan. Pag kaso. Samtang ka itong mga kanhe nga supak sa ilaha nga doon na nato ikwa na itong kaso sa dihang nga may daping na po sa ilaha nahilom.
1: Nawa na pong
0: nawala
1: kaso.
0: Ang kaso. So, mauna yung mga kabida. Ha? Mao ni makabida ang klase, ha? Klase nga mga leader nga atong napili karon nga atong nabutang nga sa atong pagtuo nga sila diay nga sila unta ang modala sa ato ha nga to sa kayuhan, ha? Pero sila na minon anahimong nagkuan
1: padulong na sa kalaotan.
0: Nahimot ang gidoot ha padulong ato sa kalaotan mga kabida. O sa kwan pa the former mayor or late mayor na ba to si kaning kwan sa Kapalong ha? KTE, kana yung KTE?
1: Oh, former late mayor, ha?
0: The late mayor.
1: Kanang KTE, ang meaning, ana, kabus, timawag, alaot. So, mauna na, hitabo karon sa Pilipinas.
0: Gidoot, ha? Gidoot na, gidoot ka. Gani, doon na po karong umaabot nga Martes po, hon. Sunod simana, adlaw Martes. Doon na po mga hugon-hugon. Amo increase na po ang ato ang lana, ang atong gasolina ngadto sa tag 4 pesos mga kabida. So,
1: chao na lang.
0: Chao na lang na, ha? Yeah? Once every time nga donay pagsaka, pagsaka sa kaning presyo sa atong lana, automatic po na guyoron po na, ha? Guyoron po na tanan nato mga palaliton, tanan nga mga presyo mo saka po.
1: Mo nay trabaho unta sa taga DTI.
0: Isa po na
1: National was, Agency man ng DTI.
0: Isa po na pagtanong sa DTI, kuya.
1: Wa man.
0: Mga presyo.
1: Pag ato mga nila dito, ay wa na sila kakita. Kaya gitabunan.
0: Natabunan.
1: Natabunan.
0: Natabunan ang mata.
1: Mangutan na sila kabida kung anong natabunan. Nimbaha man.
0: Nagasot sila ang shade nga. Baga kayo.
1: Nigibaha. Ato bitong susihon po kay dapat ang DTI mga kabida sila gidunta ang manguna pagsurbe galing kay lahi man po gisurbe ha mauna siya mga kabida dapat ilaha yun na siyang tanawon yun kay ang mga atong palaliton gasigi o kamahal morgi sagulan gusulin na krudo
0: ya kwadra ba dunay nang gawas karon ha gawas na sila kuan nga mas sukan na daw ni ubos ang kanang katumitong mga usakuan pa ang mga kabus nagkakuan kay kuno

0: Nakuha na daw og sa kuan pa ni improve na ha. Ni improve na ang panginabuhi sa ato mga Pilipino.
1: Asa ba ni improve?
0: Nga wala na daw nagutom.
1: Naot-ot mamayo. Kani tagaan imo katong na ilang pay out gani ko ya tag 2,000.
0: Oo.
1: Ay wala ra ini kabot dito sa unahan wa ni kwarta.
0: Wala na.
1: Sa una kay mahal kay pala niton.
0: Pila ra mo gunan 2,000 mga kabida. Wa ka tong una-una ang kana ang ilang sige panghatag, sige panghatag. Dili gyud na mo solusyon mga kabida. Og sa kuan pa murag og sa ate sa mad na kuan na siya band-aid lang siya. Oh. Dili gyud nga iyon nga maog yun, ha?
1: Gisampungan lang gamay ba? Madami? Kay murag ipitan, eh?
0: Temporaryo, ha? Temporaryo rag yun na nga kuan mga kabida. Kana ilang singhatag, singhatag. Ang pinakakuan ginuntaan na, ha? Trabaho mo ilang kuan. So, mangita sila, ha? Mangita sila kuan nga para sa makatag og trabaho sa ato katawhan, mga kabida. Trabaho, ha? Eh, kuan yun. Employment, mga kabida. Kaya kung ang tao ko doon ay trabaho, di, nice window ko ya. Oh. Alang magmotrabaho.
1: Unya kay barato kay sweldo, mahal ang palaliton.
0: Mao na, mao pisa na. Ya. So alang ang magmotrabaho kay kay sweldo.
1: Oh, mao gyud. Pero bintahan na lang tong.
0: Bintahan na lang, bintahan na lang tong nakay trabaho. Nya nakay ginapaabot matag kaning 15-30 or diba kanang sa natin mga sinima na po ng sweldo.
1: Oh.
0: At least nakay mapaabot, no? So doon na kay makuha nito budget nga makakuha ka na sigurado na yun ka nga makapuan ka niya, makapamalit ka ng pangonso mo.
1: Mawag yan.
0: So, mauna niya, ang pinakawin niya, long-term nga solusyon on ta. Dili ka yun nga, hatagan lang dahil yun.
1: Wa na.
0: Ang karoon pa po, ato pong taong ka ng manghatag po, manglista.
1: Dapat tanan.
0: Dili man gani ang tanan, kaya lagi doon namin sila kanin kuha kanin. Qualification, doon na
1: meron. Poris among poor. Lang itong poor face.
0: Katong tinood, girunta, ang angayang nga makadawat, ana, di man makwani mo nga, mas daghan mo yung nakadawat itong dili, unta, ang angayang mo dawat, maupon nyo mas sigurado nakadawat. So, maunta na, dapat po nga tanawon. No? So, atong tanawon kadali. Ha? So, mabreak kita, ha? Break kita kadali para sa mga pipilap ka pahinomdom. So, after sa mga pahinomdom, balik po ta mga kabida.
2: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bitimat sa ako nga tikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo. Ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ako may hidihidan akong nangangakong talinga nagmutmut kadayaw. Di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit. Unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento, kang Pastor Danangalyo, na gihimo gayod niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bidimat.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: gumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan. So sa Gihapon, kabar na ito atong partner si Kuya Kaloy mga kabida. So mayung uto kaya lilibit siga, mayung uto kanimo diha day. Nangguman siya nga, nangagda nga, maniud to lagi daw, ay maniud to ta Kuya Mario.
1: Bulad man siya
0: nalapulad. Lagi daw bulad ha. Kining bulad mga kabida, imong hunaw-naon. Mo ni pagkaon ha. May sudan sa mga tao nga mga dato to mga adunahan mga kabida. Kay imo ko karon, hunaw-naw tagpila ang kilo sa bulad ikumpara nimo sa kilo sa litson. Mas mahal ang kilo sa bulad. So mo ni mga sudan sa mga adunahan ha. So, sama ni libit siga ha. Mga adunahan kini mga kabida kay niya bulad ang sudan.
1: Oga mga kabida, ato sa itimbayan ng naglantaw sa itong programa. Binali mo ko na iya ha, pero klaro man kayo ni si Janeta Ruhilia Calma.
0: Calma.
1: Mayong udto sa yes, inyo mga sa kuya. Longsod. Watching from Maniki, Kapalong.
0: Sa Kapalong.
1: May nga pagpanyuto po. Dugang pa niya. Kuya Karol Galusito mo taan na Kuya Mario, maayong udto sa inyo. Ha? O sa kong iyaan, ha? May pagpanyuto diha sa Dunya, sa Dunya Asuncion. Diha sa Sa-Sa. Adabaw siya Maribik Gonzales Alara sa may pagpanyuto. Hindi na kung mag-antia ni
0: mayong uto po kay Sandro Hentilis niya pa. Mayong uto mga sir. Record po. Ulahi kay wala din makaila si Inday Siga si mga kuya. Sa kuya Kaloy, mayong uto kuya. So mayong uto. Dahil ha, andam na dahil. Mangandam na ka kay... umaabot na atong ikaw ra bagi na muloto ini sa atong kan karong ubot umaabot na kapistahan sa atong parokya sa San Agustin.
1: Kano sa manak ko ya
0: ang pagpangumpra po dai di gyud ko makasali nga koy mamalit so murag mag-uban gitana pagpamalit kadi ikong pasalig Pagpamalit na. Bisag di magkadimao. Kuan magor. Karong umabot na pizza 28 ang pista sa San Agustin. So by district ha, di by district ang kaning mga
1: kandidato. Ay, wa, dyan ko anak ko ya.
0: Mo by district.
1: Di dyan ko kanha
0: niya. Ang naitabo mo na, ang kay kuan lang, nakamot-amot may sa lima ka jikike.
1: Oh.
0: No, ani ang kon dito, kay wala naman yung kisa mo loto. So, maula, kay kita man mo, kita man lagi mo yung leader, nakita mong leader. So, paubos, yun ta. Oh. So, kuan may nga, mo ang jikike na lang yun ang masaya sa pagloto. So, kinisi Inday, maugitaw pinay. Sinaligan ginam basta loto-loto na lang ha, basta pagloto-loto kini si Inday Siga mo madali-dali
1: sa pagbira. Ah, naman kay mo tabang. Okay ra.
0: No. So mo lagi na kay kusos mag-unsa lang in taon ka taon mi day kun mawala ka day so ayaw kita pagpara. Ayaw binuo ang gir ba. Kita day salamat kayo. Salamat po. Salamat gyud po sa Ginoo nga bisan sa yun ana bitaw. Naa man gyud naagi ihatag ang Ginoo nga maka kwan na makatubag sa mga inana. So, pasalamat na Inday Siga. Basta yung inana yung trabaho. Ang trabaho, hindi gintaw, hindi gini mo balibad. Tinood man na, doon ay mga istorya. Mga kapoy, pero tama na gina si istorya si Inday. Mo trabaho gini.
1: Kapoy gina, inikahuman.
0: Mo trabaho gini si Inday. O niya, gawa sa iyo na nga trabaho ko ya. Di po niya siya yung nga, magsalig lang up kun pila o na budget kay siyempre na mga budgetan yun na kun magpanalita mo kun mutapal pag ini si Inday
1: ay mo ni sakto
0: so pasalamat na adi ang kwadya sangan sa kinatibukan nga sa Monji Kiki
1: lima ka chicken ka
0: mag San Vicente Pereira pasalamat gyud ko pasalamat niya kay Inday Siga
1: Mauna siya mga kabida ha. Karong 28 mamista mo at wala mo dito.
0: Mao to. Kakuha ka ni Kuya Darwin. May uto kay Kuya Darwin. Oh. Darwin, Sulikar, dito sa kung nagkita man ta dito. Okay. Diba nagkatawa mo to siya nga dito daw sila sa Tumoy. Kaya para daw mag,
1: unang,
0: sa
1: gate, unang mahurot ang sa gate, permero. Gate,
0: no? Kaya gikuan mang guna. Kaya ang San Agustin, doon na mo ipito ka distrito. Oh. So, gikuan mo by district, doon na yung mga tent, no? Para dito sa mga karbuhato na mo, ibuhato na mga boat, no? Matag distrito. So, ano ito po ko diha? Kaya ako, sa mga distrito, Sinclair District, oh. Naami sa ikalim, ikaunom. O, oh, ikaunom, o. Oh. So,
1: yeah, Kuya nagit, Darwin?
0: Nagit, si Isles Kuya Darwin mo yung number one, primero, Sinclair District. So, dito sila, sa kinakakwargit,
1: kinaka-una.
0: So ako sa kikatawan ko, di man ako ya, ako am lang inong ng mga tao nga, dito mo pag-una dito, kaya rin dito mag-uot din sa may gate, dito ginong pag-una.
1: Mauna siya mga kabida ha.
0: Dahil kasi, Inday Siga, kwan pag ina, ha, paitan ako, oy. Sa Pizza 26, mamalit na ta, Kuya Mario. O, tinong, mamalit
1: mga na lamas kita. Mga lamas o gula, mga gulay.
0: Mga lamas, o katong mga lutoonon nga, mga karne, unsan mga kwadya. Agoy, wala na. Surrender sa ka cellphone, power off, wala mabantay. So, magkwan na kayo, maghiyong-hiyong na kita ni anak na, basta magbasa. Surrender, wala mabantay, nga low bat di ay.
1: Hugamay pagpanuto niya sa ito ang amahan residents Panabo, si Kuya Mayor Jose Jury Lampagos. Busy kay ganihapon.
0: Atong ganihapon, mao to na ibalaan, istoryahan na ito. Di ba tamo ko sa ako? Kanibito nga katong naitabo nga sunog sa may aging simana dito sa Kugun sa Barangay JP Laurel. So ito na ibaluan nga katong nga lote.
1: Kisa tagiya ito?
0: Katuan dito siya sa city government, mga kabida.
1: Di ay.
0: So, mga ito, kay katong ng sunog, doon na sila, ma-relocate na din sila. Doon na sila ginaandam ng relocation area dito sa barangay Katipunan, sa Purok City, Katipunan.
1: Ah, mabibo na na niya.
0: So, kunya, kuwan lang po din, barato. Barato ra kayo ang kuwan dito din, mga kabida.
1: Ang monthly.
0: Ang monthly sa katong mga may tabo nga mga kuwan dito, ma-relocate. Ha? Mubayad lang sila 300 pesos per month, no? 300 pesos per month para sa ilang kanito sa lote. 300 pesos per month sa kanito 100 square meters.
1: Dako na lang ito eh. Isa kabalayan.
0: Isa kabalayan na. Kuan pa yun? Ang sasakyan, sa kaning butag ng transportasyon, mga kabida, dool na po niya sa karsada. Ang karsada na ito karoon dire sa siyudad sa Panabo, kasagaran, kung di ba, doon ay mga pila pala siguro nga ula, masiminto, simentado na po kini mga kabida. Nga kini, kuan kini, 5 hectares area kini nasa Katipunan, mga kabida.
1: Adaghanag balay.
0: 500 hectares. So, katong 21, doon naman tayo 21 kapamilya, ha? Ang kanang wadis itong sa Kugon, so masulod sila dito mga kabida. Ngunya, gawa sa 21, doon na pa kinisila tanan-tanan yun, mukabat kinig 400 kapin ka mga households mga kabida ang ma-accommodate nining 5 hectares diya sa Katipunan.
1: Mapin, so kuha siguro tayo dito kuya?
0: Oo, kung pwede mo, kuha ta. Ang nakakuha lang yung punta, ha? Kasagaran sa mga kabitaong, common kini nga panghita mahitabo kanang sa mga relocation ko ya. Kanang i-relocate. Ang hitabo kasagaran gyud. So mukha na dito sila sa area. Ang uban kani kan ibaligya na uban pod nga di mudawat kay nila pa ang ilang panginabuhian. So mga kabida, normal man ay nana kay siyempre.
1: Kita musugot ta eh.
0: Oo, musugot ta eh. Ang kuan lang diyan, normal sa primero gina, ha? Primero gina yung
1: mabaguhan. Gina,
0: mabaguhan ka. Pero huwag imong hunahunaon, God, sa ngad-tungad to, ha? Imaimuhan na, God, na. So,
1: dapat apil diha mga kabida ang kuan, God, marag letter o extrajudicial nga dili ni mong pares Tagum City, hindi ni mong basta-basta mabaligya na imuhang luti.
0: O, nagina, eh, nagina, na. So, palita mo, hindi ka mo dawat.
1: Ihatag sa lain.
0: Upirma ka, Guiber. Pag-abot sa panahon, mga kabida, di ka na yun po makamahimong beneficiary sa mga inanak kung doon ay mga relocation. Kay ikuan man agad, upirma ka, Guiber. So, makita mo, ma-blacklisted ka na. So, atong kuan dito, katong mga hintungdan, mahimong beneficiary sa relocation, dawatag yun na ninyo.
1: Maugyo na siya. At kaganihan, di ba? Dito sa kang mayor? Kaya na blacklist sa kawa niya, ginawat?
0: Doon na dito, ganito. Doon na isa dito. Kay nakuha na siya dito. Appeal. Sige ka na sa kagaguhan. Kagaguhan to siya, ang residente.
1: Sus, mas dool ganito kagaguhan.
0: So, i-relocate na po siya dito. Kanag-relocate relocation mga kabida para mapugna nga doon na kay permanente nga mainana, kapuyan.
1: Manay kay unya, balay.
0: Ang safety po din mo. Kaya kasagaran ko na nang i-relocate, katong mga naa sa mga danger zone bitaw, nga lugar nga delikado sa kwan.
1: Katong mga panalangyata
0: ng mga sa daplin sa sapa.
1: Apil na sila.
0: Mga mga kwan yung mga ipang-relocate. Kaya kay kwan lagi, kasagaran yung nga alisod man dito. Lisod naman dito, kay layo na. Huwag imong ko anon, primero lang ginang layo ba sa imong paminaw?
1: Sige, kagbalik-balik doon na.
0: So, susama ko na sa kanang kuhan bitaw ko, ya? Kanan dia sa Davao Oriental. Ano? Dari atas Davao de Oro. Kanang mawab sa kaniad to,
1: layo, layo.
0: Na ang kanang karsada, murag kuhan lang ba? Katong mga duha kalin lang.
1: Tolens lang, tolens.
0: Magkwanta dito, magbiyahe, pero layo, mangkayo.
1: Dugay maabot.
0: Dugay maabot. Pero karon nga lapad na, niya, simentado na yun, klaro ko. Pastel, dool naman lang di kayo. So, mapo na mahitabo mga kabida. Kung na mo, marilukit ka sa kalugar, maugin na imong unag yung mabati. Una na yung mabati yun, nga, murag layuan ka.
1: Primero naman na ilayo.
0: Kay mabaguhan ka ba?
1: Oo.
0: So, muna nga, magkwanta mo, relocation, dawatagin ninyo mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida pag naihatag si gobyerno pero bayaran gihapon kay ang yuta ginabayaran magyud
0: bayo kana gibayaran na sa gobyerno so imo po na nga kon okay mo pa minimal marator kay 300 per month
1: nya 5 years to pay
0: matag 5 years to pay siguro ni
1: pila ba ka tuig
0: hinahinayan lang imo lang
1: pero maragway 5 years na kuya maabot kaya mga 30, anak. 25 to 30 years.
0: Bisa gina, kaduga ya.
1: Kaya tungon sa kabarato.
0: Tungon sa kakuan, imo lang yun, gaan lang yun kaya na 300, eh. 300 per month. So pasalamat.
1: Palit pasalamat ka. Oh. Duha naman naka-reduce ka.
0: Parehas na po na tama. Oh. Nice ko tuwi ka na kuya reduce. Mukha ka kayo. Tanaw ka sa kanyang kwanbitaw sa gasolina. At ay at sintang litro mahal. Oy.
1: Oh, mahal kayo. Pero ang Red Horse.
0: Red Horse, di ko mo reklamo mahal. At pila ang kanyang kwan. Putili.
1: 150.
0: Oh, 150. Barato naman lagi ang Red Horse. Pero ang gasolina, may mahal na sa gasolina at sinta. Ngayon ka to Red Horse nga kwan. Isa kalitro ko to.
1: Oh, isa kalitro.
0: 150.
1: Diba, bro, Jose Carcalias atong kaubanis Taporte. Ya sa Tagum City ha. Siya bro Jose Ju ha, sangay ni Mayor Carcalias o sa tanang TFC may nga pagpaniunto nila. Mao na siya mga kabida.
0: Sa nang TFC di Pilipino di Pilipino sana.
1: Taporte Cooperative.
0: Amay ka na di may kooperatiba ko ya. Ay, pwede tamulon diha siguro.
1: Naa dito pero wala man gud gi-accredited sa CDA. Gi-aksyonal man to kuan sa CDA. Mm-mm. Pero tungod sa hassle ba kayo, dahil kay seminar, dahil kay ano. Ano,
0: anak, ginabasta magkuhan. Basta
1: co-op.
0: Co-op, magkuhan mo kooperative. Na,
1: kapuyan man mga tiguan.
0: Na, ginabasta mga seminar yun mga kabida.
1: Kapuyan man mga tiguan. Mao na siya mga kabida. Manang, sila na diha. Ako kapuyan po ko mag-officer, kamo lang diha. Katong may bilingaw, kamo diha. Ako lang inon. Mga kabida. Muna siya mga kabida. Kanang relocation, manguha na dito, ma-appeal na dito, Kuya Mario.
0: So, pagkuhan ka nga 300 rin, nakikapos, pwede ba ka tayo maka-appeal? No?
1: Hili,
0: pero mo lang ito nga, kagani ha, o kuhan pala sa oras.
1: Ang mga bata, ah,
0: may ginuntang ko ano ba nga, pwede usahay mo para maka-appeal kay sa katinood lang, wak magita. Wak kita ikaw galingon, karoon din rin, wak kita ikaw galingon nga, kanina na nga.
1: Namay balay, pero balay sputyuhan. Mawala siya mga kabida.
0: Magul, okay. Well, gamit ka, ako ka na, oy. Kung ano kayo, pabor na kayo.
1: Para mo na sa mga bata ba?
0: No, para lang gusto ito magkawal kabataan, para sa mga... So mga kabida, mo break kita kadali. Para nga ito sa mga pipila ka pahinomdom. So after nila, mabalik po kita mga kabida.
7: Uy, Mads! Nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
8: Lagi dahi, uy. Sa sige na nako nag-biller-biller ba? Si magot og disco sa amo. Murag, niubos na dyan hinoon ako resistensya og kailan tanon ko karon.
7: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
8: Power 10? Kaya nag-inamention ni Nong Leding?
7: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, ug mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
8: Dobi, ako ko na nagsulayan.
7: Uy, Mads, blooming one ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
8: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
7: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
11: Usay mong kasinatian sir?
12: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula itong masugatan, biyahe mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminod sa akong kalawasan.
10: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
12: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, akong nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
10: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa. So sige po natong partner si Kuya Kaloy. So Kuya, kumusta? Padayon kita.
1: Ito nga, balik kong basa ning nag-message sa ito mga kabida. Si Janet Ohilia Calma. Diya sa lungsod sa Kapalong. So, Barangay Maniki, Kapalong.
0: So kumusta?
1: Kumusta diha?
0: Kumusta taninyo diha? Kumusta ta sa ato ang kapitan diha? Atong kapitan ha? Si Kapitan Mimi Estrada. Imo sa atong Vice Mayor. Vice Mayor diha si Honorable Kim Quisada.
1: Si Kuya Pugi Caminero. Og na madayon ang eleksyon usa ni sa contender yun.
0: Contender sa pagkakapitan.
1: Pagkakapitan sa Barangay Maniki Kapalong. Og kang Kuya Larry Caminero. Ha?
0: Yung dito sa kay Madam Leslie, Pasyon Quisada, maing udto, kumusta?
1: Og sa
0: mga alalay diha, yung partner labi gito si Hope Dignalisi. Kay abtik ra ba kay nimo? Tol bukod na sa to og kape, pagkape. Nya, kato insaymada. Mo to kay unsa to nalimot sa pangatupan nato iyo sa insay tama ilang do ko insaymada.
1: Insaymada mo to.
0: Maing oto Hope Dignalisi ng mas ato nga dia kay Madam Leslie kumusta ha? Kumusta ang atong kwa dia pang serbisyo labi na sa ato nga Vice Mayor diha nga kana iyang pagkuan bitaw serbisyo labi na kan doyog sa kasakit ha bigi na siya makakuan dia
1: kugihan gyud nga bata
0: kugihan nga bata bisag yun na nga tungod sa kadaghan sa iyang mga kalihukan isip Vice Mayor gani na yung mga kahigayonan nga magdubli-dubli na kini po si Madam Leslie tungkol kay grabe ang pagkuhan niya sa iyang Vice Mayor sa iyang anak pagsuporta nahitabo nga siya o sa siya na lang kita mo represent na ito doon ay mga kalihukan aktibidades
1: na may inahan na tigsalbar
0: tigsalbar ang inahan sa kanunayang panabang na
1: og walang anak na inabisi manang ang inahan supporting events gani permente
0: diha po sa lungsod sa Santo Tomas maingoto kay sa atong mga kuya diha atong kuya diha nga mayor Kuya Roland Dehisika uban sa iyang partners and vice mayor si Maria Luz Inday Dehisika sa atong konsehal si Kuya Ronald Dimaya.
1: Pobre Di Maya.
0: Pobre Di Maya.
1: Mauna siya mga kabida.
0: Si Ate Mina.
1: Si Ate Mina. Mauna siya mga kabida. Nabada si Kuya John Batosalem. Ades Kuya Eric Estilas, Kuya Jojo Mantikilla Moni, atong mga municipal councilor Dias Longsod Santo Tomas o si Kuya Bong Andamon. Napas Kuya Rolian. O na siya mga kabida di basta-basta.
0: Diya po sa Braulio Iduhali. Ito ang kung service yung Inday-Inday. Bag-uhay lang rin. Karong nga.
1: Oy, belated happy birthday dahil.
0: Oo, sa itong Vice Mayor. Belated happy birthday sa itong Vice Mayor. Attorney Yasmin Balye Campion. Kaghapon lang.
1: Si Inday Gamay.
0: Nagasaulog siyang adlaw na tauhan. Si atong Vice Mayor. Attorney Yasmin Balye Campion.
1: Mauna.
0: Kumusta? Maka na belated happy birthday.
1: Pila na kay edad ato kuya?
0: Di na ito makuha na kay...
1: ay secret.
0: Pangutahan na bisang mapailan tag kaso kaya bugaada ra ba na. Imong ikuha ng edad.
1: Mayon lang nga, secret.
0: Secret. sa kuhaan po niya, kay Dato Jerry Sisbino, hindi gini na ito kalimtan, basta maghisgot na itong mga nana.
1: Sukmatan kasi mong kumpare.
0: So, mato di gini na ito kalimtan.
1: Ang tribal chieftain niya.
0: Tribal chieftain niya sa...
1: Barangay Poblacion.
0: Diyan sa kanyang Barangay Poblacion sa Braulio Iduhali. Ang Barangay Iduhali. Yung par sa katong kanya, si Kuya Romulo John Ismino. Nga karon, murag hilabihan ka busy. Kaya naman po, ting harvest na ba karon? Panahon na po sa pag-harvest niya. So murag, mauna hilabihan na po nung ka busy sa atong Kuya dia, Kuya Romulo John Ismino. Kaya mauna po ni ayang negosyo po mga kabida, panginabuyan. Kaya ng pagpamalit, ha? Pagpumalit sa kaning palay.
1: Buy and sell.
0: Buy and sell. Niya, og sa kuwan po, bugas. Ay, dito ko nakakuha na barato siya bugas, mga kabida. Kumpara sa mga bitaw nga uban nga na mga bugasan. Diferensya yun. Nagi siya diferensya dito. Barato yung bugas.
1: Marag matot ka dito. May malit ta.
0: Pero malagi. Mamalit ka dito. Pila ka kilo. Ang plate po ka. Di rin na lang ko. Panabo mo palit. Ang imong kwento. Ang imong kwento plate dito. Mabawi ra sa plate. Ang kabarato. Layo pag yun. Ang oras, ha? Bukal pagka sa oras, o din lang ko sa panahabong palit.
1: Ay. Wala siya mga kabida, ha?
0: Pero, huwag palitag mo yung yun nga, friend mag Miss Facebook, umot sa ito, kuya, naisa ka sa akin, kuwari. Pero ako, masiguro ko nyo sa manat. Libre na, o bayaran pa na. Bito, may uto kay Kuya Romulo John Ismino.
1: Huwag kang Konsyal Miko Duhali, may nga pagpanuto niya. Huwag sa iyang papa nga mo si Puboy Duhali.
0: Julian.
1: Sa Julian.
0: Duhali. Si Konsyal Miko Michael Julian III Duhali.
1: Mauna siya. Na sa tubana na edisikan in the first.
0: Na third naman.
1: Mao na nga third, mao na sa first wife, second wife. Mao na sa mga kabida.
0: So may uto po dere sa to nga dere sa Barangay Salvacion ko ya. Atong kapitan dia, Kuya Dodong Plasabas. So may uto may pagpanyuto kay Kuya Kuya Kap, no? Anak Lito, Rodong Plasabas.
1: O itong amigo dito sa kuan, Barangay San Vicente?
0: Kuya Konsyal po dia, si kaning kuan ato, si Kuya Tidi. Kuya Tidi sa Hernandez, o kaya ang Dr. Lab dia, si Kuya Alex Arsinas. Murag,
1: si kuan raba, Kuya Alex.
0: Murag kuan raba po, doon ay mga kuan-kuan, istorya-istorya nga daw, ang maulagi ko, no? Kini si Kuya Alex po daw.
1: Muda ka kapitan?
0: Muatbang, ha? Gusto muatbang sa... Ato ang kuya po, kapitan dia, Kuya Dodong Plasabas. So, sa kuan pa, murag friendly fight lang siguro. Puros bayan ni kuya, ha? So, atong kuan dia, ang labi na sa itong mga supporters, ayaw po mo pagkuan nga, yun magdinumtanay na lang po mo, ito sa inyong paglaban. Una-una
1: ito,
0: politika malang po ni. So, pipila lang kaadlaw na ang politika. Pag human, ha? Uli na po. Ha? So, kay kini po na mga kuya rarabani. So, di gyud mo magtuo, di gyud mo mag-expect na magdumot, mag-away punih kay kuya man. So, managsog sa kwan pa, brother Magisla, brother sa atong brotherhood, membro sa atong the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, kining duha mga kabida.
1: O na mga kabida nga, may pagpanutos mga kuya, mga ate, ug bunso. O sa atong, kwan na to diha, IP na to sa kwan?
0: Sa Barangay San Vicente.
1: Sa Barangay San Vicente. Si Tani, si Dato William
0: Bansali.
1: Bansali. Siguro to.
0: Maingoto, maingoto kay Dato William Bansali sa Barangay San Vicente, atong IPM address Barangay San Vicente. Ang yung mas iyang kapitana diya, kapitana Lisa Bukala og sa iyang barangay kagawad si Danica Karisma. O kun day happy happy araw day karon ha sa Barangay Lapas. So atong kapitan diya kay Kapitan Libre. So happy araw kap ha sa Barangay Lapas Carmen mga kabida.
1: Og sa number 1 na barangay kagawad si
0: Princess ID Sinswat Consum.
1: Mayong so, araw.
0: Mayong uto po sa kay Kuya Darwin Solicar. Ha? Mayong uto sa kinipos Kuya Darwin mo pinag-murag na mahita. Ang karong panahon na murag dako og lihok ha? Labir sa alang sa kapistahan diya sa San Agustin mga kabida.
1: Og si Kuya Vic.
0: Mayong uto po kay Kuya Vic Barrios. Ha? Kinis Kuya Vic Barrios po. Dagkuhan lang po ni mga tao ga. Kuan lang po ni Gabraga Atang ba? Nag-ampun sa kay nag-uro. Unsa kay dagana na ni Kuya Vic no?
1: No? Kay kuan ba? Ni kuan. Pero sa barangay barang dili siguro.
0: Kay pag bagko sa barangay kapitan gyud ug kapitan pa kuan kapitan gyud dagana niya. Kuno. Ya og sa kuan lungso da pwede sa magkonsehal. Pwede mag-vice. Pwede po nga mag-mayor. O di sa to siyudad sa Panabo.
1: Pwede ta.
0: Pwede kayo, pwede kayo siya. Pwede po nga ito sa probinsya, pwede mag-board member. Dili po siguro pwede nga mag-vice gobyerno. Liso na sila yung mag-bag nga, Kuya Gob. Di po pwede mag-gobyerno. Kaya na po si Klang-Klang. So pwede siya siya sa board member. Kung dito ta sa probinsya. Di ba?
1: Mauna siya mga kabida. Daghang opsyon. Si Kuya Vic Barrios.
0: So, yung pas may uto kay Bilin Mansiras diya sa Barangay Grido, katong kapitan dia si Kapitan Bert Inad.
1: Di pa man to kuya, no?
0: Dili pa na siya kuya.
1: Si Bert Inad. Si John Inad to ang samtang, kuya.
0: Ang Congressional Office po, na, may uto dito sa Congressional Office, dito mga staff dito na. Sila si Archie Capoy.
1: Sila Roy.
0: Sila si Roy. Mga kabida. So may unto ka ninyo, may pagpaniunto. So okay.
1: Kang Congressman J.M. Lagdamio.
0: Congressman J.M. Lagdamio.
1: Sa Segundo Distrito.
0: Sa Segundo Distrito.
1: At ang First District, na po dito si Congressman Uy Uy. May mga pagpaniunto.
0: Okay. So kung doon naman tayo nalimtan, so sa sunod na po siguro na, sa sunod adlaw, kay parang di nagirakan na upos na usapan na upos ang atong yung oras isa ka oras na itong pag-isgot-isgot sa itong programa ang marka sa kabaranggayan mga kabida.
1: Mga kabida, sa di pa ko mo kwan, maayaw ako sa ming kwan, kuya man siguro ni si Kuya Ulysses Corbo is watching, salamat sa paglantaw.
0: Nakahabol.
1: Nakahabol pa.
0: Habol po si Maripe Punti Ladisla diya sa Tagum. Niya pa, maayong paniunto. Dugay-dugay po niya nakuha si Maripe. Marag wala makakuha sa itong programa kinabalhinta. Sa dito pa ito sa Pikas nga istasyon, permanente ni siya. So karoon lang siguro, karoon lang po siya nagkabantay nga nagbalhin po niya sa itong istasyon. 96.1 DXOD. Infinite Radio, mga kabida.
1: Aga, Kuya Mar, mag-una-una ko panamilit. Salamat sa ito ang CEO, nga mao si Engineer Kuya Wolfie Orio, sa ito ang Station Manager, nga mao si Ate Rose Bolpa, itong partner speakers lawak, si Papa Kib sa William, oga Kuya Mar, kininyong batas kanginan, manamilit na, Kuya Kaloy Pahuta. Oga, daghang ayong salamat, talaga ng Diyos.
0: So mga kabida, kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. So napupos na maging isang kauras na itong programa sa paghisgot-hisgot sa itong markas sa kabaranggayan. So kini si Kuya Mar, sa ngalan sa akong partner, Kuya Kaloy, manamilit na kaninyo. O mag-iong kanyo, Hanto na usab sa sunod nga adlaw sa sama gihapong takna, alas 12 hanto de la una, diri sa tong istasyon, ang 96.1 Infinite Radio Bidaka. So, mayon kanyo, daghang salamat, dalaygon ang Dios.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor yun, samad akong ulo nga muragid akong kita tambal. Naulian din siya sa ako tinginoon nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Mau ba? Sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: I love you too, babe. Sige, babe. Ihat ang tanan.
8: Ipatagamdam ko ganin mo ang temporaryong langit.
7: Babe!
8: Ayaw ko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa akong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman!

0: Adunay mga nagkalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Pangamay sa ta, di ko na makaya.
2: Ah, sa'yo ba di mong naluya? Asa ah, man ang imong resistensya?
1: Di ta, Luwa. Idaran naman ka, pero daw di man kakapo yun.
2: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kini, oh?
1: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang ka-epektibo. Muhinlo sa itong kolon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins. O mo normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney, o memory enhancer sa kidney. Mupagong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure. O mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity. Hinungdan sa balatiyan.
3: Pagka-power good yan?
1: Power good ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Probio Bio Capsule.
4: Yapa!
3: Puska ng papa, oy!
1: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
3: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay.
5: Mas power si mama!
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika. Nung lading products authorized dealers. Tanan nga clay gel store. O niining istasyon.
6: Magaga Power 10 o magaga clay gel. Maayo nga pagpabidaw na usab ka natong tanan. Welcome niining ato aga segment alang sa impormasyon sa kaayuhan sa ato aga panglawas. Dr. Al Palma, usa ka naturopathic practitioner. Kauba na ato ang kasaligan nga mga kapsula. Power 10 Pro Bio Capsule. O magaga ato aga clay gel mix herbs food supplement. Grabe kaayo ning duha dato ka kombinasyon ang Power 10 Probio Capsule atua na magyuding na pabatud-an o katong wala pa nagagamit sa tuang nga kapsula panahon nga mo gamit na ka kaya mga testimonya sa tuang mga user positibo kaayo nga ang Power 10 Probio Capsule grabe makatabang sa lawas sa tawo. And of course ang atua usab nga bag-o nga kapsula nga makahatag usab og paglaom ni adtong grabe na kaayo kaguba ang mga bahin sa lawas, mga organs, mga balatian. Ang atua nga clay gel mix herbs food supplement nga puno sa mga herbal properties nga kun imong imnon magka-Power 10 makahatag yun og dako nga kabag-uhan sa imong lawas ilabi na sa natad sa pag-ayo diha sa mga organs nga grabe kabigay da. Ang clay gel mix herbs food supplement nga adunay sambag-sambag, black garlic, adunay serpentina ug adunay alingatong. Gamit yun na ng duha ka nato nga kapsula kombinasyon na sa mga tanom nga natural nga nagtubo sa yuta nga walay side effect mga kahigalaan na. Kung usaw-usab sa matabangan sa ato ang duha ka kapsula, kining gitawag kanon nga uso na kaayo, kining pagkahinay sa ato ang metabolismo or kining gitawag nga weak ang ato ang metabolism. Kung sa may mahitabo do, kung ato ang metabolism is weak na siya. Una mga Power 10, ginahagla na ito basayran nga ang metabolism o kini ang tibuok na proseso diin ang ato ang lawas mga Power 10, iyang i-convert ang ato ang gikaon kung ang ato ang giinom ngadto sa energy. Kung mukaon ta, i-convert niya mga Power 10 energy o niya makalihok ta magamit na ito siya. Kini nga chemical engine mga Power 10 sa lawas, mo kini ang nagsunog sa ato ang kalori or ato ang gikan sa ato ang gikaon. Alon mapadayon ta sa paginhawa, padayon ta sa pagbumba sa ato ang kasing-kasing, padayon sa paglihok sa kaunulan o sa tanan nimo nga mga buhaton na. Ang huyang o hinay nga metabolism, nagpasabot ka na nga nga ito ang lawas, nagsunog o kalori nga hinay kaayo kaysa normal. Imbis nga gamiton ang pagkaon isip energy, ang lawas mga Power 10 magtipig ni ini isip nga mahimo siyang tambok. Muna nga budako ta, kini magkapalisod sa pagpaubos ato ang timbang, bisan pa, o nag-diet ka, o nag-exercise ta. Adunay mga sintomas nga minus na ang ato ang metabolism. First is kanunay tang kakapoy bisan og igo ang ato ang tulog o bati gihapon tag kaluya o niya kahuyang. Number 2 is pagtaas ato ang timbang. Dali ra tang mudako bisan og jutay ra ang ato ang gikaon. O dili baka bugnaw ang kamot og tiil ang lawas dili na makahimog igo nga kainit. Hinay nga pagtunaw magapawartan kanunay ka bloated. Unya huyang ang imuhang gitawag nga mood. Adunay pag-usab sa imong mood, dali ra kang masuko, dali kang mabalaka. Unya taas ang imong kolesterol, unya ang imuhang nga blood sugar. Muna nga bantayanan jud kaayo ang ato ang metabolism. Kinahanglan duyugan nato sa exercise, unya maayo nga pagkaon, unya maayo nga food supplement sama sa Power 10 Pro Bio Capsule food supplement ug sa ato ang gitawag nga Clay Gel Mix Herbs food supplement. Ang ato ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya kahibulungan nga mutabang sa ato metabolism pinaagi sa good bacteria nga naa sa probiotics. Ang Power 10 Pro Bio Capsule anaa niini nga maoy mutabang nga dali ra usab nga makonvert ang ato ang gikaon pinaagi sa pagdigest, unya mahimo siyang energy mapahimuslan dayon sa tuang lawas. Unya makapanindot pagyud ang good bacteria sa ato ang mood tungod sa gitawag nga hormones nga muhatag og maayo nato nga mood na maayo natong paminaw sa matag adlaw. Samtang ang ato ang gitawag nga Clay Gel Mix Herbs food supplement makahatag kinig pagtabang sa gitawag nga pagpalambo sa circulation ug pagpanalipod sa ato ang selula kay doon na kini alingatong magapower 10. Ang alingatong magatabang sa pagpauswag sa circulation sa enerhiyang nga nagpalihok sa ato ang dugo magapower 10. Meaning ana mas maayo ang ato ang metabolism. Unya doon na siya isambag-sambag na maoy manalipod sa tuang atay. Kaya nga tuang atay magapower 10 mo kini ang sentro sa metabolism sa lawas. Kini ang maoy nagproseso sa tambok, asukar, protina magapower 10. Unya ang sambag-sambag adunay gitawag na hepatoprotective properties na makatabang sa pagpanalipod sa tuang atay alon sa niana nga nindot og epesyente nga tuang metabolismo. Ang black garlic usab adunay siya properties magapower 10 nga nagpugong sa pagpulma sa tambok. Unya nagpasiug na usab sa pagsunog sa tambok magapower 10 kay sumala pa ang black garlic adunay gitawag nga anti-lipogenic effect magapower 10 nga kini nagpasabot sa pagpugong sa pagpulma og tambok sulod sa imuhang lawas plus adunay sa serpentina nga makapaubos sa cholesterol ug makapaubos sa blood sugar. So sa laktod nga pagkasulti ang kombinasyon sa duha nato nga kapsula tungod sa mga natural nga mga properties nga naa niini dako kaayo ug ikatabang. Busa gamita nga tuang ang kasaligan nga duha ka kapsula ang Power 10 Pro Bio Capsule food supplement ug nga tuang nga Clay Gel Mix Herbs food supplement kay dako kay nikipikto alang sa imong lawas especially ang atuang metabolism. Wala kita igong oras pa alang sa pagpadayon sa unahan Dr. Al Palma magaigod ka ninyo. Lawas may labong bahandi sa tanan atong ampingan na pinagi sa paggamit sa kasaligan ng Power 10 Pro Bio Capsule food supplement o sa atuang Clay Gel Mix Herbs food supplement.
7: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading's products.
8: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
9: Jesse Vitamins.
10: Nagusta maghanoy, kalubi is hindi. Ako kasi natiyan sa New Leading products kanang kuan Jesse kay pag tumal na kuan na okay na kaya akong pamati, dili na ako magsig kulba-kulba ba din. Kani ang akong bukit sa kalipod na ulian na po din, makalaban ako dagan, makaliplihok na ko. Di gani pong Power 10 Pro Bio Capsule, ako po nang isabay dahil ang akong bana, sa dihanga na admit siya, luspat, kasi kata na siya, hilanap niya, si mana na. Di magiging siya katulog, dalang ko sa ospital din, igawas na mala siya, kay nilunggi ako sa katulog, buwag na mo dari. Kanan ang silbal akong gamiton, kanang Pro Bio Objective, kay ayun ko na, nakatulog ko. Makamay naman siya mukha on din. Kaya sa Ginoo, ulian naman yun siya po. Morning, di ko agbasis sa masilingan di ari din. Nambok na po siya. Tarwa ko po siya bali. Di mo na ilang iba siya. Nangutanan siya. Kung saray akong itambal din. Pitumar niya ngayon bali. Muna ako siya lang ito gana. Di mo ito hilalag. Nakagawa din niya na siyong bana ba. Kaya maglakaw gani. Mura naman gani. O ka nang puping-puping na habit ba. Kaya sa Ginoo, kaya katong ulap ko gagamit na agoy, sige, di lang ko bughat, sakit sa ulo, sipong, payimaw nga. Agoy, sipong, ubo, basta matalik. Sika lang ikaw, gamay, kung panit, awa na. Limaw to nga, nagamit ko, jasi, power 10 probiotic capsule, pero sa Ginoo, nang, ngayon, mag-itrog may anak yun.
11: Power 10 probiotic capsule na.
9: Jesse Vitamins.
11: Mag-power 10 probiotic capsule na.
12: Power 10 probiotic capsule.
9: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
13: Elizabeth.
14: Tihana.
13: Ma'am, lugay na ba ka nga user sa kining produkto sa Clay's Angel nung lading products?
14: Taon-taon na.
13: O sa mong gigi pamati, ma'am? Sa diyan nga wala pa ka nag-gamit sa kining produkto?
14: Sa likod.
13: Adapit?
14: Ani napi-dapi bito, adapit. Karon wala naman. Wala na. Sisi kong inom kada adlaw dyan. Power 10 o kanang coffee mix.
9: Power 10 Probio Capsule. Alam sa mga niyambing balatian.
15: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
9: Power 10 Probio Capsule.
14: Mark, di ganda, no?
13: Lugay na ba ka na naggamit din yung produkto sa Clay's Angel nung lading products, ma'am?
14: Taod-taod na yun, sir. Kung mama, na-stroke, manggod. Kung anak katuig, upa, then maone, gimintin, dahil niya. Power 10, jassy, kaning Clay Gel Coffee. Then, may

0: Wala na ang imong bloated nga paminaw kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pagatimanling. Maayo gyud nga nata start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion. Diyan sa atong tiyan. Ang malunggay usap taas og contents sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic. Purong herbal. All natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clay Gel Mixers Food Supplement.
3: Clay Gel Mixers Food Supplement.
2: A powerful band of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May Chanka Pedra Extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion at urinary tract health. Plus Block Garlic Extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health and promote overall vitality. At Sambag-Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang Dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.

0: Hal dumanan sa akong kagahapon.
1: Babe, please. Ayoko ginuna niya. Ayoko biya eh. Maloy ka. Wala ko islami mo. Hagihin mo lang ko tanan, di ba?
0: Wala na ko'y gugmanin mo.

0: Nagpaminaw ka mo sa mga sibyaan sa Nungladding Radio, Nungladding Infinite Radio. Mayong hapon, may pagpaminaw. Adlaw nga Webes! Pizza 20 na, sinimbulan sa Agosto, tuig do smell 20 size. Mayong pag relax-relax sa atong mga palangka. Ang uban, mupay pagbalik sa ilang mga tagstagsa ka mga trabaho sa atong mga government employee, sa mga nagkalain-laing empleyados, pribadong buhatan. Sa ato mga SJ, hello ninyo diha. Ato mga snapping nga mga security guard nga on duty karong mga orasa. Huwag duka-duka ha. Okay lang magkapiyong gamay, basta di lang makatug. Mayong pagpaminaw nung Lading Infinite Radio sa tanan nga mga palangga na ito. Sa ato mga authorized dealers, sa mga certified users, sa ato mga products, maayong hapon kaninyong tanan. Ayaw ninyong kalimti ha. Pizza 27, Natay Health Forum Caravan mga palangga, iha sa San Franz, Agusan del Sur, unya atul sabna sa launching sa atong clay gel mixed herbs food supplement. Sale day ng adlaw mga pinalangatig paminaw. Pizza 27 ha. Ang atong Health Forum Caravan diha sa 100.1 Nungladding Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur. Pizza 27 na. Na ang atong mga kaubanan, ang NBS team, medical team nga mupahigayon sa Health Forum. O niya, bisita mo diha. Kaya naamgiha po yung mga diskwento. O niya, available na dayon ang atong clay gel mixed herbs food supplement. Tanan na ito mga clay gel stores karong Pizza 27. Atong tanaong pizza mga pinalangkantig paminaw. Aron masiguro na ito. Adlang Webes na siya. Sumad aron. Tanan na ito mga kahigalaan, mga kaigsunan. Bisita mo siguro sa atong first Health Forum Caravan Sale Day launching sa atong clay gel mixed herbs food supplement. Pwede sa bumudretso katong uban nga bisita sa atong station din ha, or pwede sa bumudretso sa atong clay gel store des Bayugan City. Tanan na to mga clay gel store magpahigayon tag sale day ni ana mga pinalanggan tigpaminaw. Adlaw nga Webes Pizza 27. Ang bulan sa Agosto tuig do smell 20 size. Mayong hapon mga nagka-connect karon ang atong mga partner FM station. Ang atong text line number 0912-521-4645. Nawala ang atong signal, nawala ang atong nawala ang kuryente sa 94.3 karon nung Lading Infinite Radio mga palangga dito sa ibabawang bahin. Watay mahim sana. Hello mga taga Butuan City, okay na ba? Nagtingog na ba ta diha? Madungog na ba kunin niyo diha? Taod-taod sa tanong nga murag 2 days nga wala ta magdungog sa kahanginan. Pero importante karon nagdungog-dungog na ta. Inyo na sang nadungom, inyo na sang madunggan ang akong og sa kanta og singer pata mananoy ni magidunta, mananoy ng tingog. Kining atong tingog mga palangga, di ba ni pang singer god. Madod pa inato region ning atong tingog. Pizza 27 mga palangga, Health Forum Caravan diha sa San Francisco Agusan del Sur na ang atong team din ha. Si Doc Franklin Labadan, makikita ninyo diha. Pero mudritso mo sa atong mga store kay launching sa atong products man siya. Clay gel mixed herbs food supplement. Pwede na mo magka-purchase na. Yan ay minimum purchase nga dunay free. Free coffee. Napoy free mixed herbs. Free Power 10 Probio Capsule. Unang atangin na ninyong tanan mga pinalangga na kunting paminaw sa kahanginan. Yeah! Ang itong number, usbon ako, 0912-521-4645. Hello sa atong mga walay Facebook live karon nung lading. Basta magkapahigayon sa itong live karon. Kadinalian ang atong program. Wala ito magkapindot. Atong magkahimanan din eh. Pangitaunon ba? Munang dungog-dungog lang una ta ha? Paminawa lang una ninyo ang akong tingog ha? Di man ta singer, pero kining akong tingog mga palangga, di ganin ninyo malimtan.
1: Sana
0: ito eh. Ala una 26 sa itong oras. Siguro andam na ang tanan. Laing Sander, Laing Sugilanon. Ano po yung nag-request din nung lading na inanawag. Ay, sa magtawag kay di kung makatubaga na. Nung lading, pwede magdrama ka kanang na ay ismiringhoy nung lading. Nauso lagi na rong ismiringhoy, no? Sabot pa sabot, ana. Ismiringhoy? Ismirong, ismirong, Ano mo kalito? Ato hatagan ng pagdad, babae ato sender, pakusga inyo mga radio, katong mga naminaw na to karon sa mga nagkalain-laing mga lugar, sa mga nagkalain-lay mga sibyaan. Ayaw sa mong tawag. Ato hatagan ng pagdagad, laing sugilanon nga punos pagtulunan din sa atong programa.
2: JRM Productions presents Dumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Dumanan sa akong kagahapon.
3: Ang Powertan Probi Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
4: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
3: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
4: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
3: Guayabano ug gotacol tabang ni sila para mas ligon ang atong utok ug malikayan ng stress. Cranberry ug turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract ug inflammation. Moringa ug vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system ug nutrisyon.
4: Busa, kung gusto kang himsog ug kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya ug butika sa inyong mga lugar.
5: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
6: Introducing Clydel Mixers Food Supplement.
7: Clydel Mixers Food Supplement.
6: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness.
8: May aligatong extract
6: para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels.
8: May serpentina extract
6: known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health.
8: Plus black garlic extract,
6: rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clydel Mixers.
1: tiyan. Nanainit tubig. Manginom na tawag Clay Gel Coffee Mix?
9: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
1: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
9: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat permi sa Clay Gel Coffee Mix.
1: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
3: Isip inahan. Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among paninalay ug sa akong pamilya.
10: Isip amahan. Kinahanglan gyud nako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
11: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
12: Bisag sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
13: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
12: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
14: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampinga nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga pananaw. Vescomac.

andumanan sa kagahapon usa ka live drama sa kahanginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nakanimog ka nato. Nakanimog ka nako makahatag og pagtulunan. Maayong pagpaminaw sa atong mga tigpaminaw nga busy sa ilang trabaho. Kami akusog kaayo ang atong programa. Salamat kay ninyo mga sir, mga ma'am. Labi na sa mga nagkalain-lain mga establishments, sa mga offices, sa mga store, uban pa mga establishments. Salamat kay ninyo ha. Ang atong sender, babayi ni. Nindot ni maong sugilanon mga palangga. Kay doon ay dakong kalambigitan gihapon sa gugma. Wala ni Ismeringhoy ha. Ayaw kalinti ang Power 10 Probio Capsule. Bugtong pamaagi aron maangko na to ang kapiskay kakondisyon sa tong lawas. Naginahanglan tag food supplement. Huwag kay dili ta magpasalig mga palangga nga makuha nato sa atong gikaon ang atong magikinahanglan vitamina minerales sa atong lawas. Maunang, ang Power 10 Probio Capsule naa namang good niya, 10 powerful ingredients kana pay atong pangalapon mga palangga. Uy, man atong kalapon pero papaakan pa hinuntag bitin. Uy, kanunay, hago kayo. Ang Power 10 Probio Capsule dunay 10 powerful ingredients. Kanang guyabano, namatay mga guyabano din eh. Pero ang pagpangalap mo'y problema. No, mabitaw na nga ang Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo og makahatag og kagaan sa atong kinabuhi. Naa namang good niya na si mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. Unya na yung probiotics rich in vitamin C pagid siya. Kompleto na, naa sa usa ka capsule ang atoa ang pag-inom na lang yun. Unya nindot manggod ang mga benefits ni ining mga sangkap nga na niya mga pinalanggan tigpaminaw. Magkatabang kung ugaling constipated ta, maglatid ta kanunay, dili normal ang atong bowel movement. Makatabang sa paghilis sa mga cyst, tumor, bukol-bukol nga nasa itong lawas, mo normal sa itong sugar level, blood pressure, o niya, mo pakondisyon sa mga organs sa itong lawas. Mao nang kinahanglan ang Power 10 Probio Capsule. Isag wala ka pa'y gibati, mas nindot nga managang tandaan. O niya pata managang o naigo na ta. Mas nindot mga palangga, maintain ta. 30 minutes sa dili ka pamugaon. Mag Power 10 Probio Capsule. Inumanan sa itong clay gel mixed herbs food supplement. Kining atong bagong kapsula karon. Ituyo ginato nis pagmugna mga pinalanggang tigpaminaw pinaagi sa mga eksperto aron nga mas mahimong makatabang na to. Ang Power 10 na pamatud-an na ni kining clay gel mixed herbs proven na ni siya mga palangga. Wala pa lang ni siya na ilado sa market kay mo pay ato nga pagdistribute nini. Pero dili basta-basta ang mga sangkap dili pagawa sa atong kumpanya kun dili ni effective mga pinalanggan tigpaminaw. Ang mga sangkap nga na pinili serpentina na asay black garlic, sambag-sambag, alingatong kana nga mga sangkap mga pinalanggan tigpaminaw nga nang mga herbs nga naa niya. The best kina mo ginay makatabang sa pag-repair sa pag-ayo sa mga selula, mga organs atong lawas, doon natin kidney problems, doon ay may kidney stone. Makatabang ng clay gel mixed herbs aron maihi na nimo. Ingon man problemas atay uban pang imong gibati karon katong medyo alabado na. Sabayi sa clay gel mixed herbs food supplement. Gituyo ni nato aron sa ingon na matabangan especially kadto mga nagbalatian. Clay gel mixed herbs food supplement magatabang alang na ito mga high blood tungod sa black garlic unya makapanindot kay sa imong tulog. So layi tistingin ninyo dakog kahimuan sa inyong lawas. Clay gel mixed herbs food supplement. Kauban ng clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw sustansya vitamina ang mupatigbabaw. Kung magkapit diretso tas kapi nga magkaayo kanang makatagbaw na to. Kanang inig-inom bitaw na to pag nga pinalanggang tigpaminaw. Kaya bang malipay sabda? Mahimong kompletong atong adlaw kay naka-coffee tao. Niya lami pag itong gi-coffee. O gawas pa, magkaayo manggod. Muna'y nakalamang niya.

Sa skin allergies nung lading essential oil no ka variant mga palangga ng atong haplas na ay lagundi peppermint nya nindot na gawas ng effective humot sab kaayo nung lading essential oil kabans mga partner niya nung lading turmeric balm nung lading relaxing oil aron ma-relax ang atong paminaw magbiyahe ta

0: gasanaong talumtom, alap-up, mga pagkunot-kunot sa kapanitan, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Ano ba na sa clay gel brightening lotion ha? Ayaw kalimti ninyo, mang lotion sa ta aron kompleto mga pinalangga. Maproteksyon sa na sa atong skin, batok sa init sa adlaw. Clay gel brightening lotion, huwag ang atong Viscomac eye drops. Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw, patuloy ang inyong mata sa Viscomac eye drops. Ang Viscomac eye drops mga palangga, maproteksyon sa atong mata aron nga malikayan ang posible unyang mga problema. Malikayan ang cataract, glaucoma, uban pa. O niya, mahimong mutinaw ang imong pananaw. Labi na niya itong hago kayo ang mata, nagsigilag tutok sa computer, imalikayan sobrang init, abogs kadalan, pollution. Dapat doon natin Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Jossie Vitamin C, kato mga nungutana, nindot sa imnon, human ka, manihapon. Nindot imnon, human ka mamahaw. Bisag kaduha lang mo imnon, mga pinalagatik paminaw. Kato mga padre di pamilya, mga nanay sa panimalay, nga agmoy gisaligan, daghan kay mga nagkaasa, mga kabataan, mag-Jossie na everyday, around everyday, okay? Nindot gitpun kung maka-Jossie. Nindot nga tulog ka ng inigmata ni mo, buntag na. Kondisyon kay mong paminsar, basta maka-Jossie ka, dili kadali hilantan, ubuhon sipunon, mas makalahutay ang imong lawas. Munang advantage alang nimo kung mag-maintain ka si Jossie Vitamin C plus Zinc. Ingon man ang Growmate Multivitamin Syrup for Kids, katong dunay mga anak na edad 1 to 12 years old. Sulayin ninyo ang Growmate, makatabang kay ng vitamina ha, para sa iyong mga kids na edad 1 to 12 years old. Gana ang kaon, gana ang tulog, gana ang tulog, healthy si baby dili sa kidin. Isulayin ninyo ang Growmate Multivitamins, unya makapabright sa bata, magdako nga utukan si baby. 1 to 12 Growmate Multivitamins aron taas bright ang inyong mga kabataan. Ato nang hatagan o pagtagad, babae ni ang atong sender, mga tigpaminaw, mga babae magyot ang hilig kaayo magpadala og sulat. Nagda sa pangalan nga MC, atong hatagan o pagtagad, pakusgi ang inyong mga radio. Butangig speaker aron tinaw klaro ang inyong pagpaminaw.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

Mayo at lawak kanimo, ingon man sa kinabag-ang katawahan, nga nagsubaybay ni ining programa, ang handumanan sa akong kagahapon. Nung lading usa ko sa libuan ka mga nagsubaybay ni ining programa, hinungdan nga nahagit ko sa pagsulat, nining akong kasinatian sa kinabuhi. Ako si MC, taga Iligan City. Nung lading dungog kaayo imong program din eh, kung oras na ganit sa imong programa, magtapok kid mi kung walay trabaho. Pero kung busy, naasab ko sa akong trabaho nung lading, usahay manggod mo pauli ko sa akong lugar. Din dito ko nagdako sa Iligan. Nung lading araw na inisabtan, akong isaysay kikan.

0: Hala, nilibawan. Ikaw yung nakadaog.
1: Dili pa ko makatuo hangtod karon.
0: Ikaw na ang midaog. Candidate number 7. Grabe ginamo, murag ginmig na pagaw siningit. Daghan bi mga guwapa, pero ikaw gyud nakadaog. Simple ang mga guwapa. O gawas pa, may sab kang manubag. Dito man sila napildi nimo sa question and answer portion. Piti-piti lang.
1: Thank you kaayo ha. Sa imong pagtabang nako, dili gyud unta ko. Na pugos na lang gyud ko og rampa.
0: Kinsa man day mapili dinhi.
1: Hello, oy.
0: Wag ikoy tulog gabi eh. Kadlaw naman sabtang nakauli. Daghang kay mi-congratulate ni mo.
1: Ah, dili pa ko maka-move on sa tanan. Nga, ako mo'y gitawag. Dili gani ko halos mo. Mo, aduntas na tubang, mukuha sa akong award. Kibasin og nasayop lang sila. Hmm?
0: Ganun nasayop man. Hala, nanagid mi miss din he. Nakadaog sa beauty pageant. Huwag ka nang tanan. Tungod sa imong talent, kagwapa, o ban pa.
1: Sabi mo ato karon. Dali sod una din ni. Wala may makanda. Wala gi makaato silang mama. Oh, my love.

0: Oy, da, day, day. Nadi, paumang ko na itong na-miss, oh.
1: Uncle, amin ko.
0: Ah, congratulations, huwag kita ma. Ikaw muna, oh, dami mo ito sa gym. Pwede na mong singgit. Pwede na mong palakpak.
1: Salamat kaayon ninyo, Uncle, sa support.
0: Walang may magpa-picture ni mo dito sa tubang, kay... Ah, ulaw, sub kaayo, eh. Nga, magpa-picture-picture may ulaya mo mga naong. Di in town, ma. Huwag di, ma. Putokape. Di, ma. Say, tawag, anak.
1: Uncle, ayos sa pag-ingon, ana, oy. Kunyad to lang mo. Mag-picture kita ninyo.
2: Ay, oy! Day!
0: Oh, tatawa yung mga pangbangkon.
2: Daan ko pa? Sa lantaw-lantaw na kuday na? Mupagay pagsugod. Kay bawa na dyan kung ikaw mo dao. Ikaw gimahimong miss. Dagan pagay kikig award na?
1: Na, kaloyan lang sab. Dili bigidun ta ko mo apil ato, auntie, uncle. Napugos lang ko. Gipugos mugod ko sa among kapitan. Unya sila na ang nag-support. Apil na akong friend. Sila na ang nag-sponsor sa makeup.
0: Sakto na sabto. At makaingon sab sila ka. Di dito basta-basta ka kaliwat, hali. Ha, di day. Pun, pwede nga ilalang sa sayo nun kay mag-atestahin, pun.
2: Ay, si, sila na pong inday, imse. O ikaw, wapo kay labot, ah. Di man pang artista ni imo ang naong. Aw, pwede. O pang artista. Pero katong, artista nga, may kulatahunon sa salida.
0: Ay, grabe po na imo. Insulto mo na imo.
1: Auntie, ayaw na ko kanaan si uncle.
2: Ay, tinuod mo na day. Ay, mangandoy po sa intahon. Pasalamat ganit ta nga. Natapik ta ni inday imse nga. Takdan po ta ni sa kagwapa.
1: Liwat ka ninyo, auntie, uncle. Muna'y clarity na.
0: Oo. Oh, naaram dahil na.
2: Ay, aron wa na'y dagang lalis.
0: Ah, sige, sige na. Ah, dali. Sorry noon na din, eh. Kaya aron, mga sa tahan, eh.
1: Ayaw na, uncle, or?
0: Ay, bali-bali. Dali na. Kaya mag-ihaw ko na dali, manong.

0: Klase naman sa BI. Kinsa nung sakyanan din nang nakapark? Basig doon nalay ni ani dinis amua. Basig doon ay tuyo. Si Jana kanang.
1: Hi, MC.
0: Ikaw ang sakay na ng sakinin?
1: Di pa sakay lang. Hui. Na gustong makigistorya ni mo makifriend. Apil na sila. Fan ni mo. Pagpaso ni mo.
0: Kinsa?
1: Makita lang niya na ni mo. Hui. Walang pamilya niya din sa lanaw. Ilado na mga professional, mga yutaan.
0: Huh?
1: Yes. Bago nang gawas gikan sa training. Policeman.
0: Dili na. Dili lang ko. Ulo ka ayo oy. Kibaw na biya ka na ako. Kibaw ka na sa akong kinaiya.
1: Sige na, ay nag-ulaw-ulaw. Sakay ta na sakinan.
2: Hello. Congratulations. May laag mi din niya sa inyo. Kaoban si Jana.
1: Sir, pasensya ka na sa akong friend. Alawon gid ni.
2: Walang problema na kasabot ko. MC, usa ko sa imo mga fan. Of kibaw kong ikaw gi mo daog sa maong search. Tungod kay gawas nga ngayon ka, utukan ka sab.
0: Salamat, sir.
2: May anhimi, aron nga i-congratulate ka. Then, makikita sab ko sa imong pamilya. O gawas pa, pwedeng mahatod ka sa inyong eskwelahan.
0: Day, manakaya na lang ko. Sige na.
1: Kuyog lagi ta.
2: MC, doon na ba yung problema?
1: Wala oy. Mingan siya, sir. Nga mo kuyog na ko na siya.
2: Sige. Let's go.
0: Day, pahamakid ko ni mo ba?
1: Dali na dayon.

0: Pwede ka magka-congratulate ay ni Dame Sile nga amida og sa search.
1: Papagay ko magkato niyo eh. Mauwaw na minon ko kay nanagi siya title. Daga na nakaila niya.
0: Ay, amiga, ambun mo na. Sa pa, may man kinaiya sa Dame Sile. Lahi ng uban niyang mga kaliwat.
1: Bawasap. Kibaw ka na. Tiyo. Nga. Moro ko nitong trabaho. Pamanday. Kung naka-eskwila lang siguro ko, nakapadayon. Lang.

0: Dapat pati trabaho ron. Overtime ta? Saman? Kaya ni mo?
1: Kaya eh. Nabugay trabaho nga akong kisibugan. Mintras nga, wala pa kong iskwela. Bisag-asa ko ibutang.
0: Ano sige. Dala na. Oh, dala ning palita oh. Hey, balik sa kong kajutsu balay. Nakoy kwaon. Ang panggamit na bilin.

0: Não, manda que tem exame. Ui. Sister? Que tu não polícia? Na nessa pessoa que eu acho? Nagpaabot na sa psikoro ni Nako. Dilimta ko ginahang mo sakay. Mauaw ko. Di lang ko mulantaw niya. Mudritso lang ko glakaw. Kanuna nilang siya mag-atang din isa at tubangan sa mga eskwelahan.
1: MC? Kumanin yung klase.
0: Mana, sir?
1: Ihato lang tika. Kay, napo ko'y storyas ni Papa ni mo. Kung okay lang.
0: Ha?
1: Okay lang ba?
0: Sige.
1: Oh, Rina. Ambi yung bag, be.
0: Ako na lang, ani, sir.
1: Sige. Dahil paandaron ko na lang sa kinan. Pagablihan ko daan ang pultahan. Oh. Dali na!

Anong lading dili naging kumakabalibad, mag-atang na manggut siya sa gawas. Anya, may sab siya makikistorya sa kumay ginikanan. Motong, pila ka mga buwan, ingon nga, na-close naging siya sa kang pamilya. Bisag unsa lain dadun nga to. O, bisag dili ko mamayo niya. Hatagan kinyag pang allowance. Dito rin dito ni mama.

0: Dinikin mo katrabaho si Papa. Patambalan lang si Corina mo. Mahal ra pag yun ang gasto sa hospital.
1: Day!
0: Uncle?
1: May plano nga patambalan si Papa ni mo. Lala na ba na yung gibate? Ano ma... Resitahan ang mga tambal. Hindi naman na magka-drive.
0: Maulagi, Uncle.
1: Huwag to, Day. Muna'y gisgutan atong imong trato ni mong pulis.

Bili pa gid ako dapat. Ula pa sa kong plano nga manguyab. Pero sa kadagang gihimo. Niyatong maong pulis. Si Sir Dave. Maunang gisugot na lang ako siya. Bibisan ako mga uyuan. Silang mama o si papa. O ang ako mga maguwang. Nag-ingon nga. Anong dili naman lang. Ako nga tagan o chance. Nga masugot. Katuma ang pulis. Nung lading, siya ang nagbayad sa ospital. Nagpalit sa mga tambal ni Papa hangtod niya nakagawas.

0: kita. Muna ang password.
1: Sir Dave?
0: Mag-share kagihapon ang tatkaron? Uyab na ta. Di na pwede nga maulaw ka pa na ako. Dawata kong ATM.
1: Sir Dave, sobra-sobra na imong himo pare na mo. Dili na ko makabayad ni Anna.
0: Ayaw po ko na nagbayad.
1: Sir Dave.
0: Wala ko ba kinahanglan magkwarta ng bayad? Gikan mo. Maalang ko. Sakto na na. Labaw pa na sa kwarta. I love you so much. Una ko palang ikaw nakita. Di na ma-explain akong ibati para nimo.
1: Sir Dave.
0: Oh. Ganun ko ba? Kita na, di ba?
1: Sir Dave.
0: I love you. So ba?
1: Sir Dave.

0: Oo, sa?
1: Didun ta sa bahay mamuyo. Ay, aron nga, di ka na magbiyahe-biyahe pa. Aron dool na lang. Gikan sa imong iskulahan, hindi pa uli ni mo. Di binag usahay, hindi ko magkadedali uli o ano magkahatid kuha ni mo.
0: Okay raman ko din ni Sir Dave. Manakayan rugod ko. Anadmasab ko, ana.
1: No, hindi pwede nga pasagdan ti ka. Mabala ka ko. So good ka ron. Dito ka na sa Mumbai. Kay bawal na sila mama. O wala sila pagsupa. Ako ang desisyon ang ilang tumanon. Magpaabot ko ni mo. Ipusoy mo magamit. Gisultian ko na sab silang mama o si papa ni mo.
0: Sige.

0: Okay ka lang ba? Huwag ka may tingok-tingok.
1: Okay raman, Sir Dave.
0: Ayun na pag-share. Dave na lang. Or, kung musugod ka, doon na tayo tawagan. Ayun ko pala ka. Punpuhon. Ipagkasal na doon. Kaya ba akong naapay mga kabala kasi mong nauna kasing-kasing. Usubon ko. Dili ka magmahay na may kuyo ka na ako. Dili ka magmahay na ako ay magipili. MC, ihatag na ko ni mo tanan. Tanan ni mong gusto. Sultiin lang ko.

0: Hinsi ka magod ng imong mata. Maayo kay mo gawas ka lang. O do na kay gustong kuhaon din he. Human, mosod kas imong lawak.
1: Ma'am?
0: Nganong dungo-dungo ka man? Mauwaw ka ba? Anong nigonit ka na ng mga plato?
1: Ako rin hugas ni ini, ma'am.
0: Dapat lang. Lisod sab. Kun imo pang pal, hugasa na mo. Oy!
1: Ulawa din yun, uy. Mitingok ni gid ang mami ni Dave. Marikit ko kandila nga giugbok. Ulawo, uy. Naulaw ko sa kagalingon.

0: Kaya ingon ko nga, marag unfair. Kay kita, igore kita tumbay, tulo pa. Sila, dako kayo.
1: Ay, nagdrama-drama de, oy. Drama kami noon. Mas maayo pa. Mutabok na ta. Aron nga, bata no istorya si madam. Kunon sa iyang gusto, gusto niya ipapakyaw niya, na ito pakyawon. Gusto niya inadlaw, inadlawon po na itong trabaho. Dali na, sunod na ko din eh.

0: One week magod pa mo'y klase. Padulong na rabasab o bakasyon. Manghinlo lang ko din isgaw. Uy! Si Uncle Julius kinaog. Si Mark? Na sila nagtrabaho din eh. Uncle?
1: Uy! Day, imsi? Ganun na akadinis na kumbay!
0: Mauna yung gipuyan sa akong boyfriend.
1: Ha? Katong nindot o service magatuan? Andak nitong madam day? Police man to?
0: Yes. Nag-duty siya ang call.
1: Mo ba day?
2: Tiyo, asal.
0: Hello, Mark.
2: Naakaman ko din eh.
0: Naan ako nag-stay din eh.
1: Kauban, eh, mga nagipuyan dahil sa iyang uyab, katong polis ba? Katong dakong tao, na magkatuan dito sa atong barangay, ay misita niya.
2: Mo ba? Sa kadagang bahay, no? Dinipag kita na punta sa ila, ha? Congratulations din mo. MC.
0: Congrats on sa?
2: Katong imong na. Daugan na itong niyagi.
0: Kadukay naman ato, Mark.
2: Walay ko makaduol ni mo. Nga, makongratulate man lang. Maikog lang, saon nga. Naaraman mi din eh. Namalanday rami. Kauban kong tiyo.
0: Ayaw ulo-ulo, eh. Mga silingan ta. Og suot pa, kid.
1: Bumitaw, Day MC, akong gingnan. Nadili na ingunana, batasan si Day MC, sigun siya mong una-una. Negatibo mo ni akong pag-umangkon, God.
2: Saon? Ultimoram, God, kayo.
1: Sige na, itiwas tong masa dito. Kay, anong niya, mutira na tag-tiles tos kusina.
0: Kamudain mo eh, nagpakyaw din ni Uncle.
1: Oh, dugay naming suki, ana, ni Madam.
0: Sige. Uncle, apilan na lang muna ko gluto, ha?
1: Uy, ayoy, tira ba may libre din eh.
0: Okay na, Uncle, oy. Ako'y bahala. Ako may mutabang ko sa kusina karon.
1: Swerte ni tani karon. Nindot ko ning rotas luwag. Sige. DMC. Oog mapon, di na sabi magbaon, ha?

0: MC.
1: Ma'am?
0: Ngano gipakaaw nimo na mga panday din ha?
1: Giapila na lang nako, ma'am. Kay mga silingan manggut po na nako.
0: Mao ba? So, ikaw na'y magbuot? Maayo. Mura kag tagbay. Mura kag ikaw tag-iya og nagpatrabaho. Ikaw ba'y busweldo nga to niya, nila, ha?
1: Ma'am, pasensya na.
0: Pasensya? Oh, klarong pagka-istorya. Di ka pakain din hinako. Maunang, magbantay kasi mong mga lihok din eh.

lang sa imong kasayuran. Dili ikaw ang gusto ko para sa akong anak. Ulawoy. Ngano man sabi? Ngano man sa... Nagbuot-buot ko, pero kagamay man lang ato. Ako nalang prangkahan silang angkol nga magbaho na umapuhon o balik. Gipasaligan parman ako. Ako ang toon sila.

Sige na, panangit lang good. Sa imong BF, supportive bitaw to. Sige na. Kaya ba uming dili ka mo inom? Pero dapat na ka. Unsao na lang, makuhaan na ang grupo kung dili ka mo attend. Sige na, best. Sige na, good. Uy, gusto ka na ay search din sa Lanao next month. Basta gusto ka mo appeal. Dili mo sagot akong BF daan na siyang nagsalti. Mo ba? Yes. Ako na lang sang respeto siya. Okay. Sorry ha. Pero katong hangyo na mo. Sige na. Sige. Okay. Thank you ha, best. Naara ba sila tanan kompleto ta? Na silang John Ray, silang Donald, silang Jomar. Kompleto ta. Sige noon. Mo-text na lang kung daan. Mo-dritso lang kukuyog ninyo niya. Sige. Okay rin noon. Alam nga, dilita madugay.

0: MC!
1: Ganiya ka ra, Dave?
0: Dali na!
1: Dave, nasakitan ko!
0: Abi ko mga babayar ng imong kauban. Doon na sabday mga lalaki.
1: Dave, pwede bang yung buhian akong bukton? Ano ka man, ha?
0: Huwa ni mo giditali yung pagpananghit. Ugkaila ka na nako. Dapat lang, ipaila ko ni mo. Kinili ko gusto. Bisag makikistorya ka lang. Nagkasabot ka. Dili ko gustong makikistorya ka, uglalaki. Dali na sakinan.

0: Oh, may tingtingog pagkaw na.
1: Oh, naghila ka. Ikaw pa ang nilakaw. Gawalay klarong pananghid. Ikaw pa ang nagpa-feeling biktima. Dali na.
2: Magawas lang ko kung gutom na. Wala pa kay gana.
1: Sige. Matod ako sa duty. Sorry na. Sorry na. Iba ako. Suko ka man ako. Dapat nga madawat ko nimo. Gunadtog ikong masuko. Maunang bantayi ang imo mga liho. Kadili ko masuko. Nagkasabot ka ba, mahal?
0: Dahil ka na. Pagkaon na yun. Ito bagas duty.
2: Dinini ang kinabuhi nga kong ipangandoy. Bisan pa man. Og pobre mi. O ako mangandoy nga. Makapuyon ininda kong bay. Nga magkinto sa ko mga lihok. Nabaguhan ko niya. Gilabnot ko niya kalik dito mismo sa akong giatuan sa ko mga barkada. Naglagong pa niya akong bukton. Mag-andam pa ko na para may insam.

Nung lading kay kwentan ako. Tungod kay para na ako. O anak ko'y kapilian pa. Nung lading dito na ako nakita. Ang iyang tinuod niya kinaiya. Nakahuman ko sa college. Tungod sa iyong support. Bisan dili ko dawat sa iyong pamilya. Nung lading paghuman ako pag-graduate. Nag-apply ko og trabaho. Pero kaingon ko og maokay na. Pero mas grabe na iyang kasiloso pa hinuon.

0: sige sir, salamat kayo. Wala problema sir. Sige. Dave, ganihara ka?
1: Paminaw ni mo. Ganihara mo nag-istorya.
0: Dave.
1: Sunod ako.
0: Nasuko na sabto. Masunod ko nga ito niya.

0: 먹어봐. 어?
1: 내 비즈니스 하겠다는 거? 뭐 이거? 어?
0: 내 뭐 이거 봤어 오라.
1: 내 뭐 이거? 내 말로 이거 사다 나.
0: 뭐 이게 마이키가 무스마일 스마일 너? 너만 하? 누나 걔네 구스토한 씨만 가오반 하? 나오나 basura ka lang. Nagipunit ko.
1: Dave.
0: Ipapuyo din eh. Sa nagkumbay, gisuportaran. Diba nina? Usbon ko, basura ka lang. Nagikuha ko. Nagkasabot ka, ha?
1: Nabisan ka, May. Huwag na ko pangando yan, eh. May gusto na ko. Bisan pagkanto sa haktan kabus ko. Basta irespeto ko. Huwag tanungon ko pag...
0: Sige! Sol, diba? Di ka na makabiyaan ako. Nakasabot ka! Kasabot ka! Ngayon pamilya, apil na kong gisuportaran. Huwag mo lang kao kagikan din, ha? Asa ka man! Pasig nagsali ka, ngamis ka. Yes, nagustuhan di ka. Pero!
1: Ikot na!
0: Basura ka lang! Tindog na dia! Tindog!

0: MC. Sorry na.
1: Oh. Ayun na pag-sorry. Tungod kay... Bisan ka na sa... Wala ko ni mag-respeto.
0: Sabot pa sabotan niya.
1: Kung nagtuo ka, nga nalipay ko sa kong pagpuyo din eh. Never! Wa ko magmalipay yun!
0: Oh. Pwede ba? Di ka makilakaw.
1: Nga naman, ima kong pat yun. Patya ko daan. Usa ka mapugong na ako.
0: Sukul ka na. Pwede ba?
1: Ay, kung latang eh.
0: MC! MC, di ka makilakaw! MC!

Nolding, may lakaw ko. Nag-ilak ako mga ginigala na puno ko sa bono. Grabe ako mga pakantos niya. Nag-aingon ko na itong ora. Dili o dili na ko. Pakigrelasyon o kadunahan. Daog-daogon na ta. Kami na sana lang. Kaya lagi wala ikasokol. Dumladin na loob sa kong papa. Nagkunog ita sa kalakot. Nga wala man lang ko na siya makadipin sa singa na.

0: Mechanic kay. Wala na siya magsamok pa na ako. Dapat lang. Nilikayan. Paglikayan kasi. May na lang. Wala may magkaanak. Mo. Andan ako sanahan. Og. Mutiwas ko og pang-apply og trabaho. Di na ko dito matrabaho sa akong gitrabahoan sa una. Tungod kay kaibaw ko. Anytime pwedeng instruction na niya. Naputbulon ko dito sa mong kumpanya. Mangita kong motor ko. Oh! Kanang...
1: To choose healthy lifestyle, mo ko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang Bagabo.

0: Uy, Mads! Nautaman ng luya man kaayo na imong nawong.
1: Lagi dahi, uy. Sa sina na ako nigbilar-bilar ba? Sige, magutugis ko sa amo. Murag, may ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
0: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probiotic Capsule ka.
1: Power 10? Kana ginamention ni Nong Ledin?
0: Yes, uy. Ugkabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probiotic Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
1: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
0: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
1: Ay, ooy, naka-Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas at nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
0: Power 10 Probio Capsule. Mapalit na karon sa inyong suking butika.
2: Mga testimonya sa kaipiktibo sa inyong Ladings products.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Jazza C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
5: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
6: Kusa na yung mga ginamintin, ma'am?
5: Jazza o Power 10. Kaning ang arthritis.
6: Amo.
5: Sige kong mintin na. Nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya napo ko isisa kung diriduggan po, sir. Then mo ito nga, na, medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon, yapon ko, bisan wala ko isakit. Padayon, yun ko, anak. Kaya makakuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba. Okay na, sir. Sige lang, yapon ko padayon. Kaya dili na tumatagaan ba. Makakauntag kontra. Na yung balik na po, ana. O padayon lang yapon ko, ana. Minti na ng Jazza o Power 10.
3: Power 10, Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
7: Jazza Vitamins. Jazza Vitamins.
0: Power 10. Power 10, Probio Capsule.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
8: Mary Jean Auman.
6: Nag-asa ka, ma'am.
8: Nag-akwalas. Purok tres.
6: O sa malayang gipalit, ma'am?
8: Kung ano yung akong gipalit, kaning coffee mix, o kaning Power 10. Kaya maumang yun nindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
6: Kamutanan nagagamit?
8: Oo, kamitanan.
6: O sa may nakaagnin ninyo, ma'am, nga nung may gamit ka mo, ano nga nasampit nga mga produkto?
8: Akong ba na, sir, may nasya isi sa likod, din gamitin siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
6: O sa nga capsule, ma'am?
8: Power 10. O kanipong coffee mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nag-maintain niya po na ani Power 10. Kaluyan si Ginoo, nakalibang ragyod siya. Wala na namo ipadayo upira. Ako kayo pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yun ko, sir, nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang makalibang matag-adlaw.
6: Sa may imong panawagan, ma'am, gato na sa atong nga mga kaigsunan nga naminaw karon.
8: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila ani nga produkto sa lungla din nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila bro, dili gid sila magmahay ani nga produkto.
0: Power 10, Power 10 Probio Capsule.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
2: Maukadto ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
9: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas?
10: The natural way? Clay Gel Mixers Food Supplement.
11: Clay Gel Mixers Food Supplement.
9: Ang Clay Gel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Nagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw. Nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract. Nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health. O makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Na ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation, o heart wellness, na ay Tanka Pedra Extract. Nga traditional.

Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Play Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Play Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Play Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Play Gel Store.

0: Coffee. Adlaw man o gabi, Permica Healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
3: Isip amahan. Kinahanglan gid na akong protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip estudyante. Kinahanglan na ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihap pod ko. Protektahi ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na ako, Jazzy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Kumusta ka na, MC?
1: Nakanagtrabaho din eh.
0: Bali, tabang-tabang lang. Nilargam good studio sa Negros. Ako, na-apply na lang sa Puglain. O, mantagabi eh, mo eskwela ko.
1: Kuyawan ako ni mo eh. May kalit ka manggog tungas ang utubangan.
0: Wala ka na dito sa Atakumbay. Naka at tumukog nga to. Itawagan ko atong... katong tag-iyang medyo idiran ng babae. Ako yung nagtiwasog tiles nga to. Wala na akong makabantay ni mo.
1: Taas nga sa kilanon. Wala na ko dito do kay na.
0: Mo ba? MC, pasensya na, medyo mauwaw mo ko ni mo. Okay lang muhang yun ni mo?
1: Nga unsa?

0: Sama ko ng tuyo, ana. Katong, katong ba na pag-umang ko na tong mason nga panday, no?
1: Yes, Uncle.
0: Ah, daan ko pa. May bisita sa nimo?
1: May hangi mong good po. Buutan mong good po ng bata, ah. Di ko makabalibad mo itong gitugutan ng sabnako.
0: Oh, kugihan ko na. Tanaw na ako, karong panahon na. Sa makaingon sila, praktikalan ko no, pero para na ako, day. Kung musod magikag relasyon o usab, mas maayo ng papuparihan itong mga kanang kahimtang.
1: Sakto ka, Uncle.
0: Oh, basig, huwag pa na magkaon. Akan atong daan.
1: Ingnalan ako og suway.
0: Sige. Buta na buta ah. Ugihan. Huwag kong kita magtambay-tambay na natidahan.

akong trabaho, iyak kong atuon, iyak kong kuyugan, nung ading nagka-close me ni Mark ng silingan na sabi

0: Di na ba ito mo hapit? Mudritso na ta?
1: Ikaw, wala na kailaing lakon?
0: Siyag mga ulang ko tayo stopli, no? Napagig mo yung kwarta din eh.
1: I-save din na imong kwarta. May nalang na sa imong allowance. Mudritso na ta?
0: Sige.
1: Dave?
2: Naarday mo din eh. Yun na ba? Kaila ko ni mo?
0: Sir.
2: Ikaw itong panday sa mo, ano? Bago ka palang dito gigan, ikaw nag-tahit sa dos kusina. Muli mo ipuli na go, ha? MC?
1: Wala may relasyon do, ha?
2: Ayaw na kong isood sa bursa. Nga naman, insecure ba ko nining panday na ko? Layo ra kay big agwat nini. Di ni makalabaw na ko.
1: Wala man ako kikumpara. O wala siya labot kun unsay. Unsay yun hitabo na to sa una.
2: Basta, kining panday, wa kay may kaugmao na ni.
1: Tala na, Mark.
2: Mali ko na mo din eh!
0: Pasensya na, na angin ka pa yun noon.
1: Ayun na pag-unaw na, ana. Uwa kaysa. Mudrit

0: Salamat sa iyong paghatod. Mark?
1: Na hinumduman ko lang. Kisulti niya itong imong ex. Tinuod siya. Wala kay makuha. Wala kay main kaugmaon ako.
0: Mark?
1: Tuguti ko nga. I-prove ko nimo. Nga... Bisag panday lang ko. Bisan og puburi lang ko.
0: Parihate kahimpang.
1: Pero gusto ko nga. Makita nila. Dili kutob lang din na.
0: Uunsay. Plano ni mo.
1: Sa kong pagbalik po. Dili na ko ikaw ni.

0: ahora es un cogolingol.
1: Mark. Me lo conocía. No sé qué tan de ellos que Sol tiene Dave. Noon, ingon at tumugit po sila kinaya.
2: Masasabi, itanong mo sa puso ko.
1: Nung nating wala kini magkauyap ni Mark, gikan ato wala na siya magpakita pa. Og ako sab na busy ko sa akong trabaho. Kini atong tungora, na regular naman ko sa kumpanya nga akong gi-applyan. Og dito ko na-assign sa Ilocan City. Nung lading, pila ka tuig, nga wala ko'y balita ang tiniya. Wala sab ko'y balita sa kong ex. Gani, wala na may magkakita pa. O kaniya,

0: Ikaw na to sa una. Mapildi pa lang niya ako. Joke. Dili na bitaw ko, bes.
1: Bitaw eh. Sige na ba? Wala ka na yung planong bumingyo?
0: Ikaw na stress?
1: Di ba? 32 na good ka.
0: Pwede pandili lang una na ito na isgutan. Kung magminyo man ko, o dito lasab ko mapunta para sa kong ex na, may pag hangtod sa hangtod nga daga.
1: Noon sab.
0: Ay,
1: paitabi to sa itong panahon karon no? Mapili na langgit ang mga lalaki mga tarong. Umuingon ta nga, gusto ta mangita kwartahan? Daog-daog kong sapta. Og atupod ta sa way kwarta, magkalisod pod ta.

Ningawa kayo rin panahon no eh. Mupauli ko. Sunod si Mana. Dito sa Moa. Gimingausap ko nilang mama. Masulot na yun ko sa office. Maayo pa lang. Kanibawan pa. Dinin ako sa pagsugod pa lang na kog-apply og trabaho. Pero dili nasab ko pwede nga. Yun na pa. Wow! Igo lang ikustan o ani. Unta pohon. Magkasakyan ng sab ko og para anak kanindot. Pero, kinusap po man. Igo-igo ramang ganyan ang sweldo.

0: Okay. Next, balik ko.
1: Hello. Kumusta ka na?
0: Mark?
1: Yes, ako, ma'am.
0: Mark, ikaw! Kinsa ka ba ni mo?
1: Si Angkol. Ngutan ako kung nasa ka nagtrabaho. Thanks God. Nadumduman lagi na ako na dugay.
0: Maayo na siguro yung trabaho ka ron. Ninambo ka na? Bagay na ni mo ang imong gisuot.
1: Salamat, MC. Okay lang mag-invite. Mag-lunch na sa gawas. Kano sa plano ni mong mupauli sa tuwa?
0: Next week.
1: Sige. Dugay-dugay pa masag mong magpundo sa tuwa. Okay lang, manututas ko, was?
0: Sige, sure. Inig out na lang. Mark, naparbo ko'y mga client. Istorya lang tagbalik ko niya, ha?
1: Magpakabot ko, was?
0: Ah,

0: mic, ganyan ka nagpaabot.
1: Bago pa lang. Usaman, mawato na ta?
0: Ah, tala. Nai motor sa unahan.
1: Dari na ta sakay.
0: Kinsa lang?
2: Day, hello, kumusta?
0: Uncle, nagsakay ka man ko din eh.
2: Ah, saka na nini. Dung Mark, na padalangin ng 7 taon. Sa una, murag ako'y amu-amuan niya. Pero karon, patabata na lang ko.
0: Mark?
1: Ikaloyan. Nakasulod ko sa kumpanya. Saka electronic company. Hangtod nga, nakabalo ko sa mga pamaagi. Sa mga supplier. Hangtod miabot sa point nga, nakapangontrata na ko kakuha. Diba? Sa kong pagikan, gisulti ko ninimudaan. Nga sa kong pagbalik, gusto kong i-prove sa kong kakalingon. Tungod sa kong dakong respeto ni mo. Tungod sa kong dakong gugma ni mo. Nga mabati ni mo. Importante ka na ako, dili ko gustong maulawan ka. Kung imo makonsulton karon, dili ka na mauwaw bisan sa imong ex. Tungod kay makakumpit na ko nga tanila. MC, I love you. Mahal di ka.
0: Mark, sa una pa lang, dili na, wala na ko na kunahuna pa o unsa pa'y mo abot ni mo. Sinungdan nga hangtad karon wala ko nagminyo tungod kay nagpaabot ko ni mo. Tungod kay lantaw ko sa mga tao karon. Lisod na mo salig. O ikaw lang ang akong isalikan.
1: Salamat, MC. MC, salamat.
0: So, isagot na di ka. Kita na.
1: Dugay ko nagipangandoy. Sa una pa lang. Salamat.
3: Ngayon at kailanman.
0: Nung lading, uwa ko damanga, kami gid ang makadayon. Niatong panahon nga, napakos akong ex. Luoy pa yung taon kay siya atong namanday.

0: Mga ito ang Sugilano Live ngatong gihatagan og bagdagan hatod ganato sa mga ebektibo garantisadong produkto Power 10 Probiotic Capsule, Glagel Coffee Mix, Glagel Mix Herbs Food Supplement, Jassy Vitamin C, Nungladding Essential Oil, Gromate Multivitamins, Viscomac Eye Drops, Kerry Perfume, Glagel Soap, ug syempre available sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Wartay kong oras sa pagpadayag ito sunahan, milapas na gamay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, unta rin kuha ang pagtulunan ang mga sugilanon ng atong gihatagan live din sa atong program Handumanan. So kagahapon, daghang salamat inyong nung lalimoy ko, hatagan tayo na kong bili ang atong isigay ngon aron magkinabang itang malinaon mabungahon.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nautsaw ko eh. Ganit lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ug labat pag hindi ako guwong.
3: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
2: Unsa?
3: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant og anti-inflammatory support. Ayahula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Glagel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Glagel Mix Herbs.
7: Pag-away sa ta, di ko na makaya.
8: Ah, kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
7: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka pero daw di man kakapuyon.
8: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kini oh?
9: Power 10 Probio Capsule?
10: Inood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa atong kolon o sistema sa atong lawas. Ipagawas ang toxins o monormal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer subkini. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
11: Pagka-Power Good yan?
10: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Bio Capsule.
8: Yapa!
11: Puska lang, Papa! Uy!
10: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
11: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay! Mas power si Mama!
10: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Glagel Store, o niining istasyon.
12: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kauban nato ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Kipaila-ila ang Glagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitaminang mupatigbabaw. Glagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Glagel Store, ng lading radio station, ug sa tanang mga butika.
13: aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
14: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Dagan pero gusto nimo maapsan. Hangtod ganos aninu siyang ipaglaban. On saman
13: kauban ang nanusara ug higalas kahanginan. Ang inyong dito medyo maldito apan seryoso ang inyong dito.
14: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso ang inyong tito, Van.
13: Lingaw-lingaw sa kapunod.
14: Hello, maayong hapon!
15: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
16: Mutubag, Mike, o microphone.
15: Mutubag sa tigmo.
16: Ito, sa manikin.
15: Mutubag sa imo ang tigmo.
13: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
14: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
13: Lingaw-lingaw sa kapunon.
17: Tito Val, pasiriti ko, Bing.
18: Alano.

alas 3, Jess, nagyod sa takda sa hapon. Mga palangga, kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tigpaminaw. Kumusta man mo diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Ang hinaot ko nga nakapaniod do na ang tanan. Hanglan yun nga mukaon yun ta sa insakto nga oras mga palangga ha. Kaya nato ning kanunay na lang yun taon ta magpasmo-pasmo kay basig kadugayan nato pasmo-pasmo. Makita na lang ta diha sa kadalanan nga nagsipa-sipa na lang yun taon glata si bako po taon no? O nga kinahanglan yun nga mukaon ta sa insakto nga oras. Risa akong nahimutangan mga balangga karong mga orasa, doon na naipipila ka mga dagom nga nagpahipi si kawanangan. Kaya sa inihuang lugar karong orasa, kumusta man? Tinaw pabagihapon ang inyong kawanangan. Nagpabilin ba ang kining kusog nga init diha sa inyong lugar? Doon naipipila ka mga lugar nga karong orasa, medyo bugnaw ng palibot. Lagi doon ay dagom, doon na nahitabo nga ulan-ulan. Pero ang uban usab nga lugar karong mga orasa, kining kusog sab kaayong ulan, kusog sab kaayo ang init. O nagiingon mga palangga nga dili gyud tawo mahibal-an ang panahon. Kung ang lalaki pa, kung ang mga lalaki pa ay pag-aistoryahon, matod pa nila ang panahon daw mura og kining babay mag-usab-usab ang ilang desisyon o huna-huna. Tinood magkahana? Ngayon po ning uban mo, ingon na man sa pang lalaki dito, mag-usab-usab ang ilang kining desisyon o huna-huna. Pero ang lalaki lang, kay dunay ligon nga desisyon. Yung babae, di, unsa man ilang gabok. Bantay lang yun mo, ha? Welcome na usab sa atong tulumanon! Inyong tulumanon ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tita Val. Guban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagna sa hapon. Adlaw di ay karon nga Huwebes. It's a 29 ng bulan sa Agosto tuig 2026. Huwebes pa ha, basi nakaingon mong Biyernes, kaya basta Biyernes. Wala pa ting lukso, ting lupa na. Pero karong adlaw, Huwebes pa ha. Basi mag-advance mo diha o kining lupad-lupa diha. Huwebes pa taon ro, pero perti rin ito paspasa sa panahon, no? Oh, walang damha mga palangga nga pizza 20 na diha sa bulan sa Agosto. Onya, ang atong tigmo mga palangga, padayon rin gihapon. Ning atong tigmo mga palangga, mintras nga dili ni matubag sa insakto mga palangga, magpadayon man gyud ni siya. Pero kon ugaling dunay makatubag mga palangga sa insakto, syempre ato ana sab nga kanabitang magsugod na sabta sa

11 man. O niya karong hapuna, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, imong madawat kung imong maangkon ang 53,000 pesos! 53,000 mga palangga karong hapuna. O na ang imong madawat, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1-6-2-7-189. Iha mo-text o tawag mga palangga o niya, kinahanglan kompleto ha? Doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisan pag dili na kanabitaw matawag na to mga palangga, kung dili kompleto, bisan pa og insakto ng inyuhan tubag, dili gihapon magsilbi. Mahimong invalid ra gihapon mga palangga ha. Mao nga kinahanglan nga kompletohon gyud ninyo ha. Sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimte. Ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Kining atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga, kining atong Power 10 Probio Capsule. Dagahan na kaayo ang nagmaintain ani. Dagahan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Lahi ragyod mga palangga basta naka-Power 10 Probio Capsule. Ligo ng atong lawas, dili tadali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ang Power 10 Probio Capsule mga palangga, mohinlo usab kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cysts, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong silyula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. Unya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects ha. Epektibo kayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahan ng mga sangkap nga anani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong collegial mix herbs food supplement mga palangga. Nindot ning atong i-partner sa Power 10 Probio Capsule. Kung ang Power 10 mga palangga, imno na to buntag o dili maghaudo, nindot nga atong kanabitang partneran o atong kinibitang tugbangan mga palangga sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement mga palangga hapon o dili magkaha kining gabi sa dili pata matulog. O sa kini kakapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Pinaagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsangka piedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid og nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol, makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na kay kinibitaw daghan tag trabaho maadlaw pag abot ta dapit sa kagabhion. Dugay ta makatulog kay na stress ta sa mga problema. Sa unsaon natog piyong mga palangga ang atong mga mata, daghag kining sakit.

0: ang atong lawas. Daghang tagipamati mga palangga pagmintayin mo sa pag-inom ani ha. Para sa inyong anak kanang mubalik ang atong kining mga kanhing kusog. Makatabang sab kini sa mga adunay bukol-bukol sa lawas tungod kay makatunaw kini mga palangga ha. Mutabang sa pagbalanse sa atong kining blood sugar og pagsuporta sa kahimsog sa prostate og urinary tract. Nindot isa imnon kanabitawng sa dili bata matulog mga palangga kay nindot kaayo ang atong pagtulog ani. Panahon sa kagabihon. Komplikadong balatian mawagtang. Collegial mix herbs food supplement dang panan sa mga balatian. Og siyempre mga palangga atong abagan usab sa atong pinakalami nga gabi. Ayong pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong mga orasa. Kita bitaw mga Pinoy. Murag naanda na gyud nato nga sa atong pagmata sa sayo sa gabuntagon wala tay laing pangitaon kundili ang kape. Apan kung mga pinalang gani ta mga palangga, mas nindot og mas maayo og ganang mamili sab dag kape. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mapatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa Collegial Coffee Mix, nagbalik-balik na gid og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Unya save kinaimnon sa tanan kay gigamit kay pagpatamis ani kining stevia ha. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kun dili nangapi ka na nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Alas 3:21 na gyud sa tagna sa hapon. Yadari na ta sa inyuhang mga tubag mga palangga sa atong tigmo. Rita magunas mga tawag human sa mga pipila ka mga tawag. Tuas sa tagag pagtagad mga palangga ang mga mensahe. Mas nindot og mas maayo kadto mga mutawag kinahanglan gyud nga paspasta abdikta. Pagtubag nako diretso na mog tingog kompleto ninyong pangalan edad address unya ang inyong tubag palayo mudaan sa inihuang mga monitor para magkasinabuta. O nang tawag ato tagag pagtagad hello maayo nga hapon.
1: Tapos kita, ako di ay si Remedios Kagbay, taga na kabuklat sa Fernando Bukid nun akong edad, 30 akong tubag tito, Yota.
0: Yota! Ikanto diha mga palangga sa may Bukid nun. Mayong hapon sa Tanang Naminaw diha sa 91.3 Nong Lading and Penet Radio, Valencia City, Bukid nun. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, dito ta, dito man.
0: Oh.
2: Ako ni, ginmayon nito, basi busa.
0: Hmm.
2: Tuyo.
0: Oh, sige, padayon. Hala. Nawala man siya mga palangga dito na unta siya sa matod pa niya nga nagpuyo. Asa man nagpuyo, kinahanglan yun nga kusog inyong signal diha ha. Kung hinay inyong signal mga palangga, maputol, mawala yung taon mo ha. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon, Tito Mal. Ako di ay si Christina Florence Briguli, taga-kabasalan si Tintang Idon. Ang aking taban, Anino.
0: Anino. Gikan to diha sa may kabasalan, maayong hapon sa tanang taga-kabasalan. Lanog-lanog diha mga palangga ang 94.3 Nong Lading Infinite Radio Ipil Zamboanga Sibugay. Ya baguhay pa lamang yun ning balik sab ang kining kuryente diha. O nga karon pa sabta ning balik og kanibitaw madungog pagbalik sa hanginan ha. Ang imong tubag ma'am nga anino daghan na kaayo ang ning tubag ani pero dili gihapon ni siya mao. Hello maayong hapon.
4: Hello, ako si Isola Ninyo, nagpuyo sa Homeland Up, Kumpanapo City, Dabao del Norte, ang akong ina, si Tita, ang akong tubag sa tikbo, lumbo sa kamayo.
0: Mm-hmm. Gikanto diha, mga palangga sa may Panabo City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, ragi hapon, insakto. Hello, maayong hapon.
5: Hello, hello. May hapon, Tito Bal.
0: Sige, padayon.
5: Silo Salon, taga Porok Dos, poblasyon sa Laki Misamis Oriental. 40 ako edad, ang akong tubag, kalayo.
0: Ano sa imong tubag, ma'am?
5: Kalayo, sir, kalayo.
0: Kalayo. Kalayo ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regihapon, insakto mga palangga. Hello, maayo nga hapon.
6: Oh, nanakon, Cristobal.
0: Oh.
6: Ako si Kwa. Hello.
0: Sige ma, padayon.
6: Nanakon, ako si Kwa. Rita Kindaw, nagpuyo sa Pinanay sa Osamis Occidental. Ako ni edad, 63. Akong tubag, kanang tao nga nagprito o gisda.
0: Tao nga nagprito o gisda. Sabi na ko mga balangga o ang iyan tubag ba ang isda gaprito o tawo. Tao di ay mga balangga nga nagprito o isda ang iyang tubag. Ato pangutanos, Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon in sakto. Hello, maayong hapon.
7: Hello, maayong hapon dito, Bal. Ako si Ramil Ligar, 28 ang edad. At sa Mahilag, Purok Size, Valencia City. Ang akong tubag, tao nga nagkaughalang.
0: Tao. Tao nga nagkaon og halang mga balangga. Bitaw, no? Doon ay yung mga daghang mga taong iunani mga balangga, no? Nga, doon ay mga tao, sab nga kanang mahilig og kining o parat. Ayoy! Oh, mao bitaw na. Doon ay biingunana. Doon ay mga tao po nga kining hilig og kining tamis. Pero ang iyan tubag mga balangga, hilig po daw og kining halang. Tao to nga siya nga mahilig og halang ba? Ato bang utanaw si Mr. Computer kung sakto ba, Mr. Computer? Hello, maayong hapon! Dihang gipalong man mga palangga kini daw. Hello, maayong hapon!
8: Maayong hapon, Tito Mal, Ching Avenido, 51 years old, Southern Davao, Palabo City, tubag, bata!
0: Bata! Bata, batuta, paano ka ginawa? Ito mga palangga, ang tubag nga bata, daghana kayo na yung tubag, anak. Dili, ragihapon na siya maong. Hello, maayong hapon!
9: Ah, maayong hapon si Tuban. O na eh, si Jim Albanantes ng Porok Fest, Eastern Kapili, Bravo City. Akong tubag si Tuban. Ako nga nagilap.
0: Mr. Computer! Sakto ba ang iyan tubag? Dili ragi hapon in sakto mga palangga. Hello, maayo nga hapon.
10: Maayo nga po,
0: bro. Oh.
10: Sigmo.
0: Sige, sige, panayon.
10: Ako, si Cristoto,
0: ako. Hala, nawala man ka, sir. Baka ito, takluban o ginibukag sa ingang sawa nga. Nawala mo itong kalit. Simba ko mo takluban o ginibukag. O, kinangla, plaster yung taon mo diha, ha? O, kumutubag mo, kinangla, plaster diha mo sa kining kusog ang signal, ha? Hello, maayong hapon!
11: Hello, tutubal, may hapon.
0: Sige, ma'am. Sige, ma'am.
11: Ako si Monica Davis. Kapitan edad, nagpuyo sa District Atusina, Barangay 7, Masipit, Agusan, Galorte.
0: Mm.
11: Akong tubag.
0: Ang imong tubag?
11: Politiko nga nagservisyo sa katungdanan.
0: Aha. Politiko nga nagservisyo sa katungdanan. Kanto bitaw mga mutawag, muhangi ulang yung kuha. Palayo lang yung mudaan sa inyong mga monitor para nga dili ta magkayagaw o ang inyong tingog. In out sab kaayo paminawon yung sa radio, ha? Gikan to diha sa may nasipit, maayong hapon sa tanang taga nasipit. Galanog-lanog diha mga balangga ang 90.1 Noong Lading Infinite Radio, Butuan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, ragihapon, sakto. Hello, maayong hapon!
12: Hello, maayong hapon. Ako de Celia Sarcolonia, taga Sumalig, Tambolig. 65 akong edad. Ang akong tubag, kabilin sa inahan o ginikanan.
0: kabilin sa inahan o di bagha ginikanan. Sahay ra ba mga palangga o dunay bitay ibilin-bilin ani atong mga ginikanan? Ani yung simbag ko, magkinaon sa atong mga ginikanan, kinilaging ibilin-bilin ba? O, magbugno tao ng mga anak tungod sa gipambilin. Sulay kong utang mo ibilin o magbugno ba na? Ayoy! Huwagi magbugno, anak. Huwagi lalis, mahitabo tito, kaya huwagi mo angkor, anak. Ayoy! Pero inyong binlan o kining yuta, kining mga butang, amo na giingon mga palangga nga, di ba human o isa kasimanag yung panaglalis. Okay, tungod lang sa gipang bilin-bilin. Ato pangutan ang semester computer o sakto bang iyan tubag, Mr. Computer? Dili ra gihapon mao mga palangga. Alas 3:30 na gyud sa tagda sa hapon. Ayo pagpaminaw di ay sa tanang mga trabahante, kumusta man mo karong mga orasa? Uban karong mga orasa, nagrelax-relax sa nagpahaway taon kay kini laging straight mo taon trabaho. O kini mga trabahante bitaw nga taga-adlaw nga dunay trabaho, bugat kay trabaho, ilabi na sa mga padre di pamilya. Ha, magmintay ito sa mag-inom sa Jazzy Vitamin C Plus a Zinc, mga palangga. Kining Jazzy Capsule, dakok ay kinikatabang sa atong lawas para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kadaghan ang atong trabaho, makalahutay ta mga palangga sa atong trabaho. Sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon, anak, kanindot ha? Kunya, ang atong panahon rin bakaroon, usap-usap, mainitan ta, maulanan, dili-gyo na ito na malikayan. Magmintay, tapos mag-inom sa Jazzy Capsule para dili ta dalitap tag ubo sipon hilanat. Gana sab kini sa kaon og tulog, kadto na problema kay lagi dugay makatulog. Labi na sa mga insomyahon, sa mga edad-edaran, magmintayin mo sa mag-inom sa Jazzy Capsule ha. Para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabi o nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa puton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Alas 3:32 na sa hapon mga palangga, unya dere na ta sa mga mensahe. Ato ning tagaan sa pagtaga dapat sa dili ba? Paminaw sa tagpipila ka mga pahinomdo mga palangga, unya balik na ko akong taywason sa paghatag og pagtagad ang inyong mga tubag. Sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban unsa man.
13: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
14: Mga ginikanan, gusto ba ninyong aligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
13: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
14: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
13: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
14: Gromate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako ug paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Gromate Multivitamins, mapalit sa tanang Clegel Store, ng leading radio station ug sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
15: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
16: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
15: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
16: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Pag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
15: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
16: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pasanaw, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang panghugaw sanaw.
15: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
17: Okay. Kasakit. Ay, okay. Kasakit.
18: Nausa mang katay. Nga nakikita namang kasasawg.
17: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguhang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
19: Ayaw pag-antos imong sakit ay. Niyaw, Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
18: Unsa man na?
19: Nong Laring Essential Oil.
18: Nong Laring Essential Oil?
19: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
15: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nonlining radio stations, o sa pinakadool mabutika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba eh.
4: Alas 3:36 na gyud sa tagda sa hapon. Karerag gihapon sa itong pagpadag-uban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val. Rita sa inyong mga mensahe, mga palangga, kay ubay-ubay na gyuning inyong mga tubag. Ito maayong hapon si Primo Quiñones Dini. Edad na ko, 69 anyos, nagpuyo sa may Puroxiete, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Nga kong tubag, anak tito, kay dulaan na siya tito, nga tarak-tarak. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gloria Zamora de Aine. Si Tinta kong edad, taga Barangay Cecilia San Luis Agosan del Sur. Ang akong tubag ani tito kay Alingatong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Merasol Madria de Aine. Ang akong tubag ani tito kay Sinina na siya tito nga gilabahan taga Kibangay, Lantapan, Bukidnon, di ay go! Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon! Ako di ay si Ruel Ortez, 47 akong edad, Puroxiete, Ginuyuran, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay Ang Paglaom! Ning tubag nga ang paglao mga palangga humanan nga tubag ha naghana kaayong ning tubag ani dili gihapon ni siya mao. Ito si Elsa Sistoso de ini taga Anunang Bonifacio Misamis Occidental. Akong tubag anang imong tigmo tito kay suga na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ernesto Salinas de ini. 64 akong edad, taga Sumusumo, Tago, Surigao del Sur. Akong tubag, kilapalapas sa tao, humanani nga tubag. Dito ako di ay si PJ Dayanan. 45 akong edad, taga Tiguman, Digo City, Davao del Sur. Akong tubag, si Montigmo, tito, kay ang imong kaugalingon, humanani nga tubag. Dito ako di ay si Greg Labial. 63 anyos, taga Kabubuhan, Magsaysay. Misamis Oriental ang akong tubag, anak tito, kay dila na siya sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ulil Noli de Aine. 27 akong edad, taga Kamanga, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito. Karaan na siya tito nga galingan. Sa unang panahon tito duha pa kabato og dunay bangag. Uy, delikado ni mga palangga ha, kay dunay duha kabato ni dunay isa kabangag.
5: Ayoy!
4: Oh, bitaw nakahinumdo mo ani kini mga bata pa ani karon siguro dili na sila makarelate ani kini bitaw karaan nga kuan ba galingan. Oh, matod pa niya bato nga galingan. Oh, namdi sa unang panahon mga palangga, pero karon murag gamay na lang kayo ang adunay ingon ani. Oh, galing og kining humay. Oh, niya, pwede pod og kining mais mga palangga, lahi pod tunok tong galingan sa mais. Pero napoy galingan sa mais nga bato no? Ato na lang pangutan nung si Mr. Computer ko, insakto ba ni? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Jeneline Acacio de Aine. 36 akong edad, nagpuyo sa may Barangay Suites, Ramon Magsaysay. Zamboanga del Sur, ang akong tubag, anak tito, kay Nabasted. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Bonifacio Magnani. 57 akong edad, nagpuyo sa may Sugbongkogon, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anak tito, kay mananagat na siya tito sa isda. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Randy Luna. 34 ako edad, taga San Vicente, Butuan City. Akong tubag, ana tito, kay katungod na siya tito. Nagingon mga palangga nga ang pangutana diha, doon na baghatay katungod niya. Ingon ana ba no? Ano mo ingon ang uban nga wala kay katungod nga mo pasakit kanako pero ngano gibalik-balik man. Ato bangutan on si Mr. Computer kung sakto ba ning tubag nga katungod. Mr. Computer! Tito, maayong hapon! Ako di ay si Mian Malaran. Edad na ko, 34. Tubag na ko ang imong tigmo tito kay doktor na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Lito Kamay Daini. Nagpuyo sa may Bibilop, Midsalip, Zamboanga del Sur. Akong tubag, anak tito, kay pangandoy na siya nga gustong matuman. Humanan nga tubag, ha? Tito, maayong hapon, si Arman Pinohon Daini. Nagpuyo sa may Purok Uno, Kaatuan, Lantapan, Bugidnon. 41 ang akong edad, ang akong tubag kay nagbasketball. Manani nga tubag mga palangga, dili rig hapon ni Maong. Ito maayong hapon si Victoriano Lapos Dayday. 61 akong edad, taga New Nungnungan. Don Carlos Bukidnon ang akong tubag kay lapalapas sa tawo. Manani nga tubag mga palangga, daghan na kay nintubag ani pero dili gihapon ni Maong ha. Ayong hapon ni mo diha tito, dili na gyud magsilbi tito. Og sige na lang gyud init kay ang among pananom taon diri sa kabukiran tito, uga na gyud kaayo. Mura na tito og akong silingan. Unang sa mo silingan di uga na pud ay. Basay mura na dog iyang silingan guro nga kanang uga na pud kay nataran. Og syempre init uga gyud. Bitaw no kay og magsilbi dili pud magsilbi mga palangga og kanang kanunay na lang pod nga kana bitawng init inanglan pud tag ulan para nang inihang mga pananom diha ha. Ayo pagpaminaw ninyo diha unya samtang bitaw nga kanang naminaw mo sa atong programa nindot sab kayo og kining magkutaw-kutaw mo timpla mo kining kape diha unya ang inyong itimpla kining atong clay gel coffee mix kung wala pa mo katilaw ani tilawin ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Pang international ang kalami ani. O ni bugtong kapi mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto na padulong sa atong lawas. Ug siyempre mga palangga ha kadto mga wala pa nag-maintain sa pag-inom sa atong Power 10 Probio capsule ayaw na mo paglangay pagdugay sulayin ninyo. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan. Daghan na kaayo ang natabangan ani, daghan na kaayo ang nagpasalamat, daghan na kaayo ang balatian ang nawagtang human sila nga nagmintain sa pag-inom sa Power 10 Probio capsule. Ato sa paminahon mga palangga si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa inyo na mas badungagan pa usab ang atong kining kaalab ug kahibalo kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
5: Magaga Power 10 ug magaga Clay Gel, maayo nga pagpabidaw da usab kanatong tanan. Welcome ini ka tuag segment alang sa impormasyon sa kaayuhan sa tuag panglawas. Dr. Al Palma usa ka naturopathic practitioner. Kauba na gatuang kasaligan nga mga kapsula Power 10 Probio Capsule ug gatuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Grabe kaayo ning duha nato ka kombinasyon. Ang Power 10 Probio Capsule atua na magyud ning napamatud-an ug katong wala nagagamit sa tuang kapsula. Panahon nga mo gamit na ka, kaya mga testimonya sa tuang mga user, positibo kaayo nga ang Power 10 Probio Capsule, grabe makatabang sa lawas sa tao. And of course, ang atua usab nga bag-o nga kapsula nga makahatag usab og paglaom ni adtong grabe na kaayo kaguba ang mga bahin sa lawas, mga organs, mga balatian. Ang atua nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga puno sa mga herbal properties nga kun imong imnon magapawartan, makahatag yun og dako nga kabag-uhan sa imong lawas, ilabi na sa natad sa pag-ayo diha sa mga organs nga grabe kabigay na. Ang Clay Gel Mix Earth Food Supplement nga adunay sambag-sambag, black garlic, adunay serpentina ug adunay alingatong. Gamit yun na ng duha ka na ito kakapsula, kombinasyon na sa mga tanom nga natural nga nagtubo sa yuta nga walay side effect mga kahigalaan. Kung usaw-usab sa matabangan sa ato ang duha kakapsula, kining gitawag kanon nga uso na kaayok, kining pagkahinay sa ato ang metabolismo or kining gitawag nga weak ang ato ang metabolism. Kung sa may mahitabo do, kung ato ang metabolism is weak na siya. Una mga powerful, ginahagla na ito basayran nga ang metabolism mao kini ang tibuok nga proseso diin ang ato ang lawas mga powerful iyang i-convert ang ato ang gikaon ug ang ato ang giinom ngadto sa energy. Kung mukaon ta i-convert niya mga powerful energy unya makalihok ta magamit nato siya. Kini nga chemical engine mga powerful sa lawas mao kini ang nagsunog sa ato ang calorie or ato ang gikan sa ato ang gikaon. Alon mapadayon ta sa paginhawa, padayon ta sa pagbumba sa ato ang kasing-kasing, padayon sa paglihok sa kaunulan ug sa tanan nimo nga mga buhaton. Ang huyang o hinay nga metabolism, nagpasabot ka na nga ato ang lawas, nagsunog og kalori nga hinay kaayo kaysa normal. Imbis gagamiton ang pagkaon isip energy, ang lawas magapawerten magtipig ni ini isip nga mahimo siyang tambok. Muna nga budako ta, kini makapalisod sa pagpaubos ato ang timbang, bisan pa og nag-diet ka og nag-exercise ta. Adunay mga sintomas nga minus na ang ato ang metabolism. First is kanunay tang kakapoy bisan og igo ang ato ang tulog, mubati gihapon tag kaluya unya kahuyang. Number 2 is pagtaas ato ang timbang. Dali ra tang mudako bisan og jutay ra ang ato ang gikaon. O dili bagha bugnaw ang kamot og tiil, ang lawas dili na makahimog igo nga kainit. Hinay nga pagtunaw magapawartan kanunay kang bloated. Unya huyang ang imuhang gitawag nga mood. Adunay pag-usab sa imong mood, dali ra kang masuko, dali kang mabalaka. Unya taas ang imong kolesterol, unya ang imuhang nga blood sugar. Muna nga bantayan na jud kaayo ang ato ang metabolism. Kinahanglan duyugan nato sa exercise, unya maayo nga pagkaon, unya maayo nga food supplement sama sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement ug sa ato ang gitawag nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang ato ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya kahibulungan nga mutabang sa ato metabolism pinaagi sa good bacteria nga naa sa probiotics. Ang Power 10 Pro Bio Capsule anaa ni ini nga maoy mutabang nga dali ra usab nga makonvert ang ato ang gikaon pinaagi sa pagdigest unya mahimo siyang energy mapahimuslan dayon sa ato ang lawas unya makapanindot pagyud ang good bacteria sa ato ang mood tungod sa gitawag nga hormones nga muhatag og maayo nato nga mood nga maayo natong paminaw sa matag adlaw. Samtang ang ato ang gitawag nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement makahatag kinig pagtabang sa gitawag nga pagpalambo sa circulation ug pagpanalipod sa ato ang selula kay doon na kini alingatong magapower 10. Ang alingatong magatabang sa pagpauswag sa circulation sa enerhiya nga nagpalihok sa ato ang dugo magapower 10. Meaning ana mas maayo ang ato ang metabolism. Unya doon na siya sambag-sambag nga maoy manalipod sa ato ang atay. Kay nga ato ang atay magapower 10 mo kini ang sentro sa metabolism sa lawas. Kini ang maoy nagproseso sa tambok, asukar, protina magapower 10. Unya ang sambag-sambag adunay gitawag nga hepatoprotective properties nga makatabang sa pagpanalipod sa tuong atay alon sa niana nga nindot og epesyente nga tuang metabolismo. Ang black garlic usab adunay siya properties magapower 10 nga nagpugong sa pagpulma sa tambok. Unya nagpasiugda usab sa pagsunog sa tambok magapower 10 kay sumala pa ang black garlic adunay gitawag nga anti-lipogenic effect magapower 10 nga kini nagpasabot sa pagpugong sa pagpulma og tambok sulod sa imuhang lawas. Plus aduna sa serpentina nga makapaubos sa kolesterol ug makapaubos sa blood sugar. So sa laktod nga pagkasulti, ang kombinasyon sa duha nato nga kapsula tungod sa mga natural nga mga properties nga naa niini dako kaayo ug ikatabang. Busa gamita nga tuang kasaligan nga duha nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement ug ang atoang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement kay dako kay nikipikto alang sa imong lawas, especially ang atoang metabolism. Wala kita igong olas pa alang sa pagpadayon sa unahan na Dr. Al Palmabagay igod ka ninyo. Lawas berlabong bahandi sa tanan atong ampingan na pinagi sa paggamit sa kasaligan ka Power 10 Probio Capsule Food Supplement ug sa atoang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
7: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Alas 3.50 na giyod sa tagda sa hapon. Dariragi hapon sa atong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw si kahaponon. Atong tiwason sa pagbasa ang inyong mga tubag, mga palangga sa atong tigmo. Ito, maayong hapon. Ako ni ay si Rosa Dilma Calma. 66 akong edad, taga Purok Talong, Balintawak, Pagadian City. Mayong hapon sa tanang taga Pagadian. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.3 Nong Lading Radio, Pagadian City. Ang iyan tubag kay Baok. Inintubag nga Baok, ma'am ha. Daghana kay nintubag ani dili gihapon ni Maok. Ito ako de si Ronald Itzalico. 37 anyos, Barangay Tangaro, Katarman, Kamigen. Akong tubag sa imong tigmot ito kay Pultahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jomelin Bowery di ini. 27 ako edad, taga Purok Dos, Concepcion, Makilala, North Cotabato. Akong tubag sa imong tigmot ito kay Alimango. Ayong hapon sa tanang taga North Cotabato. Galanog-lanog diha mga balangga ang 107.9 Nong Lading Radio, Kidapawan City. Ang tubag nga Limango Dagahan, nagkaayo ang ning tubag ani. Dili ragi hapon ni siya mao. Ito si Jose Dagano di ay ne. 52 sa kong edad, taga Maligaya, Malaybalay, Bukidnon. Akong tubag ana tito kay Balangaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto mga palangga. Niya diretas mga tawag ato ni tagaag pagtagad ha. Kining mga nanawag mga palangga para puntaon dili ta makuto-kuto ani. Hello, maayong hapon. Hala. Sa dihang gitubag na mga palangga ihasab nga kining gipalong. Ato yun yung i-plaster o maayo mga palangga. Huwag ato mga nag-dial sa kong number, kinhanglan kusog mong signal diha ha. Hello, maayong hapon!
8: Hapon tito, Elena Calixtro, 52 years old, from Amas, Kidapawan City. Akong tubag tito ay kasuko na siya sa tao tito.
4: Kasuko na siya sa tao. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto. Hello, maayong hapon.
9: Hello tito.
4: Sige ma'am, padayon ma'am.
9: Ako di ay si Anilin Galito, taga Bacoog, Surigao del Norte, 32 ang edad. Ako tubag kay kagahapon.
4: Kagahapon. Naiingon sa balag mga palangga nga di ko naggusto pa nga balikon ang akong mapait nga kagahapon. Ayoy! O ba na nga balak tito? Di ba na mao tito? Oy! Ayo pagpaminaw diha sa may Surigao del Norte, Mr. Computer! Sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto. Hello, maayong hapon!
10: Maayong hapon.
4: Nawala mga palangga. May hunat, tabi ganun tataon to siya. Nagiingon ako, kinanglan, kusog inyo ang signal. Kung hinay inyo ang signal, mga palangga, sayang kaayo. Hello, maayong hapon! Hello?
11: Ay, hindi na si Juan katuntig mo, tigmo sa nung landing ba?
4: Oh, ako na! Sige, padayo na, sir! Oner na ka, sir! Madungog na ka sa radio!
11: Ah, oh. Ako rin si Juan Carmona Jr. nagpuyo diri sa Rua, San Antonio Street.
4: Sige, padayon!
11: Sige, gusto
4: Ah,
11: 55 years old, na kong tigmo na
4: tubag.
11: Otot na patay.
4: Oh. Aha. Iyan tubag mga palangga ha. Oh, medyo kuan sa mga nangaon ha, puwiras mga nangaon ron ha. Oh, kaya ngayon tubag mga palang, ninduto sa tubag.
12: Ay, ay!
4: Baby, good town niya mga palangga. Gayaw ya pa siya. Ay, kaingaw siya nga. Murag dili man mao ang tigmo ba?
12: Ayaw!
4: O, katong mga kuan bitaw, gusto mo tawag. Sige lang, ang atong kikasabutan yun. Basta matubag na nako, diretso na mo, ana. Okay, ang doon ay pipila ka mga radio station ng inyong ginapaminaw. Madili, og pipila ka mga segundo ang atong tingog mo matingala mo. Mabitaw, ang akong giingon, palayo na lang yun mo daan sa inihuang mga monitor para magkasinabot yun dah. Pero ang iyan tubag, mga palangga, ato pangutan o si Mr. Computer kung insakto ba? Mr. Computer! Dili gihapon insakto, mga palangga, tito, maayong hapon! Tubag ko sa imong tigmo, tito, ako di ay si Charlene de la Cruz. 53 ang akong edad, taga Maligaya, Mankilam, Tagom City. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga standby. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Ninita Galbarole, dahil eh. 62 akong edad, nagpuyo sa may Puro 4. Si Lai, Malaybalay City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay Boksidor na siya. Manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni Mao. Tito, maayong hapon, tubag ko sa imong tigmo, tito, ako de si Gloria Zamora. Si Tinta ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay Power 10 Probio Capsule. Humanagi hapon nga tubag, ha? Tito, ako de ay si Maria Faye Balosa. 50 akong edad, nagpuyo sa may Puroxay sa Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag sa imong tigmo, tito, kay Huna Huna. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ang akong tubag, ana tito, kay Luha. Manani nga tubag, mga palangga, daghan na kayo nintubag, anihan. Tito, maayong hapon, ako di ay si Cristi Toto Capablanca. Edad ako, 62, nagpuyo sa may Purok 7, Barangay Balabawan, Pitugo, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Manok. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto, mga palangga. Wala, gihapon nakatubag sa atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos ani mo siyang ipaglaban on saman. Pasensya na kaayo mga palanggas, mga mensahe nga wala na to nabasa sa kahanginan pero ayaw mo kabalaka. E pag humana kong programa ako ning basahon kay kung dunay insakto nga tubag ani, ugmang adlawa akong pagabasahon. Pero kinahanglan nga nag-text mo alas 3 sa hapon, padulong ragyot alas 4 sa tagna sa hapon, ha? Ayaw magkalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon kadtong mga wala pa nagkasulay, nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Pag-maintain na mo ani tungod kay dako kayo kinikatabang sa atong lawas. Ngayon man usap ang atong clay gel mix herbs food supplement mga palangga, labi na og daghang tagtrabaho tibuok adlaw. Aduna na kitay daghang gipamati mga palangga sa atong lawas. Kini maoy i-maintain ninyo tungod kay dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ug syempre mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga gabi. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Jassy, vitamin C plus a zinc, mga palangga, gantong mga trabahante, ha, unia, taga-adlaw, good town, kayod. Sila tagsa-tagsag ka mga trabaho. 13 anyos mataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy capsule. Vitamina para sa mga kabataan, Gromit multivitamin Sera for kids. Ngan manusab ang atong haplas nga humot, magawagtang sa panuhot, Nong Lading essential oil, ang iyang partner, Nong Lading turmeric balm, ug ang Nong Lading relaxing oil. Ang atong sabon nga pampagwapog, pampagwapa, kutis, porsilana ka, kutis, artista ka, basta naka-clay gel papaya sa hub ka, ang iyang partner, clay gel brightening lotion. Pinakahumot nga perfume, 24 oras, ang atong curry perfume, o siyempre ang atong Bisco Mac Eye Drops, alang sa tinaw o klaro pananaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para mupadayon pasunahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Igugma ang inyong amahan o ginahan. Aron ka mong mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.

0: Poy Marie. Ay, man si kumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
1: Tua, sa bahay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, uy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
0: Uy, mau ba? Kini Marie ay. Ipainom din ni kang kumpare.
1: Unsa man ni pare?
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix?
0: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Datu agnisiya.
1: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo agnisi.
0: Ayay ka, kumbate pre.
2: Clay Gel Coffee Mix.
0: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas masakan.
4: Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
3: Ha? Unsa nang kapitay?
4: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
4: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
3: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
4: Sala all, laka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
5: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
6: Ayong adlaw nung lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogo. Tumiara, nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong gubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labaw makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ng imong mga tambal. O dagang salamat niining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
7: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyang binbalatian. Tumar sa Power 10 Probio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Probio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Probio Capsule.
8: Pahibalo sa tanan. Usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
9: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: taong sa Department of Education. Iragi kanon sa bagong bista, ika-16 ng impeachment trial. Ipresenta na karon ang prosecution o mga saksi sama sa kaning special disbursement officer na si Gina Acosta. Lakdon nga pagkasulti magkaisunan, bisang pagunong gusto pa ni Vice Presidente nga paspasan ang bista, ang aktual nga ginugayon po niini, nagdepende po sa maong mga ginaganon po sa mga ebidensya. O nang dili po magkaingon si Indaisaro Duterte na paspasan ang maong hearing, kaya nagadipinsa na ini, nagadipindi na kini sa maong mga ebidensya, ang isa-isay sa maong panghitabo sa impeachment court. Mauna ang mga katikaran o gani ang prosecution panel naghangyo sa atuang judge o mga senator judge ang ilang karong mga plano sa pikas nga habig na gusto nila i-appeal yun ang mismong kahimtang pamaagi trabaho ni Indaisaro Duterte siyang pagkamayor. Apan sakto yun kiingon sa aksyon ni Vice President Saro Duterte nga sa diya ko nung siya pamayor. Matod pa, dili daw gino isipon o dili isip dugang kaso sa iyang impeachment trial. Kung nagiklaro yun ni Senate Presiding Officer Francis T. Escudero, ang iya ko nung gibuhat sa una isip alkalde, mahimo lamang kuno gamiton sa prosecution aron kuno magpakita og pattern o sumbanan sa iyang kuno pamatasan. Apan gipasiugda gyud niya nga dili kini formal nga basihan sa silot sa idugang isip bag-ong sumbong sa opisyal sa upat ka articles of impeachment. So di gyud pwede maapil ang iyang pagkamayor i-appeal sa impeachment court. Morning, ang kuniktan ini matod pa sa House Prosecution Panel. Itanaw lang nila ang kasaysayan ng kuno. Ang kinabuhi ni Duterte sa giingon na itong confidential pan sa Davao, ano kunong makitaan yun, kung pariho bag yun, na pamaagi o mga tao nga iya kunong gidala sa Office of the Vice President. Apan si Chief Escudero ingon, dili pwede i-appeal ang iyang pagka-mayor na itong pipila ka mga katuigan. Dili pwede mahimo kining ebidensya na siya sad-an. Ang giingon lamang ang kasamtang kunong trial sa Senado, nagbase lang kuno sa upat ka mga particular nga sakdal ang isyo sa 612.5 million confidential funds, pasangil sa suborno, nagong bahandi, o ang hulga sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos. Maulang na siya ang pinaka-espesyal sa impeachment trial, ang upat ka mga articles. Walay labot siyang kanhing alkalde pa ng dili basihan. O mga kaisonan, ato po na yung hatagan kung gibog aton, unsa kay plano karon sa senador sa impeachment trial sa dili ka kini maapiktuhan ang ila kunong kandidatura sa 2028. Unsa kay may tabo karon, unsa plano karon sa mga senador sa ilang isip usa ka judge, senator judge, kung mahitamo na wala sila gidapigan, doon na pagkini maapiktuhan baka ang ilang kandidatura nining umaabot nga eleksyon. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view, human lamang nining pipila ka mga panel.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa

0: ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong i-excel product sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba akong anak? Ngunko, unsay sakit niya? Kalintura. Kusulay, good ang bidimak sa friend kay nang sa kuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakaliha. So, nada. Magyud kay, dili mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanab ko, bi, isa lang. Ngunko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong kanaon o maayo bagyod. Ko, iampu ipod. Ayaw po dahil yung paggamit o din yung ampuan. Kaya ka nang naayog yun ang iyang anak.
7: Okay.
6: Kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya maligo na kumunta. Kaya naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang mato ka sa malandag magpakuan ko di. Kanang magtugon ko nga magpalit ko para po sa akong anak.
7: Okay.
8: Bayan 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaisonan. Padayon sa itong ikaduang hugna sa itong programang Public Opinion o Gunpoint of View. O ganina sa itong ikasulti ka ganina mga kaisonan regarding anini ang impeachment trial. O gani karon ang mga senador karon nagabantay na sila ang tagsitagsan nila kagaugalingon. Tungod kay sila man ang nagtimbang. Sila karon ang isip at timbangan sa impeachment trial sa Senado mga kaisonan. O gani, usa ka pangutana ang ningon. Unsa kay plano sa mga senador sa impeachment trial, dili ka maapektuhan ng ilang ka ang ilang kahang kandidatura sa 2028. O na karon ang ato karon hatagan o pagtagan kaisonan unsa man ang mga public opinion o unsa man ang mga point of view ani. Dili ka maapektuhan ng ilang kandidatura nini kasi sila doon ang judge. O na, ang plano karon o ang baruganan sa mga senador sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Gigiyahan gayod na sa politika o makaapikto kini pag-ayo sa ilahang kandidatura sa 2028. Ano man, tungod kay ang impeachment o sa kana ka-political process ang matagliok sa mga senador gikalkula base kina sa ila karong survival sa umaabot nga eleksyon. O na, karon, isang pag sila ang judge, isang pag sila ang senator judge, sila gyapon ang matagliho karon sa senador, gikalkula base kina sa ilang survival sa umaabot nga eleksyon kay Sonan. Kini ang mga nagunang plano sa mga senador na kung giunsa kini nga makaapikto sa ilang kandidatura sa 2028. Una, doon na sila i-balance o pag-amping mag-eksyonan. Una karon, ang mga senador, amping silang mayo karon. The safe strategy. Ang plano, daghang senador karon ang nag-aamping o dili gayod daling mapakita o pabor o kontra kang Vice President Sara Duterte. Gusto nila nga makita ingon nga patas o neutral nga mga maghuhukom ang tawag ana ang isip senator judge. Pero ang kasing-kasing o dugan ana nagbuto-buto na. Wala, ipikto kini sa 2028. Ginalikayan, ginanila nga masuko ang duha kadagkong paksyon. Ang pro-Marcos o ang pro-Duterte. Kung mapildi o mudaog manggaling si Sara, gusto sa mga neutral nga senador na doon nagyapon sila'y makuha nga boto gikan si bisan asang kilid. O na karon ang mga senador sa karon nagduwa-duwa na dahil base unya masuko ang duha kadagkong paksyon. Paksyon ni Marcos o ang paksyon ni Duterte. O na sila karon nag-amping ang ilang tagsa-tagsa kaisip senador. Ang mismo Mangyon Alcansiya sa Pro-Duterte, all-in sa solid base. Ang mga nailang magong kaalyado magong sa pamilyang Duterte, daling kamot ginan sila nga babagan yun, malangan yun, o dali gining maobswelto ang vice presidente kunang ginagamit nila ang mga teknikalidad sa balaod aron dipinsahan siya. So nakabantay naman taana. Namang ko'y kaalyado nga ni Duterte ng mga senador. Na doon na po'y kaalyado po ni Marcos ng mga senador. Mauna na maipiktuhan yun ang eleksyon sa 2028. Wala labot ng mga congressman case sa ilaharaman ng distrito. Ang senador kay kinitibukan man, muna hindi kahadlokan karon tungod din ang impeachment na gipahitabo. Kini nga mga senador, nagsalig ni sa gitawag og Duterte Magic o ang sulidong boto sa Mindanao og mga Duterte diehard supporters. Kon mapanalipdan nila si Sara, dako ang chance, dako ang chance agad na endorso sila sa 2028 makaisona. Apan ang risgo usbon kini kung hingpit nga malubong si Sara sa mga isyo sa confidential panel. Mao na nga ang mga senador karon hanlok yun. Isang pag sila ang senator judge, hanlok yun. Kay ang paksyon mangaroon sa Marcos o ang oposisyon, ang administrasyon, and anti-Duterte bloc. Ang mga senador mangod nga kalyado sa administrasyong Marcos o ang mga miyembro sa oposisyon sama ni Senador Risa Ontiveros, nagdusok biya na sila karon sa pamahayag sa mga ebidensya sama sa giingon nga pag-abuso sa confidential funds. Ang ilang tumong maugyod nga ang pagkuha gyud sa kamatuoran o pagpanubag. Mao na nga inkwentro gina sila ni Duterte. Kon mapamatud-an manggaling ang mga akusasyon, madaot ang imahe ni Vice Sara Duterte alang sa iyang planong pagdagan sa pagkapresidente sa 2028. Ang mga senador nga nanguna sa pag-usisa magkakuha o kinisuporta gikan sa mga anti-Duterte na butanti o sa Nicanaria sa maong administrasyon. Mauni nga, sa kakaroon, nagtago-tago pa lang, gitago-taguan pa lang sa mga senador ang ila karoon mga huna-huna. Pangutana, magulay mga kaisunan, nga nung dako man kini og epekto sa ilang kandidatura. Sumala sa mga eksperto sa politika, ang resulta daw sa trial, mauro na ang magpusab sa purma sa mga alyansa alam kuno sa 2028. Mauna karon ang nahitabo. Mauna ang kon makundik manggaling si Sara Duterte sa Senado, pirmaminti na siyang dili na yun makadagan sa bisan pag-unsa pang posisyon sa gobyerno. Kung may tabo kini, mabungkag ang Duterte bloc o mapugos ang mga senador na mangita og laing makuptan nga dakong alyansa alang sa 2028. Mauna nga, bugat kayong kaisonan kung mapaksyon na ang senado. Kay kung makonvict manggaling si Sara Duterte, ang iyang mga kaalyado, maghimo ng laing gimmick istatiya sa tuig ng 2028. Mauna ang publiko karon, ang publiko sensitibo karon sa isyo sa kwarta sa gobyerno. Kaya ang mga senador manggon nga makita sa publiko na nagatabon sa kamatuoran, pwede silang silutan sa mga butante pinagi sa dili pagboto kanila. Mauna karon, kung atong palauman magkaisonan, atong palauman na unya kung sa may reaksyon sa katawang Pilipino, reaksyon karon ug mulo sa katawan, kung sa may kasulti sa katawan, mahitungod ano yung mga senador na kupananglitan, makonvict pa si Inday Sara, kung sa kay matungo nga forma niya sa katawang Pilipino. Para sa laktor nga pagkastorya, dili pwedeng dili maapiktuhan ang ila kunong kandidatura. Kaya ang impeachment trial nagsilbi lang litmus test o dula sa chess makaigsonan. Din ang matagbotos sa senador adunay katugbang na ipikto sa ilang political future sa 2028. Wala karon diya ang ikadlokan karon sa katawang Pilipino. Ato po na padubayon unya kung sa magyud ang mahitabo ana. O sa lain nga bahin, mahitungod kayo sa ekonomiya. Ang kakuyaw karon sa stagflation like nabalaka na ang mga eksperto tungod lagi kay ang gross domestic product sa nasod ni us na ngadto na sa 2.3% sa ikaduhang quarter na sa 2026. Ang labing ubos karon sukad pa ni adtong 2021 tungod kay taas ang gihapon kuno ang inflation apan ang hinay nga pagsaka karon sa ekonomiya. Ang Pilipinas giingon anaa karon sa stagflation like nga sitwasyon. Og ang pag-us-us pod sa piso ni unload pag-ayo ang Pilipin na stock karong adlawa samtang ang presyo sa lana sa kalibutan misaka tungod sa tensyon sa Middle East. Ang kantidad sa piso nagkaduol na sa record low na 62 kada US dollar. Nagatag kini og dugang kabalaka sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Og taas yun ang mismong presyo karon sa pagkaon. Nagpabilin niya pong labaw sa 6% ang forecast sa inflation sa nasod karong tuiga. Bisan pa man sa pag-ubos karon sa taripa sa bugas o pagpaspas karon sa ayuda, ubos karon sa uplift framework sa gobyerno. Dako gyapon ang epekto sa kalibutanong crisis sa lokal nga merkado. Ona nga bisan pag unsaon pa kapila pa ma-uplift ang plano sa landong presidente. Pitos gyapon ang panahon, pitos gyapon ang panginabuhian sa taong kabos. Mauni karon makaigsonan, bisa panaghatag pag-ayuda ang gobyerno ngadto sa mga kwalipikado, apan kantong dili kwalipikado, mao kanoy kasagaran nga nagmulo. Kaya nga naman, ang kantura na yung kwalipikado kuno ang magkakaon. Katong dili kwalipikado, di kakaon. Para karon ang ngano yun ana ang lantaw karon sa gobyerno. Naman dahil kuno yung kabos na, pag hindi kabos kaayo. Katong na siguro yung wagi, yung ikaonon, may tagaan. Katong magkakaon pa, may dili tagaan. So, ban yapon ni injustice labor practice yapon. Karong regionan, anita sa katapusan ang mulo ug singgit sa katawang Pilipino. Ano siya ipito karon sa bagat o bagyo? Grabe ang mulo karon sa katawan, mga regionan, karong adlaw. Lumaligay sa walay hunong na ulan o baha, dala nga bagat o bagyong nining. Kapingod, noybimilgod, kaiskulahan ang nasuspindi karong adlawa. Huwag ka na itong pipila ka mga adlaw. Walay klase. O napugos gyud ang Malacanang sa pagdeklarar o alternative works arrangement sa mas mga probinsya. Tungod lagi ni misyong milyong-bilyong pondo sa flood control, lagi ingon, wala kayo. Mabatyag di kuno sa mga biktima sa baha. Mao kanoy di paningkamutan pag ayo karyo nga ma-recover ka ng maong isyo. Okay. Nilutaw yun ang mismong kamatuoran. Is 5,000-9,000 ka mga eskulahan ang nagsuspende na sa klase. Ang ilang giuna-una kining bilyong-bilyong pondo sa flood control giingon wala kaayo na batyagi sa mga biktima sa baha na nag-aghat ug kasuko sa public sa publiko batok sa korupsyon sa administrasyon. Orang kalisod 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ampo interview human lamang dinhi pipila ka mga paningon.
7: Alan, lang sa financial nga panginahanglanon. Duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
9: Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood ug antioxidants anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
10: Mega Pure Herbal Capsule.
9: Kun ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kun sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
10: Mega Pure Herbal Capsule.
9: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
12: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mutestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
11: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
13: Glagel Coffee Mix.
14: Wow.
15: Testimonya.
14: Oh.
15: Kasinatila.
16: Ma, nana si Papa Joseph.
17: Ah, may noon kay andam ng pagkaos la mesa.
16: Bless ko pa. Kainit dun mo pa?
18: Bilantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
17: Uy! Tungod ginas panahon ron. Puso kaing ubo. Hilanat og trangkaso. Ay kabalaka. Kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
18: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang, ang sweldo mauna lang.
16: May trabaho ka pa?
18: Oh. Natural na, maugo ni ako panginabuhi. Unsa may atong kanuna, kung dili ko man trabaho.
16: Naayon na day ka pa?
18: Ay, maayon mo lang. Bawan ako, kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
16: Mau ba pa?
18: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhod o pagpamuy-puy, sama na ko. Sige na, arin ako!
17: Aray, kadiyot-kadiyot, banak ko, kadiyot lang. Inong-una ini-o.
18: Pagsama ni asawa ko!
17: Maone! Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
18: dili na ko mag-agwanta pa!
8: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4 magkaisunan. Padayon to sa itong gamay na lang ang minuto sa ito ang programa na Public Opinion and Point of View. Parigin ang mga ito ilang karoon nga mulo, singgit sa katawan, na unta paningkamutan yun sa ito ang kagamhanan nga matuman. Okay, sa lain gabahin, ang katapusan ng isgutan na ito na itungod aning Senate Bill No. 1511 Nag-iaprobahan na karon sa Senado sa ikatulo o gakatapusang pagbasa ang giingon na itong Senate Bill 1511 o ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act. Pinagi kini sa butong 1801. Mas gipahuptan pa nini ang kasamtangang balaod anong kuno silutan ang mga pampubliko o pribadong hospital nga nag-hostage o nagbabag sa pagpagawa sa mga pasyente tungod sa wala mabayri ng mga medical bills. Muna nga mubo nga sumaryo sa mga importanteng punto sa maong nga balaod magkaigsoonan. Kinsa og unsa man ang gipanalipdan, dili ilang pasyente. Giapil na sa proteksyon ang mga kabanay, representante, tig-atiman, caregivers o mga bag-ong na tao, nga bata, na newborn babies. Og minatay og mga dokumento, hugot yun nga gidili ang pagpugong sa patay nga lawas, medical records, discharge papers o death certificate tungod lang kay wala pa makabayad. Sumala pa sa Senate Bill 1511 o ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act. Pinagi sa niining maong giboto o na-approve. O nag-ingaw nag-ipahugta niining kasamtangang balaod na silutan ang mga pampubliko o pribadong hospital na nag-hostage o nagbabag sa pagpagawa sa pasyente tungod kay wala mabayri. Ana, mga kaigsoonan, ang mga ospital, liyado sa ospital, nga makalapas, mahimo kuning pamultahon o 100,000 hangtod sa 300,000 o mapatungag pagpriso hangtod sa 2 ka tuig o 4 ka bulan. Silot sa tagdumala kung ang pagpugong agi o pagsunod sa patakaran o policy sa ospital, ang direktor o tagdumala mag-atubag o multa nga 500,000 hangtod 1 milyon o pagkabilanggo gikan sa 4 hangtod sa 6 ka tuig. Kung doon ay pasyente nga wala makabayad, dili pagawason, mauni ang mahitabong silot sa mga empleyado, employer sa maong hospital, private and public hospital. Pagtangtang sa lisensya, kung makatulo na kahigayon nga masubli ang paglapas, mahimo ng bawion sa Department of Health ang lisensya sa maong hospital aron dili na kini maka-operate. Inamduman aron hingpit na nga mahimo kini operasyonal nga balaod sa tibok nasod, kinanglan pa kining ipasa sa House of Representatives mga kongresista alang sa ilang bersyon o gapirmahan sa maong presidente. So, mauto siya ang pinakabag-ong latest na balita mag-aigsoonan regarding anini ang mga pasyente nga na-admit sa hospital, private o public hospital o niya nahitabo nga dili kagawas sa inungdan nga wala gyoy kwarta nga ikabayad. Wala'y kwarta ikabayad nga gihold nila na hog man ang hostage. Hostage may tawag na mag-aigsoonan. So, dako kayo og babag. So, mapailan og kaso ang mismo ang ospital kung ilang i-hold ang pasyente, di nila paggawason kay wala lang kabayad. Inon, yun sa man ni pagbayad. Yun sa pagbayad ang utang. Dili, mapapasya po ng utang, matod pa. Diklaro sa nagunang tagsulat na si Senator Risa Hontiveros na kinanglan gyapon kining bayran sa pasyente pinagi sa mga ligon ng mga legal ng pamaagi. Promissory note o garantiya, pwede po no mupirma o promissory note o magpakita lamang o garanti letter gikan sa DSWD o Department of Health o di ba noon diha sa Philippine Charity Sweepstakes Office o di ba noon sa SSS o GSIS. Maulang gina ang giingon ni Senator Risa Hontiveros na kung di yun magkagawas, nalay himoon, nagyapoy utang. Bayran daw gyapo ng utang sa ospital. Pero pagawas o napasinti. Inanglan lang daw ini na direct promissory note o garantiya. Ngayon sa man po'y silot sa musopak, multa sa empleyado, mali gina itong ikaingon ka ganina, mabugat kayo, kung ilang maging ang himoon yun, manang dili sila makakuan, ipagawas ginila ang mismong pasinti. Hindi ginila dugayon. Mauna mag-eksonan ang matuod nga kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kung dili anadya sa kamatoran nga gihuptan sa tanan, di ng inyong tingog mao gini maghari mag-eksonan. O gani ang pagkodingon upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung ilisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman na CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Malala pa ni Chairman Tinco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Ang programang Public Opinion ug Ampoy Tobyo ginadala kaninyo sa Pinigalayon sa atong hinungdan ng mga sponsors, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligon sila diha, nindot nga glass o aluminum work sa inyong balay opisina. Kagapi Glass and Aluminum Services lang. Nung matawagan sa numero 0946-80047. 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services yung ipregihan ni Sir Roderick Kagapi. Og mangita ba mo og barato og di kalidad nga audio setup ayaw sad paglangan. Ang GMG Audio Installation Services kompleto sila. Gikan kada sa produkto hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Mga barato nga produkto na sila Tusundra units para kana sa nindot nga dashboard setup. Na sila speakers at amplifiers para kala sa kusog o tinaw nga tingog na sila. Naapon na sila category 7 amplifiers, high quality performance. Naapon na sila sounds accessories, kompleto nga mga wire no, o mga connectors. Dito mo palit nga barato. Na sila mga mixers, kanang mixer sa magkaisunan para na sa saktong timbre o tingog. Nganana sila yung mga servisyo nga ilagitan niyag car audio installation setup sa inyong masakyanan. Sila mo installar ana. Na sila professional audio setup para kala sa mga tapok-tabok mga event. Na sila house audio installation setup para sa nindot nga mga sounds inyong balay. Asa sila makita? Nalaman na sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, inatong siyudad sa Panabo. Doon lang po na sa Mirinol, ang atbang ana, Jehovah's Witnesses, ang GMG Audio Installation Services. Nagipanagiyan ni Sir Jeffrey Tohoy. O, gamatawagan sa numero ng 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services. O, mudugang pa na kung doon na mo'y panahon na mukaon mo, ay lamay ang pagkaon niya sa palingki. Iya, at bang alikon lang na sa Asisar Ono, ang Lydia's Antoni Iteri o Lydia Parlor Beauty Salon. Ha, nindot yan na dia. Lamay kayo pagkaon niya, libre pa sa bawang kaigsonan. Nagipanagiyahan ni Ma'am Lydia Orebia. O, mga boss, mga ma'am, mga sir, gusto ba ninyo nga mas munindot pag yun o mudaghan ang customer sa inyong negosyo o mailan yung stibok lugar? Nagtanyag karon ang 96.1 Infinite o 90.9 Light FM na baratong radio advertisement package na dako kayong tabang ni sa inyong negosyo. Para sa pinagi sa kahanginan, doon na sila sulit yun nga rich, na sila bronze package, na sila silver package o gold package magaisonan. Matag package ni ini, doon na sila dako kayong spots kada adlaw. Na doon na pa sila bonus spots kada adlaw. Doon na pag more bonus, time check Saturday, Sunday pa, ang airtime. Ayaw pakyasa. Duawa ang 96.1 o 90.9. Diri lang sa sikan na floor, Dico Building. Doon lang po na sa Panabo CTN. Matawagan sa numero 0936-270-0941. 0936-270-0941. O diri noon 0916-462-8170. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita, mga kaigsoonan, karong adlaw, usa kini kadako nga hagit ang gibilin kanato. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa palibot. O ang pagpadayon sa pagpakabada bisan pa sa kalisod sa panahon. Hinumnuman ato mga kaigsoonan ang usa ka lig-on nga nasod. Dili din masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahum sa iyang mga leader. Kundili, masukod kini sa tiunay na pagigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig katao. Kini ang inyong tingog. Kini ang inyong baruganan, magkaigsonan. Kini ang public opinion and point of view. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. Iyan natapos ang usa ka oras sa itong pagpanag-uban sa ngalan sa kinitibukang fuerza sa 96.1 Infinite o 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Arabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Rolfi Orio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O kininyubos igala sa kanginan, George Leonis Caigas Jr. Muingon, diha sa kamaturan ng impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw mao'y magdala kanato sa hustong dalan. Mao na nga mayong hapon Davao, mayong hapon Mindanao. And God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikalit man yung sakit at yung kutu-kutu, lapos di likod na ako nga, o ingon siya dugan, sakit kiwi, nangurong na ako gay, sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, dali ko sulod di sa balay, deskwas, to niya, nangirado man po itong ako nga po, kaya mag-inisa, ina, o dali anak, abri kay sakit di, kaya di na ako makaangkin mo, kaya lahat na ako pasturba. Nangurong na ako sa kasakit, kaya na, abri anak, kasulod ko, ako gini, gunita ng kuan ka ng arumagani. Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dugan na ko, likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na ko, nagkakain singot na ko, naggawas. May na ko salamat, you know. Kaya pa na lang yung yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay, adunag yung panalangin. Ano, ikan ka, you know.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
2: Salamat tay, salamat kay Naya, salamat kayo.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
7: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto to sa Mega Pure Capsule.
6: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga naay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
9: Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
10: Ang mga produkto sa Kutis Mistisa mapalit sa Kibawi Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog Hilaya Pharmacy, sa Malapag Carmin Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi Bukidnon.
11: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling already ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
12: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
13: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Masakit nun ba o ganun na yung luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini o dako pag-ikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katungala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule. Daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
7: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
6: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini o naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
14: Rock. We only play the right kind of rock you want to listen.
15: Yeah, that's right.
14: Rockin' Sunset.
15: Unbelievable.
14: Rockin' Sunset. Rock and roll starts

Iya. Wih, grabe. Selamat, Lord. Ano? Kaya nga no, kaya nga no, kaya nga no. Umuulan na yun. Dili lang ta mo atras, no? Kailangan dyan ako matingog para muulan. Sa akong tingog, rogyod ang magpaulan, mga anaga. Ay, salamat, Lord, na. Sa perteng, ika nga, mura na kog naa sa ubin, ano eh, no? Ay, salamat, no. Dag-um na gyud, no. Karoon pa dyan ko kakita nag-dag-um dre, ah. No? Para pila na ka mga years. Grabe pagka tayo, eh. Wait, oh, salamat, salamat, salamat, gyud. Nga, no. Ang tama ulan. Bundak ang ulan, no. Para, ay, nako, mabut nga na ang mga tabay bag tubig. Ang mga nauughan nga sapa sa tuburan. No? Mudagayday na sad ang mga katubigan. Ha? Paingon sa mga basakan. Paingon sa mga pananom. No? Kaya ang mga talong ng lawos na. Ang mga okra sa mut nagkalapuyot. No? Kaya init gayo. Naapa po, no? Mga kanaganing mga pananom, mga anak nga dili siya kailangan og init or sobrang init, no? Ang looy kayo mga farmer, di ba? Mga matay mga patandam, no? Lugi. Lugi in check. Lugi gusyo. Napoy mga pananom mga good anak nga dili gyud siya kailangan og super super duper nga init. Ay, mga anak, oy kanang di siya kayo palabian o kanang init ba kay kung mainit siya mamatay siya, no? O kanang manglawos na siya dra, mga anak, ha? Manang dili gid siya kailangan og init, manang salamat ano unta, oh ay bugna na gyud ang problema. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

0: Wibis ba karon? Wibis yun ay kay Thursday man.
1: Dosmel 20 size. Agosto 20 mga anak ha. Adverting dali ara sa oras ugma. Og sunod adlaw Bernes Sabado na. Perting dahil liya sa tuig. Apet na mahuman ang 2026. Magsaulog na po tao. Galag-galag.
0: Bitaw, apet na bitang galag-galag. Ay, nako. Happy kayo kung mga anak kay... Ay, nako. Maka-feel na yun na ganang basa. Bitaw luoy kayo mga party sa samot na dere sa Mindanao mga anak ko kay kanang mga ataba nila perti ng ugahan no? Oh bisan sao ni mo og limas lapok na imong malimas mga anak wala mo itubig ya. Pero bilib kanang mga atnapay mga atabay nga dili yun mahubsan ba no? Grabe good ka abundas siya sa tubig. Gawas-awas ang tubig. Tuburan sa katubigan na nibusagak. Mix of Rock mga anak ha. Welcome sa itong programa sa Mix of Rock diri sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon mga anak. We tatay paeng na. Alain po, kinsa pa inyong makauban ron. Ako ramang giyod. Live the around draws 96.1 and Venet Radio Panabo og 90.9 Light FM Panabo City mga anak ha. Salamat raa sa ato ang General Manager Ma'am Rosemary Amet Bolfa. Sa ato ang Operation Manager Engineer Wolfie M. Oria. Sa inyo ang Radio Technician. There is a 94.3 Light FM. John Rafael Neal Liga. Sa inyo ang guwapito nga IT expert na ya. Yung IT personnel at technician raaw sa Panabo City 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM kang Sir Kevin William Bargen saan ay pagdana ba yaman ay Bargen sorry pero Bargen man si Sir no? Bitaway welcome mga anak ha. Ayaw mo kaulaw sulod mo dere sulod sa itong programa mga anak. Live po tayo takaroon na makita sa ito ang FB page sa so 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And live takaroon kay high tech na technology karon. And sa unang panahon kay radio, ganun, gusto kay radio, no? Pero nana may Facebook live. Sa katibukan sa probinsya sa Bukidnon, mayong pagpaminaw, mayong hapon. Bisan pa man dra sa poblasyon, Damulog, mga anak, mayong hapon ka ninyong tanan dra. Kumusta man dra, ha? No, ni buhagay na ba ang ulan, dra? Ni busagak na mang taligsik. Dra, sa barangay, sa pagar, may pagpaminaw kaninyo. Dariya sa sindro, sa Kibawi, atong panahon karon nindot kayo. Busagak na ang ulan, mga anak, ha? Dariya sa Dangkagan, Municipality of Kitautaw, Municipality of Maramag, dra po sa Valencia, og sa Malaybalay, San Fernando, Bukidnon, dra sa Pangantukan, mayong pagpaminaw kaninyo tanan ha. Bisan pa man dra sa Libertad Quezon, Municipality of Quezon, Libertad Bukidnon mga anak ha. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan dra. Adria po sa part sa Cotabato dara sa Carmen bisan pa man sa Arakan Cotabato mayong pagpaminaw ha. Wash out kaninyong tanan. Welcome na po sa atong bagong tulumanon. Adria sa programa natay pa ing madunggan sa nato. Ang atong sinder karon. Idol gina ko niya daw nga kwan daw sa drama ba. Atong sinder karon.

0: Bita ko eh. Dili mangangayan magdrama tatay pa eh. Kaya busagak magtingog. Ay ako. Pero at least sa akong tingog mo ulan ba maka-experience mo ulan. Kita mo ulan ba no? Kaya ah, kaya grabe jud pertingi ganga. Hot, no? Dili na makaya cool down. Grabe, no? Grabe ka init bitaw. Alright, before tamo primero mga anak sa unahan, ato sa ning i-shout out, no? Ang ato ang mga produkto dari sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Mga produkto nga nagpaluyo nitong programa. Huwag niya itong CBNN. Patod sa tuwa sa Genius Marketing. Ang Mega Pure Food Supplement Capsule. Rich in antioxidant with complete superfood. Huwag itong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mga anak ha. Ang kape. Nga daghan kaayo siyaga. Kanang sa tawag na benefits ba ha? Mga dagan gani siya mga matambalan mga anak especially to mga taas og sugar mga diabetes ha. O, sige mo ginaman ng mga kape nga grabe ang sugar ha? Grabe ang sugar nga gibutang mga anak ha. O na Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ang gamita kay nga nung man dili din na tamis tatay paeng dili na siya maka-diabetic ang kay gigamit nga sweetener ni mga anak is stevia no? No added sugar mga anak stevia ang gigamit ni usan na siya ka pananom dito sa laing nasod yung herbal nga pananom mga anak no? Nga ginagamit pang sweetener sa mga kanang taas good kayo og sugar mga anak ay bisan pamada ato nga gunoy liniment oil mga anak ha? Ang haplas nato power gunoy liniment oil grabe kay piktibo nindot po sa panit mga anak gamitan ninyo sa mga muscle pain back pain body ache nga to gasakit ng atong mga buko-buko sa atong mga was gangol-ngol ang atong mga lutahan ra, kay perting sa kita sa doadlaw ng trabaho no? Ang gunoy liniment oil ang gamita bisan paman or pwede po niya sa kana ganing mga pinakan sa lamok or mga insect bites mga anak ha atong kiss fragrances para sa mga kababainhan o mga kalalakin andra na kung mga anak ha ako nga mahilig o mga pahumot gusto kayo fresh na pag magligo dapat humot ka ngayon na atong kiss fragrances no humot ni Zia nga pahumot no magaling pahumot kay humot no kiss fragrances mga anak ha gamitan ninyo na sila lain ng mga scent or flavor scent mga anak nindot ni siya kay 24 oras ang baho dugay mawalan baho ni ini pilit gud sa inyong mga sanina ha dapat sakit sa ilong ang baho ni ini mga anak ha tama ra gud siya nga pahumot mga anak gi formulate para sa masa mga anak ha bisan pa man na itong muscle man full supplement for men para sa mga kalalakinaan nga dili na katuy hakaw kay kapoy na gikan sa trabaho dili na ka-perform sa langa performance lambing-lambing draa kang misis no? Nga ana ang muscle man food supplement for men ha oh gusto ka nga kuan nindot ang lambing-lambing kang misis no muscle man food supplement capsule ang gamita muscle man strong coffee mix bot mga anak oh, itimpla makumpare na ko dra kaya tungod sa kakapoy sa lawas no dili na kakuhit kang misis no dili na ka kuan ba ng ka lambing-lambing eh manang na to ang muscle man strong coffee mix muscle man food supplement for men kapsula bisan pa mga mga anak natong kutis mistisa glutathione with collagen soap blended with milk and honey and kutis mistisa carrot papaya soap and ML8 malunggay with luyang dilaw dariya sa atong sibianan mapalit sa 94.3 Light FM Bawi Bukidnon og available po dira sa 96.1 Infinite Radio at 90.9 Light FM panapo dira sa Bungkawil Street, Santo Niño. Ha? Panabo City dira sa Panabo City Inn or PC Inn. Naa sila draa ha, sa kanang mo sa second floor, babaw gud ang kuan, LBC na draa sa babaw gud. Ay sa ubos ni di ay no. Sa ubos ana LBC babaw na nadra tong istasyonan. Available na draa sa Davao region ha. Maayong hapon draa sa Panabo mga anak ha. Maayong hapon draa sa GP Laurel kang Lula Jojo og ang Lula Joy, mayong hapon. Mayong pagpaminaw niyo draa ha, Lolo. Og draa sa Carmen Municipality of Santo Tomas Ortibalog draa mayong hapon. Draa sa Kapalong Asunción. Bisan pa man draa sa Mawab na Bunturan. Sa Davao Region draa sa Sindro sa Tagum City mayong paglanog-lanog kaninyong tanan draa. Kumusta man ang atong signal draa karon ha? Kumusta man ato ang pagsibya karon? Later on madunggan ato atong sender. Betaw eh. Joke ba gani? Joke ba? Practice ba, practice. Kasi makuha dahi tao sa kanang kwanday, kanang ABCBN. Betaw eh. Dra sa barangay ni Bunga, barangay Tuganay, barangay Ising Carmen. Kang Kapitana Rudil Sumugid, mayong hapon kanimo dra. Asa na man karon? Mayong hapon kang Sir Leo Labadan, watching sa atong viewing sa ato ang FB Live. Good afternoon po, sir. Mayong hapon kanimo dra, sir. Sir Leo Labadan. Sa gana karon na mina, timpla na magkapi sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1, no? Kay bugno na kayang hangin, no? No? Sapsoy na kayang hangin, manaka. Lamig kayo karon gabi-kapi, kay bugno ang panahon. Lamig kayo magpainit sa kanang kuto-kuto, manak. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1, dili siya kanang magsakit yung kuto-kuto, kundi matambalan ang inyong mga sakit nga ginatago sa inyong panglawas, mga anak. 527 na sa hahapon. And sa gusto mo patimbaya, mo greet ba? Greet, no? Pag-greet po, i-greet po na inyo ang mga Marites nga silingan, draa. I-greet po na ang inyo ang mga andraa, mga pare ninyo. Yung pamilya, relatives, no? No? Pwede po mo mutawag. Draa sa 94.3 Light FM, Gibawi, Bukidnon, og draa po sa Panabo City. Sa tanan nga naminaw, draa sa 96.1 og sa 90.9 na Light FM. No? Draa nga tong text line number sa programa ni Tatay Paeng sa Mix of Rock. 0955-954-8733. Usbon ako, draa sa Panabo City, nga naminaw karon sa programa ni Tatay Paeng sa 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM. Mao ni atong text line og diri sa probinsya sa Bukidnon. No, naa ato ang text line mga anak, 0955 954. Ah, paminaw mo ha, dili sig tabi dra. Listen class, listen. 0955-954-8733. Dawat ang mga cooler. Dawat ang mga texter, no? I-greet po na inyong mga jalingan, yung pamilya, raap ang text bud mo. Kita ba eh? Pwede mo dawat ang mga cooler, mo dawat ang texter, no? Draa sa Panabo ha, subon ako 0955-954-8733. Dari sa programa ni Tatay Paeng sa Mix of Rock. Ang bisan pa man sa Katibukan sa Bukidnon o Cotabato Part ni Ining Mabdon sa atong programa mga anak. Naatay cooler, ato aning tubago ni Driabe. Okay, saan na ito na eh? Hello?
1: Hello,
0: kinsa ni?
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kinsa man ni?
1: Si Christina Ponce, taga Panabo.
0: Christina Ponce, you know, taga, taga sa ganin eh?
1: Christina Ponti, taga Panabo City.
0: Taga Panabo. Yes, ma'am, mayong hapon kanimo dra. Oh, mayong hapon.
1: Mayong hapon po. Dilagay madungog imong tingo.
0: Ah, dili madungog di aya. Tarong mo na to ni ha. Oh, sige be. Wait lang ha. Ay, naka okay. Hello kani. Ma'am, palayo sa imong hang radio, ma'am, kay mag-iko-iko tama mura ta ganang na power. Oh, sige, sige. Asa naman ka? Okay, kaaway ni mo dra. Ah, sige, ma'am. Nakaipag-greet, ma'am. Nakaipag-greet. Okay. Okay, sa kisa man ang kaaway ni mo dra, ma'am. Ah, nakay kaaway.
1: DJ Arian.
0: Okay.
1: Ako niya, Ann.
0: Oh, papalayo sa imong transistor radio, ma'am.
1: Ay, nainalipang, baby, pupuan.
0: Ayaw! Ay. Ano man, ha? Oh, sige, ma'am. Padayon, ma'am. Padayon.
1: Oh, si DJ Tekla.
0: Ay, sige, ma'am. Salamat kayo, ha? Okay, sige na. Sige, ma'am, salamat kayo sa pagtawag kang Ma'am Christina Ponce, ha? Ano? Ano, unsa naman to, nag-aaway naman. Bubue pa ninyo! Ay, nako. Ayaw mo si, no? Kay Kuana, kayo. Oh, akutek tubig, akutek. Ay, na, kay wala ba'y tubig, uga ba'y ang sapa karon. Salamat kang Ma'am Christina Ponsidra sa Panabo, ha? Salamat sa tibok pamilya ni mo og si mo nga auntie dra, yaan ni mo karon nga naminaw. Ano mayong paglanog-lanog ganinyo. Another from 6654, kinsa man eh? Hello? Hello?
2: Hello, Taipaeng.
0: Hello, mayong hapon, kinsa man ka?
2: Si Fatima Daini, all the way from Mako, Davao de Oro.
0: Yes, all the way from Mako, English, ha?
2: English, yun, English.
0: Yeah, English, Jude, yeah, because, you know, I came from Panabo.
2: Beta, you came from?
0: You came from...
2: Bukidnon?
0: Yes! Ayaw! sige, kisa kayong pangalan mo, Fatima, no?
2: Ayaw! Yes, I am Fatima.
0: Oh, Fatima, maayong hapon, Fatima. Kisa man mong kauban, dra karon, mara magmingaw kayo. Ayaw!
2: akong kauban, kaya ako naman isa dali sa balay.
0: Oh, at least na kay kauban.
2: Maminaw na ako sa iyo, programa.
0: Oh, kana, yun. Ako, kauban, mong kunin mo, no? Naman mong radyo, dra. Ayaw!
2: Oh,
0: nakapoy
2: monitor
0: dire. Ang hindi pa inayan, kaya kusubra tayo. Oh, ah, nag-pasensya, nag-isang tingog na ko. Kanya kong tingog, naka 200 plus ang volume ni ini. No? Oh, sige, kinsa man ni mong i-greet ra?
2: Ah, i-greet lang nako si Kuan, si Auntie Gina.
0: Hmm?
2: Ako ang palalab si... Christina Ponce, nga nagtawag din niya.
0: Ay! Pinawa! Kinsa pa man?
2: Oh, sa mga... Uban na lang na akong kahigalaan, nawa ko kaila.
0: Ah, dili lang na mo higala, kaya mga kaila.
2: Mga kaila na lang ko sa buha.
0: Hmm, ako, kaila ko siya muha higala, ta.
2: Ayaw! Oh, higala na ba? Kaya na kaila na mo sa
0: buha. Ayaw! Ayaw!
2: Si Juan po, si Papa Kim, si DJ Tikla, si Arian,
0: ay.
2: Si DJ Trixie, og si... Kristin
0: Hero,
2: di ay, nga
0: naa diha pod. Alright! Kinsa pa, Maura?
2: Oo, oh, katura.
0: Ibang kagalingon.
2: Pwede mag-request ang
0: ganda. Oo, oh, unsa man?
2: Juan, Hallelujah by Bamboo.
0: Oh, kana. Kana, mga rak-rak, madakaroon. Rak-rak man eh, no? Oh, sige ha, ato nang ipre. Rakrak na karon kapoy na kay sige ganang magutugot ang kanta kay mga kanta sakitan rata ni ana, no?
3: Ay.
2: Mag-agwa naman karon, magrakrak karon.
0: Oh, rakrak na karon, rakrakan man kita dai paing ha. Sige, Fatima, ha? Enjoy dra. Ulan ba daron? Ulan ula.
3: Ay.
2: May ulan dali.
0: Tatay! Ay, nako, sala yun na sa mga kuan ba?
3: Ay, ah!
2: Kating ini pa rin, ng nauga ang mga yuta, dari.
0: Oh, nang daga, nang liki. Uga ng mga liki ba? Kailangan mabasa.
2: Ay, ah! Liki,
0: mga liki,
3: oh. Ay,
0: sige, salamat, Fatima, ha? Sa pagtawag.
2: Oh, salamat.
0: Ah, salamat, bida. Oh, amping, amping, draas mo.
2: Bye-bye.
0: Amping, salamat. Ah, mao toto nga cooler si Fatima Pramako. Ha? Ay nang auga na gyud ang mga liki karon. Bitaw aya. Dere po na lang nagtatay ha mayang pagpaminaw dere sa Rieta ang Dumahaw family. Kauban na Boss Gerson, kauban niyang family. Kaya Boss Pupong dra karon at mekaniko dra ha may ngapon. Engineer dra kauban niyang driver. Kasilinganan dere sa 94.3 mayang paglanog-lanog kaninyong tanan dra ha. No? And drabo sa panabo ha. No? Init yun kayo dra ano? Grabe yung baga initag yun. Alright, I'll be right back alas 5.30 size na mga anak. Balik ra ko ha. Pagbalik na ako, basahan ako yung mga text o mga request niya. Mga tawag niya to. Bago na to sa itong pagbalik ha. Ginigya po si Tatay Pangeng sa mix of rock mga anak. Herazon from Bamboo. Hallelujah!

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix karun normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly kong magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
4: Wow!
5: Ani anak, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
6: Ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos dis, likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwer. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
7: Oo.
6: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwarto niya. Ano nila lumapot yung akong ako kayo. Mag-inis. Ay na, o dali ang nag-abri kay sakit di. Kaya di na ako makaantin mo. Kaya lahat na ako pantul ba. Nangurug na ako sa kasakit. Kaya na, abri na kasulod ko. Ako gini-drisig. Gunita ng kuan ka ng aroma gani. Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dughan na kong likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit o yan. Naningot na kong nagkakain, singot na kong naggawas. May na kong salamat, Ginoo. Kaya panalangin ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras pinagpalan. Atras yan, kay adunag yung panalangin ang ikan ka, Ginoo.
7: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
6: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
7: Salamat na, salamat kayo na yan. Salamat kayo.

Pasinja ke kayo na. Wala kayo natong live gani ha. Ha? Grabe. Kay wala yun. No, kusog magod kayong hangin ba no? But anyway, nakatadri. Karoon nga oras na mga anak. From 563, maayong hapon tay paeng. Request ko og song Yugto by Rico Blanco. Si Felix, anya biza na ini. Na Minaw Midri sa New Visayas, Manabu City. Na? Maayong pagpaminaw kanimo paring Felix ha. Yugto by Rico Blanco at anong play karon ha. Alright, sa gustong mo text, mutawag sa atong text line 0955-954-8733. No? 0955-954-8733. Mga anak, ha? Mauna atong text line and hotline rin at tawag mo! Beda na, kusog yung hangin mga anak o kanang... Kuan kayo, kanang grabe ang ulan jud no? Ibawi gyud ang ulan mga anak. Salamat ani ana na bisbisan jud ang mga pananom Andrea. Alright, alas 5:55 na. Sa takna sa hapon mga anak ha. Ha, pero tindaliyar gyud sa oras. 5 minuto sa lang para mag-alas sa. Akong usbon ha, mapalit ang atong produkto Dria sa Kutis Mestiza Glutathione with collagen soap blended with milk and honey. And Kutis Mestiza Carrot Papaya Soap Dria sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon og bisan pa man ra sa 96.1 Infinite Radio live da karon dira madungog ha 90.9 Light FM radio no draa sa Panabo ha live ta karon madungog draa mga anak mapalit po ang produkto sa Kutis Mestiza Glutathione and Kutis Mestiza Carrot Papaya Soap mga anak ha bisan pa man no ang Mega Pure Food Supplement Capsule aton sa tuwa sa GKS Marketing mapalit sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mga anak ha mapalit po dira sa Panabo City dira sa Bungka Will Street Barangay Santo Niño Panabo City mga anak dira sa PCN ha babaw anang LBC dira ha na career mga anak ha Aguno Elena Mantoil mapalit po dira sa tuwang sibyanan mga anak ha. Ayon mga hapon sa mga naminaw dira karon sa Panabo City sa Tago Mako sa tanan nga mga barangay dira sa Panabo no tanan nga municipality dira sa Davao del Norte maayong pagpaminaw kaninyong tanan dira ah, no and inaot nga okay ra tong paminsar dira karon ha dira kay kusog na kayo ang ulan inaot nga dira pod magulan pod no ha? Oh mara mag Gasipa.

0: Ilan na lang ka minuto mga anak, no? Mubusikad na ang alosize.
1: Ayan! Ha?
0: Kumusta man mo, Dra? Naot, nakaandam na mo sa inyo mga panihapon. Okay, importante mo, kaon yod. Ayan! Listod na kay, na, nagkakong manakitan sa, sa kwan, baka na ang karsada, no? Nagkasipa-sipa, naglata. Ayan! Gagoy-goyo, dito po, asa kayo sa Dabao, man to ba? Buhangin man siguro to. Asa kayo dapit sa Dabao, Dabao ba to, Ria? Katong isa ka sa puste sa kurinte, no? Ni Ambak. Buguya, no? Ah, siguro yung problema, no? Depression, garo? Or stress, no? Base na ay problema mga anak, no? Ay, magambak-ambak, anak. Kung magambak na lang gani mo, ayaw ng puste kay nubura kayo na, no? Dito, saka mo atong pinakataas nga puste o pinakataas nga building nila, ha? Alanganin man kayo, mapiang pa mo, no? Mabunalan pa mo. Ano man magsaka-saka, manggitaanang kuanan, sa man tanaw mo ka ng Spider-Man, di ba? Spider-Man, pero Spider-Monkey. Ha? Magsaka-saka lang ganin mo, gusto mo mag-ambak-ambak, no? Ayaw nang alanganin, ayaw nang nubo kayo ang ambak kayo eh. Kaya nang pinakataas sa ambak eh. Kaya maalanganin mo, mga piang pauroy mo, dra. Ha? No? Magabayad ba ang gobyerno? Makahasol ba mo sa mga tao? No, gusto mo mo ambak, ambak, pinakataas, katong 50 floor. Charo. Ano man yun nga, ikitil atong kinabuhi. Kung naata sa mga depresyon, naata sa mga problema. No? Ipaminaw sa programang Tatay Paeng. Bindaw, no? Bagi nang ginaingon nga, laughter is the best medicine, but too much laughter need medicine. Bindaw! Manan rang ginaingon na ito, Draa, karon mga anak, ha? Kailangan kung naata sa mga depression, mga stress sa atong kinabuhi, kanaganay nga makasinati itong mga problema, no? Ayaw ninyo sayangin yung kinabuhi, ay mag suicide mo, Draa, ha? Another trickster, ginsa man eh, ha? Go from 6654, good PM, Tay Paeng, mag-request ko, Zompix Man by Shakol, no? Ato ni mga taon rin, Pix Man by Shakol. Pahinungod na ko sa akong palalab si Ate Christina Ponce. Unta, ma-play ni mo, Fatima ni ng Mako Dabao de Oro. Ma-play na ko ni Fatima kung dili mag-brand out. Pix Man, mga ano? Pix Man, mamatay ka. Tama, mga adili, masiguro naman. Oh, baba na, batin ma. Pix Man, mamatay ka. Salamat batin ma sa pagmamina, kauban ni mong mga kwandra. Wala man tayo kay kauban ra tayo, no? Luya, batin mo. O sa mong palalab nga si Ate Christina Punsi kaniha. Nauwag, no? Saba, kayo sila ganyagin to. Ginsa kay kalaban ato niya. Shout out yung dra tanan ha, dra sa Tagum City po sa tanan nga mga naminaw dra sa Tagum City, mayang pagmaminaw. John Rambo sa Mindanao, kumbate, kumbate, kumbate. Ah, kumusta naman ka Sir John Rambo sa Mindanao, no? Grabe, mura dyan na siya si Rambo ba? Katong Rambo nga tong, kuan ba, katong... Sa kisa no, abi na ugna ko si Jason. Kisa yung pangalan nato Sir John Rambo, tong bida sa Rambo no. Silver Stallion. Ha? Amura gid ni siya si Rambo no, kay pinalungher ba. Longher man to si John Rambo sa una niya, pinabugkot ang ulo ba, bandana no. Ah, nagitan din na ko Sir. Ha, kailan na dai ko atong kuan actor ba no. Ay, pagpaminaw kanin mo John Rambo sa Mindanao dra ha. Tanan mga naminaw draa sa panabo po. Mayong pagpaminaw kaninyo draa. Paglanog-landog sa atong programa draa karon sa Panabo City. Draa sa Tagum, ha? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan draa. Osbo na to ang text line and hotline ni Tatay Paeng diri sa iyong programa, ha? 0955-954-8733 mga anak, ha? Oh, siya diri na sa programa ni Tatay Paeng, no? Kung naamoy mga gustong ipatimbaya, mga requests and greetings, no? Text mo diri sa 0955-954-8733 mga anak, ha? Anarang dirada sa itong kinabuhi nga. Ano mo, mag-depress ka, no? Hindi kailangan mag-depress, no? Mo nang i-enjoy na to itong life. Kung nagita sa mga problema, mga anak, no? Ay nako, no, plasin na lang ng hagunoy liniment oil. No, ang mga pamaol sa atong utok. Ang mga pamaol sa atong kasing-kasing, no? Bitaw oy. May ginang ginaingon nga, oh, di ba dumapungan mga problema mga ginang tao? Oh, mag-aaberya mga ginang makina sa sakyanan. Ha? Ang kinabuhi pa kaya sa tao? Ang importante nga ang mga anak nga... Mahalaga is ang importante na mukhaon good ka. Mo man ang hinunggal ma-depress ka kay wala kay kaon-kaon. Ay, sige ra kag bilar, sige ra kag pulaw, sige ra kag tutok anang cellphone mo, no? Wala na kay kaon-kaon, no? Mo nang ma-depress ka. Na stress and depression. Si Tatay Paeng, no? Nakaagay mo kong depression, no? Pero ako lang, gisyagit ito sa anan lang ko nga, isa, dalawa, tatlo, pinapalaya na kita! mga pan ba, no? Mga OA, manggaya ba? OA, no? Betaw, oy. Ang namaabot ko sa panahon nga kanang magka-problema mo. Abot sa panahon nga naam mo sa mga kagulanan o kabalaka. Think ka positive, no? Ilakaw-lakaw mo kagalingon sa mga dapit nga dagag tao na ma-enjoy ka, malingaw ka. Suroy ka, bisag wala kay kwarta, suroy. At least, ma-enjoy mong kagalingon, makawala ka sa gapos, sa problema. Para na ang pinaka-the best draa mga anak. Ha? Para nindot ang dagan sa kinabuhi ba, no? Alright, atong oras, alasoy, signs na giyod, sadag na sa hapon. Ang pagmamayang pagpaminaw, draa sa mga Dimaan family, draa sa barangay Anibungan, draa po ka ang kapitan na Rodel Sumugid, kauban niyang mga constituents, draa sa barangay Toganay. Mayong pagpaminaw, kaninyong tanan, draa. Pagpaminaw po, draa kang Ma'am Christine. No, kay Ma'am Rose. May pagmaminaw draa kaninyo. Kaya sa panabo, kang Sir Kevin. Na mahiligon gayo ug motor. Ha? May pagmaminaw draa. Mabalit ang produkto draa sa Masalman, ha? O produkto sa GK's Marketing sa panabo. Kaya Kiss Fragrances, mabalit po draa mga anak. Ana ra gyud nga i-smile, no? Tawanan mo ang iyong problema. Ana ra na, no? Ora mo ginang i-angyol kanang tawanan ng mga problema ba nato, no? Para dili ta sige kaguol, no? Dili ta sige maginang mga girls, no? Kanang ayaw yun mo gadlo kung mawadaan mo og boys. Kamo po mga boys, ayaw mo gadlo kung mawadaan mo girls. No? Mga katawahan na minaw karoon, ayaw mo gadlo kung mawadaan mo kwarta. Kung wala'y kwarta. No? Og mga kwarta, ayaw mo gadlo kung wala'y mga tao. Sabi tao, ay, no? Eh, naramagun pa mo, huwag ng mga bisis ba? Or ka ng mga basihan nga magka-problema ang tao. Pero meron dara una yun, pamilya, no? Kagubot sulit sa panimalay, pamilya. Ikadua, financial. Ikatulo, away sa mag-asawa. Ikaupat na na, or mga miscellaneous ba? Ka ng magbulag, mag-uyab, mag-uyab, pagani, no? Wala gisugot ni crush. Gibasted. Wala gimaydi nagmaoy. Wala gitimbaya, no? Nagmaoy, mo nang magtimbaya, itimbaya ninyo yung mga lalabs. Betaway. Kanang sa tawag na, wala lang gitagad sa silingan, magsuko-suko, no? Wala lang gitag, wala lang gipairam o kwarta, magamay-maoy, no? Baka na ba kasagaran sa mga, kana, ganing, mga problema na ito may encounter. Una, yun na, pamilya, no? Ang sulod sa panimalay, no? Ay mga problema, magian, no? Sa paman, pang higalaay, friendship, no? Yung mga kalimanan na ang apart. Yagar, top 3 na is pamilya, imuhang financial state, no? Imuhang kagalingon, no? Imuhang state of your mind, state of your heart. Mga na, mga drada, dra. Importante, dra, ka nang makakaon, yun ka. No? Kaon, yun ka, para inigliso, kusgan, no? Para ang mag-awat-awat sa imuha, ka nang, ano sa tawag na? Ka nang magbulag-bulag sa imuha, ba kung magmay-maoy ka, dili makakaya si mo, kay kusgan man ka, nakakaon mo. Ano nga, ba, importante, dra? Bitaw, kaon, bitaw, magdaghan, no? Sa atay pa, nag-diet naman ko. Ay, nag-jogging na ko mga upat kadangaw. Ay, importante dira. At least yung jogging, diabi. Betaw, ay, hindi ko maka-jogging kay ulan. Basa ang karsada, no? Basa ang karsada niya. Hindi ko, masing ma-slide palang ko, dira. Hey, goes! Alas 6, geez, na, huwag kining urasa, hatod sa tuwa sa GC Water Revealing Station. Dra, located sa Labuagon, Kibawi, Bukidnon, unahan sa Petron, mga anak, ha? Pinagyahan ni Mrs. Carlosa Camillo. Huwag silang water reveler boy, dra, nga si Paring Angelo, dra. Mayong hapon, kanimo, dra, pre. Huwag sa IF Surplusan, gang sir, dra, kauban ang iyang mga faculty and staff, dra, ha? Mayong paglanog-lanog kanyo dra sa IF Surplusan na yung mga ambungan ng mga faculty and staff dra. Welcome, welcome kaayo dra, mabisita na sila yung mga surplus dra, use but not abuse, mga ligkan kayo. Hardware, software, kitchenware, unsa pa dra, mga driveware, tupperware. Daghan kay sila drag baligya mga anak. Dra sa Purok 2, Barangay East, Kibawi, Bukidnon, ha, na dra ang ilang locator. Locator. Error song from Rico Blanco mga anak, yugto. Alas ay sunsin na. Balik ra ko mga anak, ha. Uban sa mga pibila ko mga awit. O mga pahinom daw. Dra dapat sa Mekas of Rock with Tatay Paeng. Ayaw.

0: Las 6:28 na gyud sa dakna sa kagabion, mga anak. Oh, welcome, welcome. Magbalik dre sa programang Megs of Rock with Tatay Paeng, mga anak, ha? Kumusta man mo, dra, mga anak nako karon na minaw. Gana kayo mo, mga anak nako. Alright, kato tayong ambag niya dito sa Prosperity Street, NHA, Buhangin, Davao City. No, ganihang buntag, August 20, 2026, no? Eventually, mga anak, no? Nag-ambak siya dito sa puste, sa sprinte, no? No? Wala ganyan siya na convincing ma-rescue siya. Ni-ambak, nilayat yung tao niya yung tao, no? Okay, nubura kayo yung gilayatan, no? Na, nangapiang siguro siya, no? Injury. Gidala din siya gitua sa pinakaduol nga balay tambalanan, mga anak, ha? Gitua sa Prosperity Street, NHA, Buhangin, Davao City. Ano, magbag-ambak-ambak, manintawag mo na ang kustya. Diba, pakinggan nyo, makurinte mo dra, makurinte, no? Mami nyo pang kusion, ha? Beta, oy, ha? Okay, nag-iingon, kung gusto mo mangambak-ambak, gito mo sa 58 floor, no? Na building, saro. Gaya ng nugbo kayo, yalang ano yun, gaya na, ha? Mapiang mo, ana, mapiang, ha? Ah, mapiang mo, ana, dra, ha? With a couple of kids running in the yard, but there's Mel and Molly Joe. Alright, oras, alas 6:30 na, mga anak, dali na kayong oras. Kining oras sa hatol sa tuwa sa muscle man, food supplement for man, para sa mga kalalakin andra nga dili na katoy hakaw kang misis. Mga kuan ba, performance, lambing-lambing kang misis, ha? Kaya kapoy, kayong trabaho, dili na kaya kay laay na, kapoy na, ha? Muscle man food supplement, no? It take, no? Oga, para nindot ang lambing-lambing ba, no? Masundan si Junior o si Inday ba, ha? Or di kaya muscle man strong coffee mix, mga anak, ha? Oga, kining kurasa ato sa tuwa sa Mega Pure Food Supplement Capsule, rich in antioxidant with complete superfood. And Cutis Mestiza Glutathione with collagen soap blended with milk and honey, mga langga, ha? Ha? Mga palangga karon nga naminaw, dra, ah, mga tong liter sender. Beta, ay, mayong paglanog-lanog, dra, sa Sindro, sa Panabo City, bisan pa man, dra, sa Tagom. Kumustamos, mamod, dra, wala na ba, dra, or wala pa, ha? Ngayong pagpaminaw, dra, sa mga taga barangay Nibungan, barangay Tuganay. Naglandog, draa karon sila, ha? Ha? Draa sa 96.1, 90.9, Light FM, Panabo, mga anak, ha? O, itong text line, 0955-954-8733, ha? Baka na itong text line, pwede mo matawag, mo text, ha? 0955-954-8733 sa programa ni Tatay Paeng, ha? Pwede mo matawag, o, mo text, no? Ayara mo og chat. Kaya delete mo bang replyan? Ito, text mo, nage text line, no? Alright, inaot nga naka-prepare mo. Sige, panihapon, ha? Kay tawagin ako ninyo. Tukta na lang ko. Tawagin ako, tawagin ako ninyo kung prepare, ha? Bala na, ha? O, na-prepare na itong pagkaon, dra, ha? Banok to, kaya mo, dra? Ayaw, mga tay! Alto, dari, asa balay, tay, kaon to. Kalambi! Betaw, oy. Sa mga single, dra, karon, mayong gabi, eh. Padayon, padayon. Nagaitagan ang populasyon sa Pilipinas. Sa mga bago lang nagkauyab, congrats, no? Congrats sa inyo mga bagong nagkauyab, no? Magbulag ragyapon. Ay, joke ragyapon. Ay, joke ragyapon.
1: Bitaw sa mga nag-celebrate og mansory, mayong hapon, congrats! Ah, nakaabot mo gisa ka bulan. Og media dia sa araw. And sa mga nagsolo og anniversary mayong gabi, congrats! Ha? Mayong pag sa ulog sa inyong anniversary. Ha? Sa una, unang anniversary sa mahalun nga restaurant ginadala. No? Sweet kayo. No? Karon nagdugay ng anniversary, karinder niya na lang. Ha? So na, pina-chocolate pa with flowers. Karon na. Isa ka box na lang nga Muscleman ang marigalo. No? O isa ka karton nga Cotis Mistisa. O parisan o gunoy. Liniment oil. Kaya naman. O mas Mega Pure food supplement capsule. Puros na lang maintenance ang regalo sa matag-usa sa anniversary. Eh, di naman ka kaya. Ha? Mahal naman kayo. Mahal na ang bigas. Mahal na rin ang lata ng sardinas. pero mas mahal ka niya. Sa mga broken-hearted raa karon. Ha?
2: Butang eh.
1: Ha? Tama rapod na. Congratulations Japan kasi yung broken hearted ka. Nakawala ka na sa hirap ng pag-ibig. Ganyan talaga ang buhay. Winner winner lang. sa mga kwandro, no? Pinapapakibis pa na. No? Bahala, gwalay uya, Boston ay kwarta. No? Diyan tayo paeng, no? Bahala, gwalay kwarta. Bahala, gwalay uya, balag, gwalay asawa. Basta malipayun. Oh, bitaw no. Sabi ni mo na kung mga butang sa kalibutan, dili ka malipay na na, dili ka kontento no, lain ba yung tao. Oh, dili makontento gyud ang tao. Ano nga kinaingon ra no? Ako okay ra sa ako ah. Malipay ra ko ah. Nga makakaon og 3 times a day plus snack. Ano ra gyud ang kalipay, simple nga pamumuhay. Ano ra gyud? Wala may daghang pang istorya. Dapat siyempre yan ang ginagawang life na to. Kinsa man dari ang kwan be? Kinsa man dari ang kanang kontento na sa ilahang kinabuhi. Kontento na sa ilahang relasyon karon, no? Kinsa man dari ang mga problema sa ilahang kinabuhi. No? Problema ka na ninyo. Sabi taoy. Ano yung mga problema sa kinabuhi mga anak, ay mga problema sa inyong kasing-kasing. Itulog na lang na, ha? Kung single mo. Pero kung na may mga partner niya, problemado mo, patambag mo sa inyong partner. Kasi po mga partner ninyo, kung inyong partner is nagka-problema, ayaw po niyo jaga-yaga, eh katawaan naman ninyo, no? Kasi mga girls, katawaan lang nila ng mga uyab nila laki. Kung magilak-ilak, no? Kayo awkward o kayo. Kasi po mga lalaki, no? Sungugan po kayo sa mga babae, manang mura na mga dragon na sila, no? Pero mo ganang pinaka the best dra ano, mag-away man mo sa Facebook, mag-away mo sa Messenger, pero magkita mo sa personal, sweet kayo mo. Grabing gira sa Facebook o Messenger o sa chat, no? Pero sa personal, lambing kayo. Dra-dra. Man ay pinaka nindok, binakbak kayo na sa personal, no? Betaw! Betaw po, oy. Alright, ang Cotis Mistisa dahil mga anak ha, mapalit dahil sa mga nagadeyang parmasya Andrea sa Bukidnon. Andrea sa Elaya Pharmacy, Poblasyon Damulog, Bukidnon. Edwavi Pharmacy, Poblasyon Kibawi, Bukidnon. Hamura Pharmacy, Malapag, Carmen, Cotabato. Anzi Inzi, Cadiz, Carmen, Cotabato. In front of Cadiz of Elementary School, Doran Store, Prokwan, Poblasyon Damulog, Bukidnon. Relen, Zukayokay, Poblasyon Damulog, mga anak ha? Ang Cotes Mestiza Glutathione with Collagen Soap blended with milk and honey, makapabataw sa tagwai, makapantayon ng color sa panit, pampaputi, pampagwapa, pampahamis, tanggal sa pimples, acne, no? O anti-allergies, rich in vitamin E. Mga anak, Cotes Mestiza Glutathione with Collagen Soap blended with milk and honey, mga anak, ha? Ha? Ay, nindutkin niya siya gamitin. And bisan pa man atong Cotes Mestiza carrot papaya soap, ha? Pambawala sa pimples, bisan pa man sa mga body odor or kanaganing mga athlete foot na mga katol-katol sa ato ang kan ba sa ato ang panglawas, mga anak, na pwede po ni siya. And maging ang Cotes Mestiza carrot papaya soap, pwede po ni siya mahimo nga feminine wash sa mga kababainhan, no? Kabalo na mo na mga girls sa feminine wash inyo, ha? Hindi na ko explain. Ay, basta pwede na siya sa feminine wish. Wish na noon. Feminine wash, gani. Nagkamalera, gani. Feminine wash, Cotes Mestiza carrot papaya soap, na? Pwede sa pambabae na siya. Ala, texter na to. Kinsa mo na eh, ha? Tatanawan ba eh? Ni DJ, no? Kisa mo ni. Ang nagproblema ko, DJ, Tatay Paeng, tungod kay wala ko'y masudlan nga amo, musulod unta ko, DJ, si Christina Punsi ni, no? Asa man ka mo, ni, asa man ka magsulod, ha? Asa man ka musulod nga kumpanya, Madam Christina Punsi. Ano, problema ko, DJ, Tatay Paeng, tungod kay wala ko'y masudlan nga amo, musulod unta ko, DJ, si Christina Punsi ni DJ. Okay. Na, ba na eh? Malay mo, dili pa sa imuha ang abro sa portahan sa kana ganing trabaho karon, ha? Basi naapaday, giandam ang Ginoo sa imuha, ati Christina Punsi, ha? Analigin na ka, daghag mga sudla trabaho, daghag mga hiring ra sa panabo, di ba? Sa Tagum, daghan kayo og mga hiring karon, no, sa mga gym mall, sa mga supermarket, no, sa palingke, kargador, no. Bitaw oi. Oh, daga man dra bitaw. Basen dai dili pa dai para sa imo, pero ulat-ulat lang gud. Kugir na sa pagpang-apply. Ako sa una, gapang-apply. Mga ko sa una, gamot rin yung apply. Hangtod. No? Hangtod, wala ko'y trabaho. Pero at least, nang-apply. Good ko. Take gid ako ang rest. Ang risk ko ba? Nga mga apply sa una, no? Ah, dadala ko mga resume, mga application letter sa una, baktas-baktas, ngitag mga tindahan, kumpanya nga masudlan. Ah, hangtod, no? Wala yun. Sa ato pa, but pa sa but, dilipad yun dito sa ako ang panahon nga purtahan, nga brihan ko sa trabaho na ako, no? Nagay mga panahon na to. Nagay panahon para sa imo, ha? Napo ko'y panahon para sa kuha. O napo ko'y panahon para sa iya, ha? O napo ko'y panahon para sa iya, ha? Here is on from Shakol, alas 6:41 na. Balik ra ko mga anak, ha? Drera, umana na yung usa ka awit sa Shakol, mga anak, ha? Para ni tanan, kaning kanta, ha, mga anak? Kanta sa Shakol, bandang Shakol, para ni sa mga kana ganing magtiayon nga gihatagan og panalangin or blessings or anak ba, no? O kalipay ba na sa magtiayon nga naa sila'y anak, bisan pa man sa mga tanan nga may mga anak, no? O bisan pa man katong wala dili na magkaanak or walay anak, no? At least na may baby pod ang inyong banag asawa. Here is some from Shakol para kini sa katong na mga gihatagan og giblessingan og anak, no? Especially sa mga bagong nanganak karon, malipayon kayong mag-asawa nga makit-an ang bunga sa ilang panagrelasyon. Six forty to na sa gabi.

0: sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
1: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
2: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Dover Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out. Bisan asa, choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Just C, vitamin C plus zinc.
6: Just C,
5: just C.
7: Ah, good evening, nung lading ni?
8: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
7: At si Kwanin, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
8: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
7: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
8: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati, sona?
7: Ang gibati na po, sona, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Ako isulayan. Isulayan na kong pagwerte ng Ganyasi. Alam mo, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony siya nga pagkanduta yun sa pagwerte ng Ganyasi. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-diplancer.
4: Power 10 Pro Bio Caps.

0: Bargain hunters ka ba? Karong panahon na kinahanglang wais ka. Gipa ila ila. IF Surplusan. IF Surplusan. Barato og di kalidad nga mga gamit sama sa ceramic glassware, kitchenware, table and chairs, sofa, dining set, furniture, school and office supplies and many more. Ayaw na pagbiyahe og layo kay mapalit na nimo ang mga gamit Japan. Nahimutang sa Purok 2, Barangay S, Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Dalan lamang padulong na tulungan. Kontaka sa numero 0927-273-9836. Everyone welcome sa IF Surplusan, Kibawi, Bukidnon. IF Surplusan. Find it, love it, mine it. IF Surplusan. IF Surplusan. Buksan mo.
1: Alright, alas 50 na mga anak sa kagabihan, ha? Hinaot nga, nakapanihapon ang tanan. Kung wala pa nakaka-on, kao na drawing. Gusto ba ka hungitan? Alright, usbon ako, mapalit ang produkto sa Mega Pure Food Supplement Capsula. Rich in antioxidant with complete superfood. Ang bisan pa man, ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, mga anak, no? Atod sa tuwa sa Jiggy's Marketing. Mas pinabisa, mas pinagaling, mas pinalakas, mga anak, ha? Sa Jiggy's Marketing, usa ka produkto, mga produkto sa Jiggy's Marketing, garantisado, pigtibo, mga anak. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ang bisan pa man, ang Mega Pure Herbal Capsule, kuha ni siya, epektibo, nga libyo ni siya sa mga sakit nga kung iingon, mga anak, ha? Sa high blood, diabetes, UTI, insomnia, bisan pa man sa mga mayuma, lisod, magbawas, mga anak, ha? Or constipation, problema sa kidney o sa problema sa kasing-kasing, mga anak, no? Lahi na nga problema sa kasing-kasing, ka naman broken-hearted mo. Anakon ba? Heart failure, anakon. Okay, migraine, dysmenorrhea, ulcer, cancer, o kanang pagbanhod, o lisod mangihi, no? Lisod nagmangihi, mga anak. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 Mega Pure Food Supplement Capsule. Bisan pa man sa mga goiter, tumor, o kanang problema sa prostate, sa mga kalalakinan, psoriasis, hepatitis, o kanang panghawoy, pamuypoy, sakit sa likod, o kanang sakit ang kuto-kuto. Rayuma, gout, uga, leukemia, mga anak, ha? Mabisa na siya sa mga ingani nga sakit ang Mega Pure Food Supplement Capsule, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Kinaanin siya yung mga super active ingredients, mga anak, sama sa grape seed, purple corn, malunggay or moringa, guyabano, agaricus mushroom, mangosteen, ginseng, turmeric, barley, mga anak, ha? Mana nga pinaka the best na nga kuan ng produkto sa Jiggy's Marketing. Available in all leading drugstore and TikTok, mga anak. Bisan ba man ang ato ang Kiss Fragrances, ha? Mapalit diri sa atong 94.3 bugdra pod sa 90.9 na Panabo City og 96.1 Infinite Radio Panabo, ha. Dra sa Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, dra sa PCN, mga anak. Mapalit ra ang Kiss Fragrances, ha? 24 oras, ha? Mulungtad ang baho ni ining pahumot, mga anak. Kung di pa siya sakit sa ilong, sakto gid kayo siya nga pahumot. Humot gid siya para sa mga kababayenan o para sa mga kalalakinan. Dira sa 94.3, available kini dira sa Purok 1-ADI, Purok 1-A, Barangay East, Kibawi, Bukidnon. Dari Azarieta, Dumahog Building, second floor, door 1, mga anak, ha? Available ang mga produkto dari. Aguno Element Oil, ayaw kalimot, panghaplas sa tibok adlaw nga trabaho. Kapoy, sakit ang likod, sakit ang buktot, sakit ang mga kaunuran, muscle pain, no? O body ache, headache, sakit ang mga tuhod, ang mga lutahan, natutunan, sakit, gangol-ngol, haplas si sa Aguno Element Oil. Pwede po na sa mga insect bites o mga pinaakad sa mga lamok, mga anak, ha? Gunay liniment oil, gamito na to, ha? Gotis, misisa, glutathione with collagen soap blended with milk and honey, pampagwapa, pampaputi, pampahamis. Mga anak, gotis, mistisa, carrot, papaya soap. For feminine wash, gamitin gotis, mistisa, carrot, papaya soap. Pagtanggal sa body odor or mga athlete foot, pagbawala sa mga pimples and acne, mga anak, body odor man. Carrot, papaya, soap, kutis, mistisa, bisan pa man ng Emalite, malonggay with loyang dilaw. Muscle Man Food Supplement Capsule for Men, available diri ah. Para sa mga lalakin ah, natodra ah, o Muscle Man Strong Coffee Mix. Sikreto ng mga tunay na barako. Para sa sikretong lambing-lambing gindot na performance sa pagigugmaay kang Mrs. mga anak. Wala na gigoy-igong oras mga anak. Salamat kayo sa inyong pag-uban-uban. Salamat sa itong mga texture caller na. Salamat ra sa 90.9 Light FM, 96.1 Infinite Radio. Salamat ra sa Tanang Namila, Provincia, Tibuok, Bukidnon. Salamat sa inyong pag-uban. Gikan alas 5, antot karong oras sa mga anak. Kita-kits, ugma, antong Bernes, ha? Samang istasyon, samang dial sa inyong mga transistor radio mga anak. Dere sa 94.3 Light FM Kibawi. Og drapod sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM Panabo. Salamat sa ato ang Big Boss General Manager Ma'am Rosemarie Amet Bulfa. Og sa ato ang kanang Operation Manager Engineer Wolfie M. Orio. Og sa ato ang technician Dere sa 94.3 Light FM, Sir John Rafael Nialiga, o sa IT personnel and technician ra sa 96.1 Infinite Panabo and 90.9 Light FM Radio Panabo, Sir Kevin William sa tanan. Nga naminaw karon, amping and God bless mga anak ha. Happy night kaninyong tanan. Kita kids, ugma. Here's a song from Parokya ni Edgar. And bye-bye.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kika sa kinunga. Makaayugit siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal, naulian din siya sa sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Uy, Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We
3: were high, we were sober. May buntag ni mo diya kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
8: Ako si Irinas Kapagunay.
3: Si?
8: Taga Irinas Kapagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Okay.
8: Nagsasalamat ko sa Digimax. Lagi na ako kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong taga.
3: Okay, okay. Tapos?
8: Nag-ubang na hapon man kato, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
3: Oo.
8: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, sa duha kanlaw, na ayaw akong mata.
3: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha kanlaw.
8: Duha kanlaw.
3: Tapos, nawala ang iyang pula.
8: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
3: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata?
8: Okay na.
3: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid nga ko ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan nang unsa nang kape imong giinom? Nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po ng akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
9: Mega Pure Herbal. Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
12: Memories. It makes you smile. But sometimes, it makes you cry. Feel the inspiration. The love. The songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong aras mga kaibigan, it's already 7:14 in the evening, and this is your DJ, DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan, and welcome sa itong programang Night Express. Ayan! Murag imingaw na ko sa to ang programa matagabi kay mo na naka-onboard yun si DJ Aryan karon. Kay holiday man ugma. Kaway-kaway sa mga nalipay kay holiday ugma, no? Walay trabaho. Ay, dili day tanan. Ano yung manarbaho day? Gihapon ugma. So si DJ Aryan is makarelax yun ugma, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon, no? Sa toong mga listeners na nag-atang sa to ang programa. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Sa may gimingaw kay DJ Aryan, bro. Wala mo siguro yung gimingaw kay DJ Aryan, no? Ayan! Ako rin gimingaw sa ko mga listeners, pero ang mga listeners wala gimingaw sa ko, ah. Char lang. Okay, so mga gusto mo tawag or text, ay text lang sa DI. Sa tong pagbalik unya, mga kaibigan, dira pa nato tubagon ang mga nagtawa. Mo tawag. Itong hotline number sa mga gusto mo text, no, kung may mga panawagan, birthday greetings, or mga mga pa-shout out. I-text na sa tong text line number 09121751291. 09121751291. At long Webes, August 20. So August na, next month is birth months na, no? Bali na kayong dagas sa tuang panahon, mga kaibigan. So, pila na lang kabulan, mag-December na. Eh, palto na puntaan na puhon-puhon. So, kamusta man, no, sa mga listeners na to karon? Pasensya kayo, kay na busy lang dyan si DJ Aryan mo na. Lulubog, lilitaw lang si DJ Aryan. Pero holiday man ugma mo na naka-onboard ta karon. Okay, happy birthday day sa mga nag-birthday karon, no? Asa may nag-birthday karon kay ma'am birthday si DJ Aryan. Again, sa mga gusto mo text, kung na mo'y panawagan, mga

magiging kabisihan ni Modera Papaket. So connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Maayong gabi sa tong mga staff nato dira no nila Tatay Paeng and Kristen Dero. So, maayong gabi diya kanyo mga sir and sa mga listeners nato dira sa Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon. Maayong gabi sa tanan. Naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So, pwede na kayo mag-comment no, sa to ang comment section kung naway mga song request, panawagan, mga birthday greetings. So, comment na mo sa to ang Facebook Live karon. Okay, so na natin mga nag-comment sa to ang Facebook Live. Kanya na nato nabasahon sa to ang pagbalik. Time checked, it's already 7:18 in the evening. O kining orasa hatod ka nato sa JQ's Marketing ato ang Mega Pure Herbal Coffee, ang ato ang Mega Pure Herbal Capsule and sa to ang Terra Max. So available na diri sa to istasyon mga kaibigan. And sa to ang sabon na Kutis Mistisa. Available sa itong istasyon and sa mga dool nato na butika. So, wala pa nakatood kung asa ito ang istasyon dari sa Panabo City. Located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn. Sa may A-Square Building. Ayan. So, saka lang sa second floor, turn left na may makita na doorbell. Doorbell lang mo makibigat para matagad mo sa sulod. Huga ito ang sabon na Kutis Mistisa. Available po din siya sa 94.3 Light FM. Kibawi Bukidnon. Okay, so sa to ang pagbalik unya makaibigan dira pa nato dawaton ang tawag. Ang mga nagtawag. Ayan sa mga nag-text no, unya pa nato nabasahon sa to ang pagbalik unya. Time checked, it's already 7:20 in the evening. Ingon tawag in the afternoon. Naghanad yung nag-text. Nandiyan din ngayon ni DJR. Yan, sana. Time checked, it's already 7:20 in the evening. Kupal kanta niya tao doon mga kaibigan and we will be playing the song Kenny Rogers, You and I. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog po sa 90.9 Light FM. Sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon and sa 99.3 Infinite Radio, Claver. And we will be right back.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ginang Ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag adlaw og insomnia. Apan human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas og nawala na ang iyang insomnia.
2: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una naglisod jud ko og kanang bawas ug sa pagtulog pod. Naay nag-introduce sa kuha og Mega Pure Capsule. Kadto pagsulay nako og inom sa Mega Pure, maayo nang akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, kinahanglo ko kamo nga i-try ninyo kay para makita ninyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Arjen. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibaw Bukidnon and sa 99.3 Infinite Radio Clavel. Time checked, it's already 7:33 in the evening. Og kining oras sa hatod kanato sa Case Fragrances Perfume, atong very humot and affordable na perfume. Sa mga mahilig og kanang pahumot diha, no? Kaya nangita mo long-lasting and very affordable na perfume, gamit na mo sa tuang Case Fragrances. Available na diri sa itong istasyon sa Panabo City and dirapon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots, and kung sama mo ni DJ Arjen na oily o face. So gamit na sa tuang sabon na Kutis Mistisa, pwede po mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon na carrot papaya soap and glutathione with collagen. Kung mapalit mong sabon na Kutis Mistisa diri sa itong istasyon sa Panabo City na may free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Okay, so naatay color. Hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi sir. Taga-asa ni and unsay pangalan na to?
1: Ako, di ay si Rinan Miranda sa Kabili, Kaming Kutubato.
0: Kabili, Pakibato?
1: Kabili, Kaming Kutubato.
0: Ah, Carmen, sa to sir, dili kay maklaro mo hangkoan.
1: Kabili, Carmen Kutubato.
0: Ah, okay. Basta sa Kutubato.
2: Ayoy!
1: Oo, sa Carmen.
0: Carmen Kutubato.
1: Oo.
0: Okay, daghang salamat Sir Renan sa pagtawag, no? Unsa man ang ikalagad ni DJ Arjen?
1: Greet lang ko ate.
0: Okay sir, go ahead sa imuhang greetings.
1: Greet na ko si Arjen Gonzalez siya sa Mawag, kay Toto Puras, kay Ne Vicente siya sa Aradan, kay Ate Trixie Day, kay DJ Paeng, sa imuha din na yung gabi, pag-request din ng kanta.
0: Yes sir, unsay title sa imuhang song request?
1: Itong It's Either in All in Love Again.
0: Unsa to sir?
1: Either Fall in Love Again.
0: If I Ever Fall in Love Again by Kenny Rogers.
1: Oo.
0: Okay sir, ato anang i-play niya, imuhang song request pangitawad sa ito na sa itong playlist sir. Okay, nagasalamat sa pagtawag Sir Renan all the way from Carmen Cotabato.
1: Salamat, bye-bye.
0: Okay, bye-bye sir. Thank you so much sa pagtawag, our first caller for tonight. Okay, so dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Naka-Facebook Live ta karon mga kaibigan sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Okay, basahon nato ning mga nag-comment. Silda Caballero, Lingaw Lingaw. Good evening DJ Arjen. Happy listening diri sa Calatrava, Negros Occidental. So thank you for listening po all the way from Calatrava, Negros Occidental. And kay Sano Lagiko, shout out shout ma'am Pilongo family from Carmen New Camiling, relocation Purok Unsi. Daghang salamat po sa mga naminaw nato dira sa may Carmen, no, sa New Camiling sa relocation Purok Unsi. And kay CB Algenson Asistido, shout out gaw, request kog Tanging Sayo by Jason Abalos. Thank you for watching sa tuang live karon kay Kuya Algenson. And kay Ramos Ryan Louie is watching. Ayan, so nagasalamat Uncle Louie sa pagtanaw sa to ang live karon. Ay sayang wala ta nagtandem karon no. Sunod na lang sir kay kanang pinakalit mangunya ko ang pag onboard karon kay wala lagi work ugma kay holiday man. Ayan, so sunod na lang ta Uncle Louie magkuan ha magtandem kay para mabibo na sad ning radyo. Magsaba-saba na pud ta sir. So, daga salamat kay Ramos Ryan Louie. Nag-duty ba karon sir? Shout out na lang po sa mga kaubanan karon and kay DJ Fongs. Ayan, so, daga kumusta na si DJ Fongs, no? Busy kay to siya sa iyang life karon. And kay Lucia Limosnero, shout out ko sa tanan staff sa City Agriculture Office, especially kay Ma'am Terry Balmores. So, daga salamat no kay Lucia Limosnero. Ako ang inahan sa kanunay panabang ever, at ako ang mama na very supportive. Ayan, so mayong gabi sa tanan sa mga staff na to dira sa City Agriculture Office and kay Ma'am Terry Balmores. And thank you for watching sa to ang live karon. Mary Joyce Malinaw Castillo. Ayan, so nakabalik na dito o kanang on board no Ate Joyce sa to ang programa Night Express. Kabalo ko si Ate Joyce ka nag-aatang jud ni siya pero sa on man na na-busy man jud ta no, walang taga Domingo na lang ta mag on board. And kay Lucia Limosnero, shout out ko kay Ma'am Eileen Espanta, Ma'am Lotlot Andamon, Ma'am Jing Perandos na dati pong mayor sa Carmen o kay Ma'am Emeline Saladores o tanang retired teachers sa Carmen National High School labi na sa kong ka-team sa pickleball seniors category. Sana all napil-apil naman pickleball ni ako ang mama. Uy, sana all kaayo. Lahira jud ning ko ano? Ning retire na sa trabaho. Wala na yung naunaon na lesson plan. Ayan, so shout out sa mga retired teachers na to dira sa Carmen National High School, no? Nila Ma'am Eileen Espanta, Ma'am Lotlot, and kay Ma'am Jing Perandos na dating mayor sa Carmen. And kay Ramos Ryan Louie, shout out kay DJ Fong, Ma'am Mel, og Sir Ivan nga nag-busy, haha, kay grabe kadagan sa tao, haha. Ay, kana, ganahan ko, ana, DJ Aryan, mag-tandem na sad ta para saba na sad kaayo. Oo, sir, pohon-pohon, sir. Ato asan nang sabutan og tama, no, kay pasigdili po magka-tugma ato ang schedule. Tugma! Ayan, so magsaba-saba na punta din sa radio, sir. Prag, imbis solemn ato ang programa murag dili na masolem kay grabe jud atong mga sabaliha atong mga katawa murag dili na jud siya solemn no ayoy pero sagdi lang kay malingaw man pud ato ang mga listeners. Time check. It's already 7:41 in the evening. O kining rasa hatod ka nato sa JK's Marketing ato ang Mega Pure Herbal Coffee sa mga mahilig og kape diha no. Ayan, so i-try ni ato ang Mega Pure Herbal Coffee and sa mga mahilig pud mag-take og mga herbal capsule ato ang Mega Pure Herbal Capsule and sa ato ang Terra Max. Sa mga Mr. o Mrs. na medyo naluya na o wala na time para maglabing-labing, no? Kahit tungod sa kakapoy sa trabaho, Terra Max ang inyuhang sandalan. Aron mahimong maligon o malipayon ang panag-uba ni Mr. o ni Mrs. Okay, so dito sa mga nag-text, anay nagtawa. Tonic Tubago na to ang caller. Hello, maayong gabi eh. Ay, napalong. Ay, wala din napalong. Okay, maayong gabi eh. Tag-asa ni and unsay pangalan na to?
2: Ako si Fatima.
0: Ay, Fatima. Okay, hinay kayo Fatima. Wait lang kay Tony Pakusgan. Okay. Okay, daghang salamat sa pagtawag, Fatima. Pero unsaon man ni kay nanghinay man ni unsaon man ni siya pagpakusog, oy.

0: Okay, tawag lang siguro niya balik Fatima kay medyo hinay, dili kayo tika madunggan. Okay, tawag lang niya Fatima. So i-off sa kay dili jud tika madunggan. Wala na loudspeaker ni DJ Aryan. Pasensya kayo, no? Sa mga gusto mo tawag, no? Atong hotline number 0912-175-1291. So, dirita sa mga nag-text. Okay, so naatay caller. Tubagon sa nato ni. Hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi, sir. Taga-asa ni and unsay pangalan na to?
1: Julius ni from Patigato District.
0: Uy, oh, Julius! Nabanhaw mang ka, kamusta man?
1: Okay, Japon. Paminaw lang Japon sa DJ diyan sa Infinite FM. Pinakagwapa na DJ diyan sa May Panabo.
0: Kinsa man ang pinakagwapa?
1: Okay,
0: story ako ron na DJ. Ay, mura ganahan ko, Ana. Salamat kay Julius, ha? Mura, inspired yun ta, Ani, ha?
1: Muna, DJ, kanang wala mo kayo pangit, kukuha pangit, mo sinuogwa.
0: Yes, oo. Tino, Jud na. Basta anak sa ginuogwa po, ugwa pa, Jud na.
1: Mangalay, nanginaway.
0: Okay, Julius, dagang salamat sa pagtawag noon sa man akong ikalaga diya kanimo.
1: Okay, hindi ka magkuhan kong number diya. Pasulod ko siya yung makakuha.
0: Ah, okay. So, bahin sa mga inana, Julius, murag wala na tagitugutan na mag-ere o number? Sagdi lang ka na. Mabot ra... Nabula na si DJ Arya. Okay, so, kanang... Basi day na regihapoy mo kuan sa imuha Julius no karon kay murag dili wala patagi tugutan na magkuan og number.
1: Salamat DJ Ariel. Okay ra pod.
0: Okay. Pero padayon lang gihapon og pagpaminaw sa tuang programa no.
1: Padayon man gyud mo amo gyud mo kuno ngawa sukat ko sa una.
0: Okay, so unsa na lang man imuhang song request?
1: Ang kuna lang ko na ko, Titi Monterdi, na pwede mapili niya.
0: Unsay title?
1: Titi Monterdi.
0: TJ Monterdi, unsa man na siya na title?
1: Kuhan ko na, kahit kunwari, Titi Monterdi.
0: Kahit kunwari.
1: Hmm.
0: Sige, tuwan na ang pangitaon sa to ang playlist, no, Julius?
1: Thank you kayo, Titi Arian.
0: Okay, daga salamat Julius no sa pagtawag. Ato ang avid listener all the way from Pakibato. Time check, it's already 7:46 in the evening. Okay, so ato aning basahon ang mga nag-text from 730. Hi Ate Trixie. Okay, so dili ni si DJ Trixie, si DJ Aryan no. Si DJ Aryan ang naka-onboard karon. Wala si DJ Trixie. Hi Ate Trix, DJ Aryan, greet na ako si Arlene Gonzalez diya sa Mawab, Davao de Oro, May Caredo Vicente ng Davao del Norte, Mi Soleban sa Dalag, Arakan, Toto Foras ang nag-greet, Renan Miranda, request kog song anong unang luha. Okay, Ate Aryan, gimingaw jud ko nimo si Renan Miranda ni. Salamat kayo, sir. I miss you too. Thank you for listening po, no? Sir Renan Miranda. From 7104, request kong song, I Will Be Here For You. Okay, dagang salamat sa tong texter. 104, wala siya nagpaila, no? Kung tag-asa siya, unsa iyang pangalan. From 482, Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong i-greet ako mga kauban sa Ratsada, Toda Tricycle Driver. sa Panabos City. Sila Banagsagan Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, Apiledo Family, Rapaz Family, Vidal Family, Suelto Family, Donald Suelto, Ricky Pantohan, Jimboy Sally, Wawi Kem Amor, Ruby Junjuran, Inday Ating, Edwin Joy Hermosa Family, ug sa tanang namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres, Carmen Davao del Norte. Request kog song Heaven Song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. Okay, so daghan kayo gipang greet si Sir Jojo Tampos, no? Ang tanan ni pila ni kabuk family. Daghan ni siguro ni pagkamayor si Sir sa ilahang barangay. Ayan, so daghan salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon. From 140 DJ, shoutout ko sa akong friend si Arnel. Ayan, so maayong gabi diha kay Arnel, no? Ano siya, DJ High. Hello po, Texter 140. So wala po siya nagpaila kung unsay pangalan niya, and taga-asa si Texter 140. From 747. Hi DJ Aryan, mangaon di Aita DJ, itlog akong sudan DJ, ipa-shoutout day ko sa akong mga friends sa Mawab, Davao de Oro. Sinapapa nako na si Papa Ding, Mama Noring o Chris, o lalo na sa kuwang pag-umangkon, pabilini ko o prutas, paha, durian, marang o rambutan, nangka, lansones o santol, paha. Muanhara ko diha puhon, dili lang kumusaad pa o maura to DJ Aryan. Mo request di ay cook song Somewhere Along the Way by Manilyn Reynes. Ang nagpa-shoutout si Christina Ponce taga Gala-Gala. Okay, si Christina Ponce mande ay ni. Ayan, so dagang salamat no kay DJ. Christina Ponce. Uy, kalami, saya hanggi pang mention ng mga prutas na durian, marang, rambutan, nangka, lansuni, santol, murag. Pwede mga yuani? Ayoy! Alam po man, namunga mo ang prutas sa mong bukid, uy. Ayan, so time checked, it's already 7:50 in the evening. Okay, daghan kayong nag-comment sa to ang Facebook Live karon. Sa to pagbalik ko niya mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-comment sa to ang Facebook Live. Time check, it's already 7:50 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FM Radio, marungog punta sa 90.9 Light FM, connected na karon sa 94.3 Light FM, and sa 99.3 Infinite Radio Claver. And we will be playing the song Tanging Sayo.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. Connected ta karon sa 94.3 Light FM and sa 99.3 Infinite Radio Claver and sa 96.1 Infinite Radio. Time check, it's already 8:06 in the evening. Ug kining horasa hatod kanato sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee, atong Mega Pure Herbal Capsule, and sa tuang Terra Max. So, sa mga mahilig coffee lover, and sa mga gusto mo try sa tuang Mega Pure Herbal Capsule, available na diri sa tuang istasyon and sa tuang Terra Max sa mga Mr. o Mrs. na medyo naluya na and wala na time para maglabing-labing. Ayun! Kasi ito ang Termax Herbal Capsule para always on the go si Mr. Aron mahimong malipayon o maligon ang panag-uba ni Mr. o ni Mrs. Ayun! So, wala ko nakatood sa itong istasyon diri sa Panabo City. Located lang sa Bongkawil Street, Barangay San Toninyo, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang sa second floor, turn left. Naamoy makita na doorbell. Doorbell lang mo para matagad mo sa sulod. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, tuang carrot papaya soap and glutathione with collagen. Personally mo na ang ginagamit na sabon ni DJ Aryan katong carrot papaya soap. Sa mga oily o face diha, no? So gamit na sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Sa mga naamoy pimples, dark spots, whiteheads. So gamit na sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Daghan jud kaayog nag-text and nag-comment sa tuang Facebook live karon. Okay, kaya mo ni sila ni DJ Aryan eh. Sana all. Naka-Facebook live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Uy, daghang salamat no kay daghang naminaw day karon sa tuang programa. Sa dagantag mga texter at wadyo ning basahon kay basi mang luod ni sila. At sa mga nag-comment sa toang Facebook live, no, daghan padyod kaayo. Okay, sa natay caller, hello ma. Okay, nawala to ang caller. So, tawag lang siguro, ay, naadi ay. Hello, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh, hindi Aryan.
0: Okay, maayong gabi eh, Fatima. Wait lang, kahinay gihapon ka no, dili ti ka madunggan. Ano man eh. Tawag lang balik, Fatima, kay wala na ko na loudspeaker. Tawag lang siguro balik no, kay did you ti ka madunggan, nga noon sa man yatong cellphone. Sige, tawag lang balik, Fatima. Ano man ni naon sa Manisha ni Kalitra manggut siyag kakuan. Okay, tawag lang balik, Fatima. Ayan, so pasensya kayo, Fatima, ha? Frag na timing, Jun, na basta butawag ka kay Hinay, Jun. Ayan! Okay, so dirita sa mga nag-comment sa to ang Facebook Live. Mary Joyce Malinao Castillo, good evening DJ Aryan, watching here from Lasang, Davao City. Please request kog song entitled You Are My Song. Thank you so much DJ Aryan. Salamat, salamat po kay Ate Joyce, no? Naminaw sila and nananaw po sila sa tuwang live karon dira sa Lasang, Davao City. And kay Rudel Sumugit, sensya na ala ko ka duty ganiha kay busy ko sa barangay. Pabisi-bisi ka partner ha, DJ Tekla. Mura na lagi happy na ka ay murag naa na inspirasyon ni ba. Ana, happy-happy lang, good uy. Kay bahalag stress ta, basta blooming ta, charest lang. Uy, nga no, wala ka ka-duty ka ganina. Sa mani mong gikabisihan, basing lahi na nai mong gikabisihan, basing nag-date-date na ka diha, no? Ayun! Wala ka onboard inyuhang DJ Tekla, kay na-busy daw siya siya sa ilahang barangay. So, thank you for watching sa tuang live karon DJ Tekla. And kay John Rafael Dimain Nelliga, shout out DJ, maayong gabi, request kog song DJ, Hindi Ko Naisip by Paul Sapera. Salamat DJ. Salagang salamat po kay John Rafael. Naminaw sila karon dira sa kay Connected Manta karon, of course, sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Ayan, so kay Dayan Malacaste. Shout out siya sa Gabuli, Malacaste, and Adam family. Sana'y mapansin. Of course, napansin, Jun. Shout out sa Gabuli, Malacaste, and Adam family na namino karon all the way from Barangay Salvacion Urban. So, kamusta naman, no? Kamusta man ato ang mga buhay-buhay dyan, no? Malacaste family. Rodel Sumugit, greet lang nako ang taga-Barangay Tuganay na namino karon sa imong programa. Ayan, talaga salamat, no, sa mga taga Barangay Tuganay na naminaw karon, naminaw sila karon. Ayan, so maayong gabi sa tanan mga taga Barangay Tuganay. Sano lagi ko? Shout out, Ma'am Pilongo family from Carmen New Camiling relocation Purok Onse. So, dagang salamat kay Sano lagi. Sano lagi ko. Lagi ikaw, lagi si Sano. And kay Silda Caballero. Ay, nimbalik naman ni. Okay, kay Winston Guzon, ano siya. Pa-shout kay Roger Umbayan Padiay. Nalibat na si DJ Aryan kay dadaghan kay nag-comment sa taong Facebook Live karon. Ano siya? Hi, love. Hi. Hello. And kay Winston Guzon. Pa-shoutout idol here sa Barangay Santo Niño Purok kay Mito Panabo City. DJ La Bosca Jess Nemes Salvacion. Nemes Beatrice Guzon. Bon Jovi Antonio Ogards. Sub ko kay Papa Kevs. Thank you so much, idol. Uy, nay, nagpa-regards ni mo Papa Kevs, si Winston Guzon. All the way from Barangay Santo Niño Puro kay Mito Panabo City. And kay Roger Umbayan, love you, love. I love you too. I love you for. Okay, so nawala lagi ang ubang nag-comment. Ay, anong nangyari? Ana pa. Francie Donato, shout out ko dyan, ma'am. So, salamat sa pagpaminaw kay Francie Donato and kay Rodel Sumugid. Greet. Okay, naminaw ang taga-Barangay Tuganay karon. Okay, daghan man to ganina, nawala lagi ay. Nadugay magudog basa. So, sa mga gusto di ay mutanaw sa tong Facebook Live karon, naka Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Alright, so basahon nato ning mga nag-text, no, kay Burag Daghan kay nag-text. So before that, maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na namino karon all the way from Davao City, diri sa Panabo City, sa Kapalog, sa Santo Tomas, sa Talaingod. Nagantag mga listeners dirang dapita and kung asa man puto madungog ang tingog ni DJ karong gabi una. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Okay, so proceed na din sa mga nag-text. From 654. Good PM, DJ Aryan. Good PM, DJ Aryan. Mag-request kog song Ikaw Lang Ang Mamahalin by KZ Tandingan. Pahingnungod nako sa akong palalove si Ate Christina Ponce. Unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. So, dagan salamat kay Fatima na namino karon all the way from Mako Davao de Oro and kay Christina Ponce na namino pud

maraming salamat kay Jose Elmer Porras Toribiano na namino karon, and shout out sa Porras family, Latin Bag family, and sa Orquillas family. So, mayong gabi sa tanan. From 429, good PM DJ, shout out ko sa kong apon nga si Car Adam Kent, Kata Kate og family Ponce, Mary Ann Jovelin, request kog song Through the Years, Nanay Gina ng Galagala Purok Tres. So, nagka salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Galagala Purok Tres. Uy, silingan lang na diri sa tuang istasyon. So, maayong gabi sa tanan and happy listening sa mga naminaw na to diring dapitan, no, na silingan lang diri sa to ang istasyon. So, maayong gabi sa tanan and sa mga listeners na to na naminaw po karon diri sa may palingki sa PLDT, sa fruit stand, and diri sa may manukan and sa Ulingan. Na naglanog-lanog ta diri, mga kaibigan. Maayong gabi sa tanan. Time check, it's already 8:17 in the evening. Okay, ganina kay daghan jud nag-comment sa tuang Facebook live na wala lagi ang uban. Ay, ana si Rodel Sumugid. Hala, pinakagwapa jud. Ay, sorry. Sorry DJ Tech Labrang, nalamangan ako imong pagkagwapa. Ano, wala ka nag-onboard ka ganina, ha? Ayoy! At ikaw ka na ang busy sa barangay. Kasi lahi mong gikabisihan ni Ra. Ayan. Sarang salamat, no, once again sa mga naminaw na to karon dira sa Barangay Tuganay. Na taga diha ang ato ang DJ.

0: Okay, dengan salamat sa pagtawag, Fatima, no? Okay, go ahead sa mong mga greetings kay kabalo ko daghan kay kagipang shout out karon. Okay, dagang salamat, Fatima. Kamusta man itong panahon nila sa Mako, Fatima?
1: Wala man dili. Hindi huwag na nga. Naiinit yung ay.
0: Ayoy!
1: Naiinit sa awang bubuan. Ati Christina.
0: Ay, sana ay. Okay, yun sa manimuhang song request, Fatima.
1: Katuguan. Ikaw lang ang mamahalin by Easy Bandingan.
0: Ay, oh, katong gi-text ni mo.
1: Oh, gi-text na ako.
0: Sige, ato anang pangitaon sa tuang playlist. Ikaw lang ang mamahalin.
1: Oh, si Ate Christina lang akong hihugumaon.
0: Okay, nagasalamat, Fatima, sa pagtawag.
1: Salamat, Ate Aya.
0: Okay, bye-bye. Sana all, oy. Okay, time checked. It's already 8:21 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNN Radio, marungog punta sa 90.9 Light FM and sa 99.3 Infinite Radio Claver, and connected punta karon sa 94.3 Light FM, and we will be right back. Stay tuned lang gihapon sa tong programang Night Express with DJ Aryan, and we will be playing the song Sana Ay Ikaw Na Nga by Vina Morales, and we will be right back.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
2: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake niini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good na ko problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ko. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katong wala pa nakatry niini, ilan nang i-try para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Ceramax Capsule.
3: Ako si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
4: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Tagritso, sa'yo, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na itong lakaw.
1: Di nakatagdun.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman po talutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog, ganing sa Teramax Capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatood yun ko nga ang Teramax Capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatood ko nga epektibo yun ang Teramax Capsule.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Where Hearts Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, it's already 8:56 in the evening. O wala nyo tayo oras mga kaibigan. Dagang salamat sa pagpaminaw sa itong programa. Pasensya kayo sa mga wala na to na play ng mga song request kay nakulangan ta sa to ang oras. Ayan. So daghan kay tag mga nag-text and mga nag-comment sa to ang Facebook Live, no? So daghan naminaw sa to ang programa karong oras. So daghang salamat sa to mga listeners and sa mga listeners na to sa 96.1 Infinite Radio, sa 99.3 Infinite Radio Claver and sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So maayong gabi sa tenan. Okay, so 3 minutes na lang bago mag 9 PM. Ayan. So, salamat no once again sa pagpaminaw sa itong programa. Mag-uban-uban na punta karong Domingo pohon sa tuang Your Moment Your Song with DJ Aryan every Sunday 1 PM to 3 PM. So before mag-signing off si DJ Aryan, pasalamatan na to ang management kay Attorney Ulysses Salabaw, sa to ang station manager kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie, and sa to ang technical na nasa Picas Lawak si Sir Kevin, and sa mga kaubanan na to ng mga news anchor, mga co-DJs. Ayan, so mayong gabi sa tanan, and mayong gabi sa tanan, ang daghang salamat. Time check, it's already 8:57 in the evening. Wala na dyan tayo oras mga kaibigan. Maayong gabi sa tanan and have a good night.

0: Nagsigi ka gubok? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na nginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Sinet niya o das ko ni Des Tudela.
3: Ah, unsa lang imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood manggug ko nung lading.
3: Mm-mm.
2: Tapos, nana ko yung maintenance.
3: Mm-mm.
2: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal na akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanay na lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gid. As in normal na. Kaya huwag magpa-BP ko sa una taas, si kay kong BP. Nakadungog man gid ko, kaya sige magpumati sa imong drama. Munang mitisting gid ko, nipalit gid ko. Tulo ka semana, ako ginang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako at testimony pa. Salamat si Keiko sa iyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya ako sa kinunga sila magagamit ko ni ining half plus.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
5: May buntag din mo diya kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog?
7: Ako ito yung Rignas Kabagunay.
5: Si?
7: Kaya Rignas Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
5: Okay.
7: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong paga.
5: Okay, okay. Tapos?
7: Nag-hubang na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
5: Oo.
7: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Ako nga patuluan, dumalang ka kapsul, sa 2 kanlaw, na ayaw akong mata.
5: Ipatuluan ni mo og Digibox, 2 kapsula, sulod sa 2 kanlaw?
7: 2 kanlaw.
5: Tapos, nawala ang iyang pula?
7: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
5: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata?
7: Okay na.
5: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
8: Dear Lord, I come before you at the end of this day to thank you for the gift of life. Thank you for inviting me to come closer to you through your word, my family, and my friends. And for every opportunity of finding you in the events of this day, and for all the people that you have sent me today. Thank you, Lord, for the work that I have accomplished and the victories over self. No better gift can I now offer you at dusk than the many hours of the day I spent trying to please you, O Lord. Keep me ever aware of your personal concern, your life-giving presence, and your unfailing love. Amen.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: napapuno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Amen. A glory to God, makayang tanan ka ikaw, o Diyos, ana aman. Usa ka may buntag, o ga, dalay ko ng Diyos, kanyang tanan, mga kaigsuunan, mga kaibigan. O ba nabanta, sulod sa kauras o tunga, ni atong programang pinagpalang musika. O ga, salamat sa Diyos, o ba kita'y magkauban, karong mga kaibigan, aning adlaw nga Biyernes, o ga, pitsa 21 na ng bulan sa August. O ga, sa gihapon, live ta sa itong Facebook account, Dan Il Evangel. O ga, salamat sa tanan, nag-follow ka na to. O ga, comment ni atong Facebook live. O ga, labaw sa tanan nga ga-share ning atong live, mga kaigsuunan ko. I really appreciate ni atong gahin og panahon para lagi i-share ning atong live karon. Kay sa patag panahon ngayon mong i-share igsoon, mas madugangan ang atong mga listeners. Og basing ikaw ang gamiton sa Dios aron usab sa kaluwasan sa imong kaila, sa imong mga Facebook friends. Unya, wata masayod basi uban kanila ang nagyod sa mga nakasinati og mga lalaing hagit sa kinabuhi sama sa depression. Nga hangtod murag mawat ang paglaom. Og di na mahimong kontrolado ang hunahuna. Og sa di pa na mabuting soon, at least kung imong i-share, at least basig mo na makatabang, no? Sabi na karoon pa ng igsoon, nga daghan nagkasinati o depression. Ang programang pinagpala musika, by God's grace, salamat sa Diyos, daghan nagkinig, nagdala kinig panalangin sa mga katawan. O man nilang kini mga programang pinagpala musika. So, i-share igsoon ng atong live. Dan El Evangel, pag naaki-anak na to sa gawas sa nasod, ingna sila. Ipabalo kanila nga mauni ang Facebook account ni Pastor Dan sa programang Pitagpalang Musika. Og kini atong programa para sa tanan, way pili, bisag unsay imong reliyon, welcome ka sa programang Pitagpalang Musika, kaibigan. Makatuloy ko ka man, ma-SDA ka man, ma-Iglesia ni Cristo, ma-Pentecostal Oneness, ma-membro man ka sa Baptist or Evangelical, o unsay imong simanigson, welcome ka sa programa Pitagpala Musika. Ang programa Pitagpala Musika, mga kaibigan, wa taga walig reliyon din eh. Ang ato lang yun, mao ang pagwalay sa mensahe sa kaluwasan, pagwalay sa mga mensahe mitungod sa Ginoong Hesus Kristo, mga kaibigan ko. Og sama sa mga gisulti, malipay na lang kong masayaran na paduol ka sa Dios, bisag unsay mong reliyon, kaibigan. May buntag di ay kang alagad Rubin Caldeo. Usapod ni sa ato mga suking paminawan, usak alagad si Bang Katoliko. Bayabay ni mga alagad si Bang Katoliko di sa Kadingilan. Nga gapaminaw ka na to, niya uban kanilang mga membro po sa kaibigan. Salamat, alagad Rubin Caldeo. Og masundi kang alagad Garuti. Diha sa Kibalagon, alagad, uban diha sa laing pong alagad. Nalimot lang ko sa pangalan, no? Nga ato sa mga membro sa kaibigan. Diya sa poblasyon, baguhay pa lang ni paano ng atong membro usab sa kaibigan nga alagad usab sa Sibang Katoliko. Diya sa poblasyon kaningilan. May buntag diya kang lamang kanimo alagad alisuso usab. Kanyong tanan, mga igan, daghang-daghang salamat sa inyong pag-uban ka na itong matagbuntag. Og usbon ko, no, salamat sa pag-share sa itong live karon. Iga Norma Morente, may buntag di ka nimo. Aning panahon sa mga hagit sa kinabuhi, ako pag-ampo ang Dios magalig-on ka nimo. Og ang iyang grasya, patay niyo masinita, masinati kay bigang Norma Morente. Natay listener nga naas na sa Riyad, nalibot ako sa pangalan. Igan, pwede ka mo comment o tro, basig ako makita pa. Natabo na naman God. Ikaw ang likod O, salamat sa mga partner stations nga nag-hook up ka na ito karun. O, quickly, ato'y acknowledging ato mga partner station nga naka-signify kanika na ito. Nag-una ganyan mga kaibigan nga naka-signify ang GSFM 100.7 Bugka, San Fernando, Bukidnon. Salamat, Pastor Jimmy. O, giausab sa Yellow Line FM 90.7 Pangantukan, Bukidnon. 98.1 Barangay Radio, Bislig City. 97.3 Bless FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Lamang kalimu. Napatay laing radio stations nga nag-hook up ka na to banda diha sa Kalilangan. Kinabuhi. Basig mas nindot siguro makasignify. At isbawa na to kung naka-on air na ba. Anyway, salamat higayo. Lamang kalimu. 97.3 sa pag-signify karon din eh. Radyo Bandera, General Santos City, Power Radio Villanueva, Misamis Oriental. Radyo Bandera, Kidapawan City, 96.7. Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province, 88.1. Salamat igayo. 96.5, A Big Light Radio, Kibawi, Bukidnon. Og di usab sa May Radio, Kalamba, Misamis Occidental, 98.6. Gabi na nanawag. Akong apo mo ay nakatubag una. Naging kuwan ko asak nung palita itong produkto ng VG Max diya. Ha diya, sa try diya sa DXMM. Andi natin laing dealer diya. O sa ka opisina diya mismo sa sentro. Igan paligotix otro sa pangalan, nalimot ko. Rosbato o Rasusan. Paligot igan atong dealer diha sa Kalamba, Misamis Occidental. Anyway, salamat igayo, May Radio, 98.6. Agmusab sa Flash FM, San Francisco, Agusan del Sur, 88.5. Chel FM, Kabanglasan, 100.5. 102.3 Metro FM Rosario. 104.9 Real Betrayo Hingog City. Niabot na gabi si kaibigan Vinzar, ang atong administrator sa kaibigan di sa Hingog City, na din ni karon. Kaya ako siyang giibita sa pagtambong sa anniversary sa kaibigan nga pagkabuhaton dito. O anniversary sa kaibigan sa WAO Federation nato. Nga asa ni appeal ang lungsod sa Amay Manabilang, Lano del Sur o ang duha ka mga lungsod diha sa North Cotabato, ang Alameda o ang Banisilan. So niabot si Igan Vincer gabi, kauban sa nasa kauban nga alaga dusab sa Diyos. Nalimot lang ko sa pangalan. Anyway, salamat ka ay 104.9 Real Betrayo Hingog City. 101.1 FM Barangay Radio Gipo sa Mabuanga del Sur. 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur. 94.5 Big FM Davao Radio, magkaibigan. Uy, brand out tayo dito. Brand out. Ayop ilang madiskubrihan ang atong bagong partner station kaya nakasignify na kanato karon. Diya sa Davao Radio Nixon, at tuloy usagin sa mga rason nga nung nagkuha at nalagi sa silang tungod kay ako batikdan nga murag magkasigig brand out diha no, sa transmitter side sa 94.5 Big FM, magkaibigan. Salamat kaibigan Mark sa pag-signify. I hope nga magka-discover sila ganyan naka-signify na ka nato karon igsoon ani atong bagong partner station. Welcome sa atong mga listeners sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. O sabon ko, 96.1 Infinite Radio Panabo City. O giyaw sa igsoon sa 90.9 Light FM Panabo City. Actually, ang kanindot lang aning 96.1 kay grabe ka kusog diya sa Davao de Oro kay ang transmitter site ani igsoon na diya sa Mawab ang 96.1. salamat igayo Infinite Radio 96.1 naglanog-lanog diha sa Davao Region, magkabigan, labi na diha sa Davao de Oro, Davao del Norte, O niya, padalong din niya sa Samal Island, Davao City, o din niya sa Marilog District. Biyay ka, gikan kalinan padulong sa Bukidnon Zone. Maabot sa mga kabukiran niya ang 96.1. O niya, laim po hookup, bagong hookup na to niya ang 90.9 Light FM, Panabo City. Salamat kaibigang Kevin William sa pag-signify. Og, hookup na po ka na to ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Salamat din kayo kaibigang John Rafael.
1: Ligunin mga bukton ko, magkaya ang tanan kay kawa na
0: C102.9 FM, Arasasan, Kibawi. O Arasasan, Kibawi din nun. Arasasan, Kagwait, no? May bunta kanyang tanan diha. O Giao sa Bigson, sa Bayugan City, ang 92.9 na Rock Radio Bayugan City. O ang 93.3 Tapa Radio Bayugan City, na hook up na ka na to, mga kaibigan. Salamat ang duwag ka radio station sa Bayugan, ng atong mga bagong partners usaba. Heart FM 89.3 ang radyo ko kanilangan Bukidnon. Og mo sa mga kaibigan ang Radyo Bandera Talibon Bohol. Itugot sa Dios way kakulian pita 30 kumugikan din ni padulong diha sa Bohol mga kaibigan. Hook up na pod kanato ang 88.1 Metro FM Prosperidad. Salamat di kayo kaabag. Rodil, salamat di kayo. Diha sa 88.1 Metro FM Prosperidad. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Nakukap na po ka na ito, mga kaibigan.

At nung oras karon, 16 minutos makalipas ang alas 4. Iksoon sa di pag kumagampo, may buntag na idea sa kaibigang Janela Coste, maayong buntag pasodana, Janel Coste, taga Kapungagan, Kapalong, usa ko kaalagad. Uy, salamat kayo. Salamat kayo, kaabag, usa ka kaabag, matutpan niya sa Katoliko. Maayong buntag pasodan, Janel Coste, taga Kapungagan, Kapalong, usa ko kaabag, Pastor. Kaabag sa Katoliko, matutpan niya. Salamat kaabag, Janel Coste. Lipay ko nga dagang mga kapaminaw ka na ito igsoon ng mga kaabag o galaga. By the way, sa iba ko mag-ampo. Ako gipabutan ako mga pag-ampo o pagduyog sa pagsubo sa pamilya ni sa tong kaibigan. Pamilya ni kaibigang Ami na kansang bana. Atake high blood zone nung dati naling kamatayon nagserbisyo pa sila gabi sa namatyan nakauban pud nako ni gabi amin atong mi labing semana diha sa katuan sa serbisyo grabe ka kuani ka aktibo no igana ami ko pagampo man kanimo wa ginigid taon gidahom yang ban nga mo yang kaabag igsoon sa grupo sa kabigan na bigit sa mga serbisyo diha. O gato po din kauban sa AMCC, ang ato nga pag-ampo, manas pamilya. At wag kitag-info nga ni Panaw noong gabi. Kani gabi, nagservisyo pa sa sanamat yan. Ani ka kita buig soon, di kita matagan. Balukong sakit sa pamilya, ang daling inanaling pagpanaw, nga ako pag-ampo, mana kaninyo. Diya sa Alaniba. Atong oras igsoon karon 18 minutos makalipas ang alas 4. Nagampo sa taigsoon at itugyan sa Dios kining tanan.

0: Emin daigun ko ikaw. O Diyos, Diyos na igugma kanimo. Kanako, kanatong tanan makibigan. Danilo, lapinig mag-usara may buntag kanimo kaibigan diya sa Tabo na Bislig City. Thank you for listening. Sa programang Pinagpalang Musika, Ellen Kabala o Josephine Tenorio. Welcome the eyes at mga bagong membro sa kaibigan diya sa Datos sa Lumay. Adunay kapinsigwin takabok nga na imong membro ng atong giorient atong milabayng tulok adlaw igsoon. Salamat ika ayos sa tanan nga mitambong. May buntaga Pastora Ile, ba ni Mrs. Ile, kang Igan Vilma Zizar, o sa tanan nato mga functionaries o mga kaibigang members diya sa Dato sa Lumay, Mariloga District at Davao City. Salamat o welcome kanyong tanan mga bagong membro sa kaibigan so sa mabugnang dapit diya sa Mariloga District.
1: Gaano man kala
0: atong oras mga kaibigan karon 21 minutos na makalipas ang alas 4 at tangi ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan. Osbon ko ako nga pag-ampo manas pamilya ni sa atong kaibigan ng taon nga ni paano no kaibigang Rudil Baron diha sa Alanib aktibo nga membro sa kaibigan ug atong functionary. Padam haigsoon nga nagamatod pa. Nag-apil pa ni serbisyo kapon sa sungko, gabi eh. Kauban-uban magod ni silang magtiayon sa serbisyo.
1: Pag-ibig mo'y para sa lahat.
0: Ako nga pag-ampo, nakauban po na ako sila atong last din namang uban ni atong diha po mismo sa Alanib nga ni ato ko salamat yan po na. Dakong kawalan sa grupo sa kaibigan diha sa Alanib o diha sa Lantapan. Pero ako nagtuos ng pagitabo. Adunagyo'y katuyuan ng Diyos o ang Diyos ana usab sa tanang pagitabo sa itong kinabuhi. Igan ami ang paglikon sa Diyos manakan nimo sa kalit kapagpanaw ni kaibigang Rudela. Kaibigang Chris Mapula, maayong buntag, Banigan Iris. Vanje Cabanilla usab kanimo may buntag. Wala man nagtingog ang sa tagom. Sa so, ka bantay. Okay, atoy.

Good morning, Pastor Dan. Mapasalamaton ako sa Ginoo ngay akong gipukaw aron sa pagpaminaw sa iyang balaang mga pulong. Watching live from Porokdos, Morales, ning Og City. Salamat di kaayo. Kanimo diha kaibigang Dios Adela Rosela Lintao. Kaibigang Marites Asiga. Pastor Dan, akong apil paampo ang ampo ang naghulga dili sa pos sa Ingooga kay among mga estudyante hadlok mahibaloan raunta sa iyang nasiya muraga na ay kuno na ay nagpost wa ko kabalitaan nino pero na ay mga eskulahan nga kuno bawo ning suod nga nagsirado tungod kay adunay hulga kuno nga naay pabutong granada diya ba to sa Ingoog ba to. Anyway, salamat kaibigang Marites Asiga. Oban ni Alagad Dudong Asiga diha sa Ingooga. At mga diehard nga followers sa itong Facebook Live. Oba iba niya iksoon ang atong balitaan nga di kay maayo. O kinikaro mga artist na lipay lang patak nga dili tinood. Pero di po maayo kay kanang napiktuan po pag-iswira sa mga bata. Iksun oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. May butang igantito, Resura.

Ikson, magabasa kita sa balang pulong sa Diyos. Oga, ati pa tayong tupagtuon. Diha, makita sa libro sa binuhatan, Kapitulo 16. Oga, ato na makinigi pamarandungan Ikson, pero ato matiwas. Kiningagikan Ikson din sa versikulo 16. O niya murag taman, versikulo 34 may itong ibasa. O gaton yung sublion, pagbasa ang pibilang ka versikulo Iksoon, isip pagpadayon sa itong pagtuon, sa balaang pulong sa Diyos, magkaibigan mga kaigsoonan ko. Taon magkadungog ang masayod ang uban, no? Atay laing mapaminawan Iksoon gawas aning ako sa nangripliyan ka diyot ni kaysayang pod. Pasulan walay. Okay. Di madungog ang 94.5.

Ang balaang pulong sa Diyos, mga kaigsuunan, ako pagbasahon karon, makita sa libro sa binotan Kapitulo 16. Ato nagibasa gikan bersikulo 16 ngadto sa 34, pero atong sublion pagbasa karon igsuon ang bersikulo 30 o ga 31 nga may pinakasentro igsuon ni atong nubong pagpamarandong para sa balaang pulong sa Diyos, mga kaigsuunan, mga kaibigan. Ani ang balaang pulong sa Diyos? Onya gidala niya sila ni Pablo sa gawas o gipangutana. Unsa man ang akong himuon aron maluwas? Mitubag si Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka og ang imong panimalay. Osbon ko, bersikulo 30 og 31, onya gidala nila o gidala niya sila ni Pablo sa gawas o gipangutana. Unsa man ang akong himuon aron maluwas? Mitubag sila si Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka og ang imong panimalay. Igsoon, adunay pipila kabutang o galang ka nako kung anay pangutanang importante kayo. Mauning mga pangutanang igsoon nga masayro sab nato kung unsa may tubag ni mga pangutana o kini maong pangutana. What must I do to be safe? Unsa may ako ang himuon aron ako maluwas? Igsoon kam duman, aduna po'y usa ka tao nga ilado silang dapit. Gila ni siya nga the rich young man, igsoon. Usa ka batanon o para ka nako kwartahan. Nga tao nga nangutana usab kang Hesus, usa kay gayon. Sa kwartahan, iladong batanong tao. Ang iyang pangutan na maukini, humaniya na encounter si Jesus, what must I do to inherit eternal life? Unsa may ako ang himuon, aron ako maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Ato na makita igsoon sa libro sa Mateo Kapitulo 19 o di usab sa libro sa Marcos Kapitulo 10. What must I do? Aron ako maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Ang tubag ni Jesus ngadto kaniya, ibaligya imong kabtangan, ipanghatag nga ito sa mga pobre, then follow me. Then come and follow me. Mark chapter 10 verse 21. Nga nung gisulti kay Jesus tungod kay lagi, ang kung imong tanaon, murags, abiniya siyang gibuhat nga maayo, pagtabang, paghatag, makaluwas kaniya. Pero ang tinuod yun actually, igsoon, bisan tuod gisulti siya nga ihatag ka na siya. Kaya kinimagod nga tao, grabe ni siya ka, ingon pa nato, no? Murag, kung imong sabto pag-aayo, ang kwarta, maugyod ang iyang murag gipakadiyos, siguro. No? Pero ang tubag ni Jesus, lakaw, o ibaligya. O kung imong tanahon gini, mitalikod gini siya nga wa ni mo makitang account o unsaban nga narrative igsoon nga siya misod kay Jesus gisultian nga come and follow me. So usa ka pangutana, what must I do to inherit the kingdom of God? Napoy laing pangutana igsoon kang Nicodemo ni ang iyang pangutana Ginoo, what must I do to be born again? Unsa man ko ang himuon aron ako matao pag-usaban? Mao na pangutana igsoon ni Nicodemo. Rabi. Unsay akong himuon o unsa
imuon nga born again kung imong sabton ang maong pangutana. How can I be born again? Mao na iyang pangutana. Paano ako mataw pag-usaba? Og sa maong pangutana sa tubag ni Jesus, kung imong sabton aron maang gitudloan ni Jesus aron maangkon ang kaluwasan, it requires spiritual transformation, mga kaibigan. Manungon nga, you must be born again. O niya sa pamaagi, mataw diya sa Espiritu. Lagsulti ka baguhan sa kinabuhi sa tao. Igsoon ang isgutan do pangutana tungod kay ang atong gitanaw karon verse 30, o sa akong pangutana, may tungod sa kaluwasan, unsa man akong imuon, aron ako maluwas. Aron masabtan kining pangutana sa mga tigpaminawan nga bago pa naminaw, ato man ang itanaw igsoon at itong panahon, muraga. Kahapon ang programa sila ni Pastor Nick o Pastor Tim. That was last Thursday. So last Wednesday, igsoon, ako'y nag-programa. O atong itanaw igsoon, ang nagunang mga bersikulo din eh. May tungod nila ni Pablo o ni Silas ka nagwali. Og samtang nagwali sila, adunay usag kadalagitang dalagita igsuon nga gigaman sa dautang espiritu og musulti kini kun unsay mga posibleng hitabo sa unahan. Mutag na kini siya. O niya matag adlaw magsunod-sunod kini sa ilan ni Pablo og magsinggit og magingon nga kini sila mga alagad sa Dios og gawali sila may tungod sa kaluwasan. That is in verse 17, kini mga tawana, mga alagad sa Dios nga magagahom, giwali nila kaninyo kun unsa ang pamaagi kamo maluwas. Mamani gisulti sa kababay nga gigamhan sa dautang espiritu nga asa ga panagna igsuon. Og to si panagna matudpa sa maong istorya nga atong gitun-an, aduna kini siya'y mga agalon og nakakwarta ang iyang mga agalon. Na versikulo 16, pinaagi niining iyang abilidad sa pagpanagna, nakakwarta og dako ang iyang mga agalon. Apan kining babae kanunay magsusunod sa ilan ni Pablo, o niya magsinggit-singgit nga nagingon kining tawhan na mga alagad sa Dios nga magagahom, giwali nila kanikon unsang pamaagi kamaluwas. So in verse 18, adlaw-adlaw pa, matag-adlaw, mauni ang iyang gibuhat, hangtod na pulaan na si Pablo. Busa iyang i-confront kay mga babae o giingnan. Daugtang espiritu nga nagpuyo kaniya sa ngalan ni Jesucristo, gimanduan ko ikaw nga mugawas gikan kaniya. Og tood man, diya-diya, migawas gikan kaniya ang daugtang espiritu. Igsoon, usa sa mga implication nga itong ibuat, nga itong nakatunan din. Jesus is the answer. Jesus is the answer of everything. Bisag unsa imong panginahanglan, bisag unsa imong problema, unsa imong kabataon, Jesus is the answer. Si Jesus mao'y tubag. Busa sa ngalan ni Jesucristo, matubag gimanduan niya ang dautang espiritu magawas sa mga babae nga mao'y naghatag kaniya abilidad sa pagtagna sa umaabot. There is power in the name of Jesus. Mani usas sa mga ato nakatunan ni Gzoon at tumilabay. O niya, kung duman, kung klaruhan ginato. Kay base Gzoon ni maong istorya, nga humaniin ni Gzoon, nga grabe ang pag-dagmal kanila, gikulata kini sila. O niya, gipapriso. O niya, gigapos o gikadinahan kini sila. Igordyahan pagyod. Pero sulod sa bilangguan ni Gzoon, nag-ampo kini sila. Nag-ampo sila. Ipapreso lagi sila, yagikulata. Nag-ampo sa atong gikan ni Gzoon, alang sa tanan. We need to face life challenges by trusting God. Unsa imong problema, unsa imong mga hagit nga gitubang, at tubang ka ng tanan, pinagi sa pagdayag sa Dios, kaibigan. Pagdayag sa Dios. Ikadua, face life challenges by praising God. Kay gawa sa mga pag-ampo,
Samtang anaa sila sa bilanggo, anuman sila gikulata. Gitabangag kulata ang mga alagad sa Diyos. Hangtod gipaslak ngadto sa bilangguan. Kung ako sabton murag Bartolima kay Bartolina kay dito gibutang sa pinakasuok nga dapit. Nagampo sila. And then nag-awit ang pagdaig ngadto sa Diyos. Mga atong gingon igsuon atong atubangon na verse 25 pagkatungang gabi eh, nagampo si Pablo ug si Silas. O yan, nanganta sila sa mapagdaig sa Dios. This is precious to God, magigsuonan. Mauning atong giingon, we need to face life challenges by trusting God. Ikaduwa, we need to face life challenges by praising God. Singing praises to God. Tungod di ana ang Dios na himog bilagro, na abli ang mapultahan, nangatanggal ang mga kadina. O God, sa diyan nakamata ang gwardiya, iyang namatikdan igso, nakita niyang abli na mapultahan sa prisuan. O ang una-una iyang nakangikyas ang mga binilanggo. Tungod ni inigulbot niya ang iyang espada aron magpakamatay na sa versikulo 27. And problema niyang dako, may pagpakamatay na lang ko. Kay manubag man ko ani sa ilang pag-ikyas. O sa diyan sa panahon nga mudunggab na siya. Siyang kagalingon, gamit niyang kagalingong espada, misinggit si Pablo, ayaw papakamatay. Ani kaming tanan diri sa sulod. Ayaw. Kay ang tinuod, wa mi mang lakaw. Naaragi mi diri sa sulod, ayaw papakamatay. So, nagpakuha og suga ang gwardiya og nagdali siya og sulod dito sa og miluhod at tubangan ni Pablo. So, mauni ang kontekig soon siya pangutana, kay human niya na bawaan ay tabo igsuon nga abli ang pultahan. Og hapit magkamatay apan miingon si Pablo, ayaw, kay ni arami din eh. Milhod siya, misulod siya niya, milhod at tubangan nila ni Pablo og ni Silas nga nagkurog. Nagkurog. Kay grabe ang papamuhat sa igsuon, mitay og manggod una ang yuta. Mauto ng abli ang pultahan. Sumikurog siya ng lot at tubangan nila ni Pablo og ni Silas. Og mauni ang punto ingon siya. Unsa man ang akong himuon aron ako maluwas. Mitubag si Pablo, tumuo ka kang Hesus og maluwas ka og ang imong panimalay. Igsoon sa very quickly ato tanawon kini siya una. Kung atong sabton kini mong balang parte sa balaang pulong sa Diyos, igsoon, una, napakita kini kanatong kamatuoran, mga kaibigan mag-igsoonan, nagusa ka nato nagkinanglan gayud og kaluwasan. Osbon ko, napakita kini kamatuoran, nagusa ka nato nagkinagkaluwasan, igsoon, makinsa ka man, maunsa ka man, you need salvation. Ikaduwa, salvation is only found in Jesus Christ. Can be found only in Jesus Christ. Ang kaluwasan maangkon lamang diha kang Kristo Jesus. Mabitay na tumuo ka kang Jesus. Tumuo kang Ginoong Jesus. So there is no salvation outside of Jesus Christ, mga kaibigan. Unsa may gisulti diha sa libro sa Buhat kapitulo 4 versikulo 12. Walay laing pangalan na gatag sa kalibutan aron ang tao maluwas. Gawas kang Hesus Kristo o gawas sa pangalan ni Hesus Kristo magigsuonan. Nana sa versikulo 12, Acts chapter 4. So, ang kaluwasan maangkon lamang sa tao pinagi ni Kristo, dili pinagi sa reliyon o dili magani pinagi sa mga binuhatan. But salvation is found in Jesus Christ, makabi magisunan. Kani miingon si Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus mismo miingon ni Ana, I am the way. Paingon tayo, I am the way, I am the truth, I am the life. Ang implication na niwa ni lain, gawas kaniya. He is the only way, makigsunan. There is
salvation in no one else except in the name of Jesus. Kawelaing ngalan naghatag sa kalibutan aron ang tao maluwas. Gawas lamang sa pangalan ni Hesus Kristo, magkaibigan, magigsoonan ko. Aunya, tubag sa maong pangutana, sa unsa pamaagi siya maluwas o iyang panimalay? Niya, tumuo ka. Latusulti ang bugtong pamaagi aron ikaw maluwas, mao ang pagtuo. Na ang pagtuo, isundi lang na siya yung itong kanang intellectual knowledge ka na ibalura ka, ang yawa igsuon ni tuoman sa Dios. Pero lahi nga pagtuo. So, ang tinuod na pagtuo mo, ang pagsalig sa Dios sa tanan. Dili lang tong nagtuo ko nga na Dios, tanan man ko dalos nagtuo nga na Dios. Kanang pagtuo, di mo ang pagtuo makaluwas. Kaya ang pagtuo, ngayon ana, at umingon nga intellectual knowledge. Naibalo lang siya nga na Dios. Pero lahi ito ang pagtuo, ang napagbutang siyang pagsalig ngadto sa Ginoo. Sa mga istorya, usa ka taong mulatay siya, bit-bit ang iyang wheelbarrow igsuon sa Niagara Falls. Mutabok siya, agian ng kabilya. O niya sa diya ang bit-bit o wheelbarrow, matod pa sa mga istorya, nitabok siya. Og naimo siya sa pagtabok gikan sa pika side ngadto sa pika side. O niya, nagdala pag wheelbarrow. Hugyaw mga tao, pakpak mga tao that he was able to cross adtong Niagara Falls igsoon nga naay kabilya nga iyang gilatayan. So ang mga tao mitoo nga siya makakaya sa pagtabok. Kay nakita Manila. Mihugyaw, mipakpak, kuya mingon na maong tao man siya nakatabok. Kaya mabal siya, pikas kinsa man kanyang mito ako makatabok ani. Ang mutuog yun, sakay. Mato siya sa huwain ni sakay. Pero tuo sila matabok. Pero pato sa istorya na usa ka bata ang nagbulutin o sakay. Og tuod man, misakay sa wheelbarrow, may tabok. Dito, sa pikas side. Og mato sa istorya, ang mga bata di ay iya ditong anak. Anak na itong tao nga nagbit-bit o wilbaro, tulak o wilbaro, patabok ka, latay sa kabilya. So, mato yung saktong pagto, ang tinod ng pagto mo, ang pagsalig pagtugyan sa tanan diha kang Kristo Jesus. Di lang igo na tuo tanay Diyos. Mga kaibigan, magkisunan. O niya, ingon diya, tumuo ka lang kang Ginoong Jesus o maluwas ka o ang imong panimalay. Na igsoon dili, I hope di ato ma-misinterpret ni siya. Kay Pastor Apil ang tibok pamilay, panimalay maluwas. Igsoon, kung imong sabton pag-ayo, ang kaluwasan is individual. Matagos sa kanato igsoon magalod at tubangan sa Diyos. Individual ta. Dili pwede ko mo ako luwas, luwas na po ang akong pamilya. No, dili. Dili automatic. Pero pag sulti, maluwas kayo mong panimalay, kay ang punto diri, you can influence your family. Dili aron maluwas sila tungod kay naluwas ka, apan ikaw ang gamiton sa Dios aron maka-influence ang pamilya. Mamani akong nakita din ang iksoon ng kamatuoran. Ang kaluwas sa kapersonal kini nga commitment sa usa ka tao ngadto sa Dios. Og sa diha nga ang tao maluwas, mas usbon ko magka-influence siya ngadto sa manog gamiton sa Dios aron sa iyang pamilya maluwas. So ang gibuhat ni Igsoon o niya gitudlo nila ni Pablo ang pulong sa Dios kaniya og sa tanang miyembro siyang panimalay na timan Igsoon. Gitudlo ang gisang yawa ni Pablo kini maong guardia nga hapit maghikog og milhot at tubangan ni Pablo og ni Silas. Og nangutan, unsa akong pagkabuhaton aron ako maluwas? Og ang akong
aron ako maluwas. Ang tubag tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka og ang imong panimalay. So in verse 32, unya gidala nila ni Pablo ang gitudlo nila ni Pablo ang pulong Dios kaniya og sa tanang membro siyang panimalay. Lagtutsulti igsoon ni Pauli kini sila, unya yang gitapok iyang pamilya, iyang mga anak, tanang membro siyang panimalay, iyang gipalingkod, iyang gipaminaw, samtang nagtudlo si Pablo ngadto kanila may tungod sa pulong sa Dios. Iyon itanang mga membro sa panimalay. Actually, isip padre di pamilya ato ning responsibilidad ang pag-agat sa tong pamilya paduol ngadto sa Dios. Ato mga anak og ato mga sakop di sa tong panimalay. Mao ning ibuhat sa usa ka tawo igsuon nga nangutana kon sa unsa pamaagi siya maluwas. So gitapok ko yung isang yawan sa pulong sa Dios. Oh. Onya, ingon dia oh. Onya gitudlo ni Pablo ang pulong sa Dios kaniya og ang tanan og sa tanang membro siyang panimalay. Og niadtong gayong gabi una gihugasan sa guardiya ang iyang ilang mga samad og nagpabautismo siya dayon apil ang tibok niyang pamilya. Wow, human nila dungog ang pulong sa Dios. Ilas ang itiman si Pablo. Kay mga samad magod ni tungod sa pagkulata, apil si Silas. Ilang giugasan, gitambalan. O yaman ana, nagpabautismo siya apil ang tibok niyang panimalay. So, ako may magigson, the whole family surrendered their life to Jesus Christ. Then pagkauman gidala nila niya sila si Pablo sa iyang balay o gipakaon. Ang gwardiya o ang iyang panimalay nalipay gayod nga may pagtuo na sila sa Dios. Natiman igsoon, maluwas siya o iyang panimalay tungod kay di lamang ang gwardiya na ipagtuo kung dili may pagtuo na sila sa Dios. Kisa sila? Kining iyang panimalay, tibok panimalay. No? Muni ang gwardiya o ang iyang panimalay na lipay gayod nga may pagtuo na sila sa Dios. Katong insaktong pagtuo nga atong ingon kaniya ang pagtugyan o pagsalig sa Dios o pagtugyan sa tong kitabuy kanto kaniya. Igsoon nito sa kabuntagon, tata o klaro kayo. Ikaw ako na kinagkaluwasan. Ikadua, ang kaluwasan mangkon lamang sa tao pinaagi ni Kristo Jesus. Ogwa nilain pa. Ikatulo, ang kaluwasan is individual na to kining commitment ngadto sa Dios. O ikaw pating suon. Sa kaluwasan, makita ang bunga. Makita to transformation. Mabita yung makita diri. Igsuon ang bunga sa ilang pagkaluwas. Naghimo sila pabor ngadto kang Pablo o kang Silas, iyang gipadayon siyang balay, o niya iyang gipakaon. No. That is para kanako igsoon o sa kadagkong bunga sa iyang pagkabag-o sa iyang kinabuhi. Transformation. Muna itong iyong igsoon, ang tao maluwas, dilipin ang siyang buhat, apan sa man siya naluwas, mubunga kinigmaing binuhatan. Now igsoon, ako nang hinaot, in verse 35, pagkabuntag, gisugo sa mga pangulo, ang mga pulis, nga buhian na sila si Pablo. O gibalita kininig sa gwardiya kang Pablo og mingon siya, ang mga pangulo nagsugo nga buhian na kamo busa gawas na kamo o ginaot nga maayo ang inyong paglakaw. Wow, grabe ang gibuhat sa Dios. So igsoon, ako kining tapuson atong oras karon igsoon at 3 minutos paglipas alas 5. Sa unsa bagay ka maluwas, igsoon, tumuo lang kang Kristus, way line. O sabtang ikaw, nagkinalag kaluwasan. Ang kaluwasan, dili ugma, kung dili karon. No. Ayaw na paglangan-langan, igsoon, kay basig ugma, ulay na ang tanan para kanimo. No. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Dili ugma kung dili karon
ang tukbang adlaw. Kay ugma, basi ulay niya tanan ka nato. Wa tamasay ko ang tutkano sa atatugutan sa Diyos, igsoon, magpabiling buhi ng kalibutan. Busa samta na kayo ng igsoon. Tumuo kang Jesus. Tumuo ka. Og tuguti siya, nga mooy, maghari si mong kinabuhi. Itugyan ang imong kinabuhi kang Kristo Jesus. Isip mapakita nga ikaw gayod adunay tinuod nga pagtuong ato kaniya. Og saligi siya, og tuguti siya, nga magabag-o sa dagan si mong kinabuhi. Aya ugma, kay ugma basi ulay na. Karon ang adlaw sa kaluwasan, mga kaibigan. At ang iyang atong pag-ampo, kaibigan ko,

Magampo ta mga kaibigan. Dalaygon ka o Diyos, pagkatapusan ni Takna sa kabuntagon. Salamat na po sa dugang painundo mga nikanamo. Matagos sa kanamo, nagkinalagkaluwasan. O salamat kay walaing makaluwas kanamo kung dili ikaw lamang Ginoo Kristo. O karon, salamat ngayon mo kaming gipamangduan. O ikaw Diyos na sayo sa tanan, nga wa pagyuda, makasiguro silang kaluwasan. Ako nag-ampo, Lord, pala yung kamag-isulti nga ito kanilang nga samtang na pahigayon, samtang na ipanahon, sila usab tumuod ya kanimo. O papakita silang pagtuod ya kanimo, ilang isalig ang tanan ya kanimo, isurindir ang ilang kinabuhi. O dawaton ka isip, Ginoog manluwas, personal manluwas. O sa pangalan ni Kristo Jesus, tabangan ni mo matag-usa ka na mo nga maangkon ang kabaguhan sa kinabuhi. Salamat Ginoo. Ako pag-ampo, Lord, nga unta. Tagaan na mugbili ang tanan. Oga. Una-una mo nga dili mi hangtod-hangtod mababiling buhin ang kalibutan. Ogwa po ni masayot kung hangtod kanus aramin ni mo tugutan mapabiling buhin ang kalibutan. Og samtang dili pamabot ang maong adlaw ng imong bawion ang kinabuhi. Ngayon mong ipalam ka na mo ako pag-ampo, Lord. Amo una itugyan ang mong kinabuhi di akani mo. O pinagsipagtuo amo kang dawaton isip among Ginoog manuluwas. O amo kang alagaran saligan sa tanan. Salamat Ginoo. Ikaw magiging nakaila ka namong tanan, ikaw nakailas ng tigpaminawan, uban kanila mabagong naminaw, uban kanila karumpagin naminaw, akong po, pag-ampo, Lord. Sabton sa tanan, ngang kaluwasan na alamang kanimo, kay ikaw umingon, ako ang dalan, I am the way, ako ang kamatuoran, I am the truth, ug ang kinabuhi, the life. May laing dalan sa kaluwasan kundi ikaw lamang. O ang kaluwasan man kun lamang namo, pinaagi lamang kanimo Jesucristo. Salamat Lord, og salamat usab sa kagayunan maghatag ka namo kay makaduol diya kanimo. Ako pa tayong Lord nag-ampo, nagtugyan sa antik paminawan diya kanimo, ikaw maginasayod sila mga pre-request karon. Uban ka namo Ginoo ano yung mga balatian, Lord, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Akong gibadlong ang espiritu sa mga balatian nga nasa tao. Labi na sa nang naminaw karon o bisan pa sa mga labuhan sa tuwes sa mga lagyo mga dapit. Lord, tunon sa mga gibati sa lawas, tanduga ka na uksi mong kaburong pamagi o Diyos, ipasinati ka nilang milagro. Na nagpaampo ang unta mabusang ang iyang kriya. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, panalangini ang tambal niyang ginainom. Gani siyang pag-ampo nga unta gamito ng Vigimax aron maubos ang iyang kriya. God, in the name of Jesus, Lord, gamit ang Ginoo ka ng maong food supplement. O sa pangalan ni Jesus, maubos ang iyang kriya. Uban po taas og BP. Maubos ang among BP. Uban taas og sugar. Uban taas og uric acid. Yes, sa pangalan ni Jesus, akong giampo, Lord. Normal ang tanan. Uban na yung mga bukol, silang lawas. Kunun sa mga kanak, o Diyos, akong gipampo sa pangalan ni Kristo Jesus, mamahilis ang tanan. Uban na yung goiter, cancer, Lord, kaluyi sila. Ipasinati kanila yung milagro. Glory to God. O ako pa tayo nag-ampo kanimo Ginoo. O bani ang pamilya sa among kaibigang ni Panaw. Kaibigang Rodel Baron. O bani ang pamilya ang iyang gibihan.
Sa iyang pagpanaw, Lord, ako nagtuod akong kadaugan. Pero di kalikayan batiyon o kasakit, kamingaw, kaguol ang pamilya niyang gibiyaan. Lord, upaya at amagulan ng kasing-kasing. Di lamang sa pamilya baron, apan sa tanan nga nagbangutan. Upaya ang amagulan ng kasing-kasing. Ugligo na silang tanan. Salamat, Lord, o gagkaroon sa pag-uusap among gitugin among kinabuhi di akanimo. Bantay kaming tanan, ilikay sang matang sa kadautan sa pagbiyahe padulong sa mga trabaho kung asa man o bani ang matagusa ka namo. Labi ka namo nga muadto guwao. Lord, ako pag-ampo sa mo Dios. Panalip di ang tanang membro sa kaibigan nga mo padulong dito sa plaza sa wao. Karong adlaw sa iyo sa pagparid aron sa pagselebrar sa anniversary sa kaibigan ika-13 katuig dito sa wao Lana del Sur. I pray for protection. Ako nag-ampo, Lord, kalampusan o Diyos. Sa maong selebrasyon, o wala yung pasidungan kundi ikaw lamang, Ginoo. O dasiga tanan o Diyos sa nga makatambong sila, aros pagdai, ganin mo, papasalamat. Pasalamat kaming tanan, buhi pa. O ga, gawas nun pag-ispagtabang ato sa uban. Salamat, Ginoo. O bisan pa sa tanan na magbiyahe karong adlawa. Ika, Ginoo, magbantay kanila o kanamong tanan. Salamat, Lord. I declare blessings mana ka na mo karun. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginumaluluwas ka ang pukineng tanan. Amen. O amen. Amen. Dalay ko ng Diyos sa itong oras, mga kaibigan, karun. Uy, 15 minutos na makalipas ang alas 5.

0: By the way, wao, amay manabilang oga. Balisilan Alameda. Tapok-tapok taw, atapok taw niya kita-kita na diya sa plaza sa wao para sa ato anniversary. Panikamutan by God's grace makatambong mo kay mag-uban ta sa pagsimba pagdaig sa Diyos pasalamat ng mga buhi pata mga igan.
1: Ulot nito'y kagalakang tunay.
0: May buta igan diding sibog ang tiya sa lamian ni Sumanok. Usap po nagigamit sa Diyos arong paluyan ng programang pinagpala mo siya. Salamat igan diding sibog.
1: Anong saya?
0: Laing na proigso na itong main sponsor ang atong Vegemax Plus o atong Aroma.
1: Di mapigil.
0: Aoga. By the way, sa anniversary sa kaibigan karon, natay promo diha sa atong produkto ng Vegemax o Aroma. Natay promo karon diha magkaibigan.
1: Nang ikaw ay tanggapin.
0: Palit kag usa ka garapang Vegemax sa mas ubos nga presyo.
1: Nang ikaw ay
0: then napagipakapin nga usa ka aroma sa matag butilyang Vegemax yung paliton.
1: Ay tanggapin puso.
0: So, Vegemax Plus ang pinagpalangkap sa mga kaibigan, Oga Aroma. Ato ipromo niya diha. Dala po kong bayusa kay akong ipromo po ng bayusa o niya diha sa wao para sa mag-uuma.
1: May ko ngayon, may halaga.
0: 17 minutes, ikson, makalipas sa alas 5.

Ay, nena, wag na to di ay. O, kabantay na pinayan nako ang atong music na kaya nawag na to, kay tingala siya. Diha sa Infinite, diha kang Brada Melvin. O, sani? Diha sa Panabo. Wapala yung tumaarins, no? Nga, murag na putol ako programa. O, nawag si nanay kay Minaw sa 96.1, naputol daw. So, yun ako, murag na ay nag-insert nga 30 minutes. Wapala yung tumaarins, diha. Panabo, ayop maarins na siya.

Ko para sa mga taga-Wao, mga kaibigan ito nga mutambong karon sa atong anniversary sa kaibigan. Natay promo karon sa atong Vegemax. O gas atong aroma herbal oil magsuunan. Sa atong aroma, mag 10 plus 1 taon niya diha sa Wao. Osbon ko sa atong aroma, mag 10 plus 1 ta. Ani sa Vegemax, matagpalit ni mo sa atong Vegemax, mas ubos nga presyo. Og napag-libre nga aroma herbal oil sa matagpalit ni mo sa atong Vegemax unya diha. Ang atong bayusa, tag 700 unya diha. Atong promo kay anniversary mas kabigan, imbis 900 or 800, 700 ra ang atong bayusa.

Sa atong mga kaibigan members na ituyo sa opisina, abli karon no kay sa kaibigan manggod halos wa tay holiday. Patay manggod wa holiday. So tanan nga mga na ituyo sa atong opisina sa kaibigan, abli ta sa maramag o nya dinipod sa Valencia. Ang wao lang kay anniversary, so sarado lang opisina sa wao kay sarado man. Amin kay anniversary man karon to atas sa plaza. Abli ang kadingilan, maramag dini sa Valencia, diya sa Hingoog, og diha sa Bislig City, bisag karong adlaw is holiday. Way mga klase mga bata, way trabaho. Kaya non-working holiday magsuunan, pero abli ang atong opisina. Hello pasudan, maayong buntag, kamusta? Nagka-always ko galantaw sa imong mga post, kaya nag-follow ko nimo. Greet ko sa kong family diri sa Balaoro, Mama Merlin, Papa Felix. God bless pasudan, amping always sa mga biyahe og sa trabaho. Unta magkita tapon. Salamat kayo rin. Salamat kayo. Mga buro family diya, may buntag ka ninyo.

Guillermo Patendola Junior, thank you for listening. Anto Rosa Mary Malagon, thank you for watching and listening sa programa Pinagpala Musika. Pasile Nelce, Merlinda Viaros, Ann Emiliano Lumiston. Oy, igan baki may buntag na kanimo maing buntag pasudan ni ako sa Quezon karon. Salamat sa minsay pasudan. Salamat igan baki. Oban iga na bitol usab, salamat sa iyong pagtabang sa Braton sa Dios. O sa mga sponsor igsuon igan bitol ang Black Lumiston. Salamat igan bit Black ang ginoo magaban kanimo diha sa Quezon. Alejandro Reponte, may buntag kanimo igan. Diaz Cas Cagayan, Rene Reponte. Anto kaibigan ati Livy Casiris, morning pasulan imin, pagtuo pagsalig pagtugyan ang kinalan malipay ang Dios. Yes, igan Livy. Ati Livy, may buntag diha kanimo. Usa po ni nagpaluyo, salamat kayo. Oga, salamat kayo igan Tina Bautista of Davao City, salamat igan Tina sa inyong patayang pagpaluyo sa programa Pinagpala Musika. Thank you for being a blessing God sa ministry. Maayong buntag pasudan, greet na ako, happy birthday akong apo nga si Yesha. Bawin niyo sa pagka-pronounce ani. Maxine Garingo. Karong adlaw, greetings from Mamala oga Papalo, Gloria oga Jaime Velasco. Oy, dali sa Maasim Sarangani. May buntag kanyang tanan di at taga Maasim Naminaw sa radyo ng Masa Maasim. Salamat kayo kanyang tanan di ha. Good morning, Pastor Dan. Pwede ko magpaampo, Pastor Unta. Tanang problema na ko masulbad. Makabayad na ko tanan sa eskwelahan, Pastor. Single mother ko. Ogupat akong ginapa-eskwela o ako alang tanan kay... ilang papa tua sa laing nagbuhi. Sa pagkuha sa tanan. Pastor, makasurinder na ko hapit, Pastor. Gisarig na ko ang tanan. Taga busko ni. Igan ang ginong Diyos pag-uban ka ni mo. Bulko di ilalim, may mong kahintang isip usa ka single mom na naiupat ka mga estudyante. Ang ginong Diyos, magatabang ka ni mo. Ako nagtuong nga malagpasan na ginin mo ni. Uban sa grasya sa Diyos. Kapit ang sa Ginoo. Maayong buntag, pasudan, salamat. Andam na midiri sa Kimanggay Maminaw sa pulong sa Ginoo, pasudan, tabangimig ampo. Sa akong uyuan nga maulian unta sa iyang sakit nga brain cancer. Dondon pinsan ni sa Kimanggay. Salamat kay igan dondon sa pag-text. Yes, ako mag-ampo no, sa iyong uyuan. Balik na higala pang andam na ayaw na. Kaibigang Julita Mansig na puyo sa Tagum City, may buntag kanimo igan. By the way, mga igan ha, ang atong frequency pag napagidi ay na nag-text na ito, naputol ko no? Nag-insert paghihapon sa 96.1. I hope maaari sila karong adlawa. Kay pag 5, wapata magkaampo iksoon, naputol na. Kay na-insert ng program 30 minutes niya, balik na po sila karoon na 6:30. Try nyo diha po paminaw sa 90.9. Kay brand out pa sa 94.5. Napatay 90.9, mauna ang atong bagong partner Iksoon, ang Light FM, Panabo City. Amen sa balaang pulong sa Ginoo, Pastor Dan, nga akong nadungog. Nanaminaw mi sa imo, Pastor Dan, sa radyo 88.5 lang, Asis Kulintas. Asan 88.5? Ay, Flash FM?

San Fran abot niya sa inyo. Salamat din kay Igan nang lang, salamat sa feedback. Si Jesus mo balik na. Si Jesus mo balik na. Ayaw ng pagluyalo. Good morning Pastor, naminaw ko sa radyo diri sa Baganihan. Naminaw 94.3 Light FM. Salamat kay taga Baganihan, Marilog District. Maayong buntag, Pastor. Nagpasalamat sab ko kay nakamata ining sayong kabuntagon. Nanit si Sayan from San Mateo, Indulang. Wow, glory to God. Nanay Bibing o Basano Senyo Corelia, Davao del Norte. Salamat guys pagpaminaw sa program Pinagpala Musika. Og di usab kaibigan Maylin sa Plina. Diya sa nabaliwa pangantukan may buntag yung tanan. Sayigod mi mata sa akong bana, Pastor, para makapaminaw mi sa imong mga wali. Pastor, diligyod ta malimot o ampo, Pastor. Kay tungod, sayo na po tagi pamata sa Ginoo. Amen, God. Igan Maylin sa Plina uban sa imong kapikas. Diya sa nabaliwa ang namina sa programang Pinagpala Musika. Ang langit. Velma Cesar, morning pasudan, paampo ko sa akong bana sa iyang balatian karon. Yes, Igan Velma. Si Jesus mo balik na. Good morning, Pastor, watching from Puro Kapag-asa, Barangay Kabalantian, Arakan, North Cotabato. Milka Farmers Vlog, may buta na kanyo at ang inyo ako mabisita diha sa Arakan, ha? O sa adlaw market di diha? Kay magkaraban ta diha? Dala pod sa pagpangitang lugar nga asa ta pwede mag-organize ka tong gusto ma-appeal sa kaibigan nga taga-Arakan. Nga ni-welcome sa itong bagong membro sa kaibigan nga gikan sa Arakan nga mitambong dito sa dato sa Lumay. Atong lasa sa itong adlaw, lasa Tuesday ba to? Sa atong pag adto diha. No, salamat yung tanan nga mi uban ka nato igsoon o mitambong sa orientation. Salamat yung tanan, usbon ko ah, sa pagtambong sa atong orientation diha, membership orientation sa kaibigan. Felix Tomada Sarte, maayong buntag og Eves a Vlog. Nining Hagilian sa Pantausab. Oh, thank you for listening. Sa panahon ta karon. Mergen Layukan, diya sa Lirungan Talakag, may buntag kanimo. Arlene Sulatan, dilasir na daogan usab. Og kang Amad Dolito Sipi. Abidagay og maokini. Ang mukha siguro dunay uban mga tao. Helen Aliado, bao pa rin tinamo ni morning Pastor, watching from Pututan, Iloilo. Mga Aliado familia, may aga labi kang igan Helen diya sa Pututan nga namati karon sa atong programang Pinagpala Musika. Kung pagmata na ubalik na kanya. Salamat sa pag-mention sa ako nga pangalan, Pastor Karitman God na putol sa radyo mao. Nagtanaw na lang ko sa imong live. Email ni Saluna Kapalong. Si Jesus lang. Salamat igan email, salamat igayo.

sa isu sa atong manuluwas. Balbuena Kalodo Charita. Thank you for listening diha sa... Asa ni? From Batubat. Batubato siyo ni. Ora Barubo.

Mga kaibigan, wala sa tay Mindanao Visayas Headlines karon. Sama sa gisulti sa group chat at tumilabay ang adlaw nga Mauricio, mapatay itong Mindanao Visayas Headlines unya ng Monday. So, patayin tayo sa programa Ixon, but for the meantime, stand by sa ako pabot ko ning pipilag ka mga mayundanong mga testimonies. Open undom sa atong sponsor ang Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula.

0: Yes, si Guy.
1: Magkasi money ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang may akong laplat. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka baton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tukoy kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So Aroma herbal oil ka iga na.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal. Naulian din siya, ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni Ining Haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
6: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
5: Okay.
6: Nagin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Wigan, pito na gatuin kapin.
5: Salamat, Igayo.
6: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isuon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya sa rin siya sa season. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulun sa loo kasi mana. Tapos ako siyang gipainom og Biggie Mags, Pastor. Nakahurot lang at nakainom siya o ibalik ko sa kasi mana, Pastor, buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya, Pastor.
5: Pila yung edad, Igan? Pila yung edad?
6: 63 ang iyang edad.
5: 63. So sa duwa kasi mana gipainom ni mo og Biggie Mags buntag o gabi, karon nakalakaw na?
6: O nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
5: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
0: Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Maoy napaluyo sa programang pinagpalang musika o salamat sa Diyos yung padayong paggamit ng atong produkto nga Vegemax o Aroma. Ang Vegemax may atong pinakamin sponsor, mga kaibigan, o maupo ni Naimong Hinungdan na madungog ang atong programa sa almost 50 radio station, mga kaibigan ko. Dini sa Binalaog, Visayas. Busa nagibati sa lawas Sigson ay napaglangan paggamit sa atong Vegemax o pangaplas po sa atong Aroma Herbal Oil. May buntag diha sa Cooley Alliance Church, Pastora Bisan. Salamat sa pagpaminaw, Pastora.
7: Sulay, dagang natabangan.
0: O kang Mirasol Cartalya. Huwag matapapasunan patabang kong ampo na ang milagro ihatag sa akong pag-umangko na sa ospital sa Tagum. Yes, Igan. Mausap niya kang kaibigan Ate Lorna Ibgas. Ate Lorna, akong pag-ampo man na kanimo. Telma Asinyero Taniyo sa may buntag niya kanimo. og kang minidyoy diyampon. Di hasta laingod, may buntag niyong tanan di at agad talaingod. Pasudan morning, great na ko akong pamilya diyampon from talaingod nga kanunay nagapaminaw sa imong pulong. Glory to God. Ikan Julie Fernandez, may buntag og Helen Aliado. Egson, osbon ko, Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula may ato pinagamin sponsor. Kung abot ka, mapabot sa imong testimony, pwede ka mo tawag mga igan karon. Istorya ang kaayuan nga imong naangkon o diba ka sa imong kaila. Nga ikaray mo tawag, pwede gihapon. O niya, pero kung huwa ka magkapananghid niya, ay lang i-mention yung pangalan na. Kung huwa ka panangid niya, nga imo siyang itestimony diri sa radyo. Ang kaayuan gawas kung nagsabot mo nga ikaray, mag-testimony o kira kayo i-mention. Kadaagagid ko kapamati sa pinagpala musika pasudan from Helen Aliado. Salamat yung kayo. Dira sa pututan Iloilo bao. Nalipay kong may taga Iloilo kapamati sa aton. Sa atong Facebook Live. Kagdrama sa Lambunao. Maying agas sa iyong tanan dira sa Lambunao. Salamat, salamat kayong tanan. Gaupod sa aton ng mga kauturan tang mga taga, kuana? Taga Iloilo, gapamati sa programang pinagpaalang musika. Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat kay kaibigan. Lipay ka ikong gapaminaw mo sa atong programang pinagpaalang musika. Bisan pa nga atong hinambalan din mga Cebuano, kasagaran, no?

0: Yerwin Ordino, may bunda di ka nimo. O kang Michelle Lamis. O diya sa pangantukan, salamat guys pagpamati, pagpaminaw. Ang nanay Pearl Estoril na may aga sa imunay, salamat po sa pagbulig sa bulaton sa Diyosa. Nanay Pearl Estoril. Igan Lisa Avilia Sabas, may buntag niya sing oog. O igan Gilo Ersalita Rosalinda. Og kang, oy pasura Geraldine, may buntag ang atong produkto nga Vegemax og Aroma. Mapalit niya kang Teacher Geraldine sa Alliance Learning Center diya sa Balingasaga. Misamis Oriental. Mani atong bugtong dealer diya sa atong Vegemax og Aroma. Teacher Geraldine of Alliance Learning Center diya sa sentro mismo sa Balingasaga. Thank you for watching. Teacher Geraldine, walang tiglaw. Nel kagat may buntag diya kanimo. Diya sa Barangay 9, Malaybalay. May nga ato nga pag-ampo din na as pamilya ni Igan Vigil Laudiris na kansang igsoon in town o sa KOFW dito sa Kuwait. Nakaplagang patay sa iyang room. Niabot ng lawas, patay ng lawas at itong kahapon, no? Kahapon niabot.
1: Ang puso ko'y sumasamba.
0: Ako pag-ampo man na kanina. Mga kaibigan nato diha sa Sumilaw, diha tapok na karong Domingo sa Last Vigil. Diha sa Poblasyon Sumilaw, sa Last Vigil, sa igsoon ni kaibigang Binje Lauderis, atong koordinator sa Tibuok Sumilaw. Good morning, mahal na mong pasudan. Provin Giod ang Vegemax o Aroma. I love you, Vegemax Herbal Capsule o Aroma Herbal Oil from Lucinda Pangilan. Ikson ay magtawag na to, paliog tawag igan, gikan diha sa Barangay Lantay. Sa itong napatay oras, pwede ka mo tawag igan karon. Ipabot ang istorya sa kayuan ni mong naangkod baka, kinsang testimony ang imo ipabot ka na to. Karon, pwede ka mo tawag igan sa itong numero 09-27-71-12-112. May buntag diya kang Ate Nelfa. Diya sa Digos. Thank you for listening. Ising sa umpel, sa tangkulan ni Rungan, may buntag. Salamat sa pamina sa itong programa, Matag Buntag. Matupan niya, salamat sa pulong sa Diyos nga imong giwali. Karon kini nakatag og kadasig ka namo nga pamilya. Ising otsoruna sa umpel ni sa tangkulan ni Rungan. Salamat og sa masilingan diha. Og ang atong produkto mapalit diha sa Angel Ricky Store. Angel Ricky Store sa tangkulan. Ana mo diha igan sa kang Angel Ricky Store. Pagdamo sa Basaka at Lantapa na diha sa ilan ni Aljon. Gawingan Store na diha. Yan na po itindahan Iksoon di Atbang sa Elementary School na po tayo produkto gihapon diha. At ay cooler karon gikan sa 3921 at Tutubagon. May buntag ni mo diha kaibigan. Oy, palayo sa radyo igan, palayo sa radyo palayog. Palayo mo sa radyo, huwag mo tawag palayog lang yod. Ah, yes, igan na Roslyn Puhas. May buta di akan nimo.
2: Ruhas, pastor. Ruhas, dili Puhas.
0: Ah, Ruhas. Okay, Ruhas. O sige. Igan na Roslyn Ruhas. Yes, on sa atong testimony.
2: Oo, kay ako pastor, ako maintenance, walang ako katulad ng maintenance pastor niya. Patong, gisidyo lang ko sa doktor nga magpa-creatine ko pastor. Nag-maintain ako ang Big Max Head pastor. Isa ka bulan, dami sa kong anak. Kada alas pa sa kadami, gano'n, pag-laboratory sa ako pastor. Kay, normal pa na, niya. Ang ako pong anak pastor, nga sige sa kitang dughan. Ipatuduhin ko din ako siya pagkahuman pastor. Normal yung atin pastor. Nakuha din ako ang Big Max pastor nga maayugid. Pastor ay panalanginan din sa ginumaga ni pastor na namaligya din ko din sa antay o bigimak sa aroma ka naman po ko'y tindahan. Muna nga, salamat sa inyong produkto. Hinaot ko nga mga tao. Makanalanginan sila po sa matagbuntag dito sa kanang pinagpalamos ka. Kaya kada buntag yung kuga kanina, pastor, okay. Hindi ko mag-absent.
0: Yes. Igan, Roslyn, kaya doon, nakagabati yung good sa imong kasing-kasing, sa imong heart?
2: Ako ang anak, pastor.
0: Ah, imong anak. Okay. So, karon
2: pero ako nang maintenance na nga. Ako niya, ako hindi akila nag-video mask, mag-inom. Kaya, Kaya kada tulo ka tuwid mong ko dapat check up, tulo ka bulan mong ko dapat check up sa Balinsya, pero ang mint ako kong giinom ka itong aya ko ipalaboratory, giinom, ginako ang bijimap sa kabutilya, okay. Doon kami sa mong anak ka mong gimintin. Pag laboratory na ako ka, so okay ka na na kung creatine, normal ka na niya. Ako pong anak ko, dan iyang dugahan niya, sige sakit, kaya sige man ginom si bijimap, kada alas rin sa kadlaon. Ang iya pong kaning tudiin ko kay normal gihapon yung kasing crossing.
0: Wow,
2: salamat sa kubda ko sa Ginoo na pastor.
0: Salamat sa Ginoo diya sa lantay. So, gamalig ya gyapon kag Vigimax diya karon.
2: Oh, pastor, kana mo kay tindahan. Vigimax okay. Aroma.
0: So, diya sa tindahan ni Iga na Roslyn na Ruhas sa lantay, no? Mapalit ko produkto. Salamat Iga na Roslyn sa pagtawag. Salamat Iga ayo.
2: Salamat po sa
0: inyo. Pag naay mga maayo diya, pwede mo interviewon o niya ipanangid sa ilang pwede ba imo ipabot ang testimony. In kaso kung maulaw sila og tawag kung pero mas maayod sila, pero in kaso maulaw sila o wala kay signal sa ila, then pwede rin po ikaw ang mutawag. Salamat ikan Nuslin sa pagtawag. Salamat ikayo.
2: Salamat po sa inyong mga pulong ay dala pa sa mablis.
0: Yes, glory to God.
2: Amen. Amen. Amen.
0: Salamat ikan Nuslin na Ruas o Barangay Lantay Pangantukan. May buta diya kang tanah, pero diya kang kapitana, atong membros kaibigan, o gabi sa pagkang Igan, former kagawad, Liti. O sa mga katuran, tanga mga taga-Iloilo, kapamati sa atong programa, o sa kaninot gawit igsoon, iligay nun. Damo man iligay nun igsoon, dire sa kwan, dire sa Mindanao. Oy! Diha, o natela yung kulir at sa ning tubago na. Ganyan rin siya panawag. May buntag din mo diyan, kaibigan. Ha? Hello, Igan. Igan, naka-on-air na karon. Naka-on-air na karon, may buntag. Paliyo pala ila o taga-asa?
3: May buntag, Pastor Dan.
0: Yes, may buntag. Kinsa ni Paliyog?
3: Si Julius ni Pastor Dan.
0: Julius.
3: Pusok mo programa diri, Pastor Dan, sa mga area sa Patibato.
0: Ah, okay. Salamat igan, Julio. Salamat igayo sa Papaminaw. Yes. Salamat kayo, kaibigan Julius o Pagibato, Davao City.
3: Paano siya, ako, nagagamit mo ko ng Bigimax sa itong dati niya. Ulang mo ko mga financial doon mo nang maundang-undangan, Pastor Dan.
0: Ah, okay, no. So, paningkamot nga makatigtigo, makapalit ka. Diya, kapalit sa L300 multipurpose.
3: Makapalit yun ko.
0: Ah, sige, iga na. Sige.
3: Oo na. Hindi magpano ng bill sa mong programa, Pastor Dan.
0: Onsang na-ibot na yung pasabot? Onsa ibot mo ipasabot?
3: Magpangkog number sa imong programa.
0: Imong number, imong hatag diri sa radyo?
3: Oo.
0: Pasaylo ako nga, di kay taghatag diri og number kay dagka magay gipaminaw niya. Wa ta kabalo kun kinsay magkadug ko sa imong numero. Sige lang kung naagi mo kuan, wa taghatag og number sa kanginan. Pero anyway, salamat kay igas pagtawag ha. Pero kung naay mga isip mong number, pwede rin ako ihatag sa ila ha. Sige ah. Taga Pagibato, Davao City, Igsoon. No. Sa tapang tawag.

0: Hausbun ko, mga kaibigan to dia sa Wao Kitakita ta. Alang sa anniversary unya, mga igan ko. Murag alas 8 sa buntag, musugod og sayo ang parade. Right after sa itong programa, mugi ka na po dahin ko.
1: Ikaw ang akong kiya sa kalibutan.
0: Morning pasudan ni Ami Inday Manchia sa Ubos. Ay na ako sa batangan ng programa, Iga Nambita.

Amen. Malipayon nga Kristuhanon sa gihapon, no? Taliwala sa lahing mahagit sa kinabuhi. Maminsay sa awit igzoon para sa tumigzoong mga hiligay nun. Maayong aga gali dira sa Asunsyon. Nalipay ka iko. Nga damo mga gali dira mga hiligay nun, mga Ilonggo. Ato po na ilang igzoon. Usas sa mga listeners niya nga akong naimama at atong milabayng adlaw. Si Bradjojo Castroverde. Na diha sa Mayor's Office Asunsyon, spokesperson sa atong mayor diha sa Asunsyon. Maayong buntag maing aga kaibigang Jojo Castroverde. Lipay kumitagbo kanako dito sa 7-Eleven. Sunod ba ito niya pasudan dito? Kasunod sa kanon sa munisipyo tapit kay Landong dito na ipunuan sa kahoy. Salamat Brad Jojo, salamat di kayo. So na kung balik niya, dito takita-kita sa munisipyo. Naipunuan sa kahoy dito mismo sa munisipyo para Landong dito kay init kay dia 7-Eleven. Salamat sa mitagbukan ako nga taga Concepcion. O sa kanila si Nanay Nidi Flores dia sa Prokdos na Punggas Asunsyon. Ato ning muning kabaligya sa atong Vegemax. Salamat Nanay Nidi Flores. Baya diha sa Prokdos na Punggas Asunsyon dealers ng Vegemax og Aroma. Og dito sa mitagbo ka nato igsoon si kaibigang si Prina Calibuso diha sa Talis, taga Talisay Asunsyon. Salamat din kayo New Talisay ya si Prina Calibuso. Og may buntag si Ang Kapikas kaibigang Edelberto Acabuso. Og diya sa ilan ni kaibigang Dante Marcos sa Talomo sa Tutumas, ato ning dealer sa Vegemax Aroma. Nagpalit og dagang Vegemax o dagang Aroma. Diya sa Talomo sa Tutumas, may buntag ka ni mo igang Dante Marcos o ban sa imong kapikas sa kinabuhi. Salamat yun, no? Atong dealer sa produkto ng Vegemax Aroma. Naipawanig soon nga atong i-acknowledge nga mitagbo ka na to. Ugma na siguro, no? Kay Kapsan Tag-Oras. By the way, sa tanang mga mutambong karon ang atong t-shirt uniform sa kaibigan available diya sa Waong na kang kaibigan Ruspe. Musayo to siya kagtog plaza para makapalit mo. Nindo to tanaw na ka-uniform og puti. At mga kaibigan nga magtambong sa itong anniversary, natay t-shirt diya kang Ruspe. Akong ihadaig soon. Na diya sa plaza, mag-display siya mga t-shirt na itong uniform diya. Apil na itong Aroma o Vegemax. Wala kang

0: Mga igan, manamirit na tawad ikong oras sa albuk ang bersa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ko, ako kini si Pastor na Nanggalyo, temporaryong manamirit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Maayong buntag kanyong tanan, to God be the glory.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Maayong buntag kanatong tanan. Welcome na usab mga higala, no, sa kahanginan. Welcome sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Punta mga higala, no, inyo nang makaplagan ug maangkon ang dugay na ninyong gitinguha nga kaayuhan diha sa inyong kinabuhi. Muna ako mga panghinaot, mga pagpangamuyo diha sa makagagahom nga unta mo dangat na ni diha kaninyo. Muna higala, dili ta mawad ang paglaom, no? Kinahanglan tang mo salig, no? Mutuo. Kay ang Ginoo ang makagagahom nagatan-aw siya sa sitwasyon. Ilabi na ni mo higala diha sa imong kahimtang. Busa higala, no, likaya nato ng magunaho na bitaw tanga murag ipasagda na ta diha sa makagagahom. Murag tanang problema, mga kalisdanan na diha sa imuha tanan. O sa balati, ano, grabe ni mong antos. Hinumduman ba yan nato higala nga ang makagagahom nakakita siya sa kahimtang sa matag-usa? Di haramang kung tao sa higala magkanang magkulang, no, diya sa atong pagsalig. Kay usahay mga digala, kung naanay mga balatian o mga pagsulay diya sa atong kinabuhi, diha tamawad anong paglaom. Nawala ang atong pagtuo, pagsalig diha kaniya. O muna ay gala nga ako kamong giawhag, no, giabi-abi nga sa matag programa nato every morning, no, mag-uban-uban ta ninyo. O paminaw nato kung unsa ang mga butang, mga tambag nga makatabang diha ta ninyo. Busa ako kamong gi-welcome sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang kaayuhan sa kinabuhi higala, no, nagikan kana sa makagagahom. Ang tanang butang atong nadawat gikan kana kaniya. Busa higala, no, nga ang usang tumong aning atong programa nga mapaambit diha kaninyo ang kahibalo, no, o masayod mo o makabaton mo kaalam unsaon pagatiman ang inyong kinabuhi karon. Ano bitong kamautang mo amping, no, diha sa atong mga panglawas, importante kaayo na siya higala. Sa ampingan nato kanunay ang ato ang kinabuhi karon, no, dili nato sayangon. O na may giingon higala nga panultion, habang may buhay may pag-asa. Bisan higala gud og baka sinati tag pait o kanang mga kahimtang nga dili maayo or lisod nga mga kahimtang, atong hinumduman nga habang may buhay, laging may pag-asa. So napay paglaom higala, no? Kung nag-antos ka karon sa imong balatian, basin mo na ni ang solusyon diya sa imong pag-ampo. Kay abi manggod ni mo higala, no? Kinimanggong atong kumpanya ang Health Food International sa CMD, no?
20 years na ni siya dinhi sa Pilipinas. Og sulod sa 20 ka tuig ani nga kumpanya higala, daghan na sa mga kahigalaan nato, mga kababayan nato, ang na-restore ang ilang health. No? Masabot na-restore. Natabangan ba diha sa ilang mga balatian? Mga balatian nga mga komplikado na bitaw, complicated na, natabangan pa. O katong tanan nga natabangan higala, magbuoto sa makagagahom, no? E bisan unsaon pa nato higala, kung panahon na yun nimo, nga muhawa nining kalibutan na di man ta makapugong, no? Dili man nato mapugan ang kamatayon. Kung unsalay gitugot higala, nga dili pa late, no? Mabitan ang ginaingon ako. Dini sa atong programa nga mintras napay panahon, mintras kaya pa nimo, kung nakita nimo nga kini mao'y solusyon, buhata dayon. Ayon na umag-umaa higala, no? Likayan nato ng batasan nga maingon ta nga ugma na. Ugma na or sunod na. Sumuna higala nga ana ako dinhi sa kahanginan aron i-remind ang matag-usa sa kung unsao, no, pag-angkon ang maayong panglawas. Kay sa ako nang gikasulti nganong kining produkto sa kumpanya ni HealthCode International, nganong daghan man siyang natabangan, no? Kaya naman ko yung mga higalaan nato nga nakagamit ani, no, for bypass operation, no, duha ka bara diha sa iyang kasing-kasing. Naman tay mga operasyon ani diha sa ospital higala, no, available maning mga operasyon ani. Pero muna iingon, wa may libre. Kung kuan ka, siman, para aning atong higala nga natabangan, siman siya. Doon na sila healthcare, no? Nga insurance. Nga, kung katong bara sa kasing-kasing, kay ang kada bara sa kasing-kasing, dito sa iyahang doktor, ang offer is 1.5 million, no? Tanggalon tong baraso. Kay duha man, mga 3 million pod, no? Pero wala man siya ikabalaka matod atong iyahang doktor kay covered man sa ilahang health insurance. Pero dili magud nato matag-an ang kinabuhi higala kung muanha ka o kanang or mudawat ka o kanang operahan ka. Mabitaw na nga kinahanglan ka mo sign o mga kinahanglan mong pirmahan, no? Para kumbaga ni decision ka sa imong kinabuhi. Ay, gusto ni muna. Dili man mo sugot yung asawa, o itong nisulay o gamit, no? Sa produkto ni HealthCode International, muna yung atong CMD ni HealthCode International nga ginabutang nato sa atong 6 liters, no? Nga 100 kapatak, nga 200 pesos ra. Kung sultian ta mo higala, kining higala na to nga natabangan, hangtod karon wa na ginibalik tong chest pain, no? Sa iyang dughan nga iyang nasinatian sa una. Nga dunay bara ang iyang kasing-kasing. So yung anak ka, amazing, no? Kining nga produkto ni HealthCode International. O na nga ginaawag tagyod mo mga higala nga every Saturday naa ang ato ang CMD caregiver. Andam siya nga mo hatag kaninyo diha sa mga panginahanglan ninyo, no, ani nga produkto, no? 100 kapatak diha sa 6 liters nga tubig. Pataka nato na higala. Dayon mo inom ta every morning og 3 ka baso. Ato nang balik-balikon nga process. 1 week,
No? Sa kasimana, dayon dapat di mahuro tigala continuous na siya. No? Kaya ang atong allowance, no? Natay time-bound, no? 3 months up to 6 months. Muna'y hinay-hinay nga pamaagi higala nga matagaan o kabaguhan ang imuhang kalawasan. Taga ang kahupayan. So, muna nga akong ginaingon, kung mauna ni ang tubag sa imong pag-ampo, sulay lang. Muna, ang schedule nato higala, no, sa atong CMD caregiver, every Saturday, no, naa siya 8 a.m. hangtod 12 p.m. No, ayun na ninyo paabtag alauna higala. Kay basin wa na mo'y maabtan ba, no? Muna schedule sa atong CMD caregiver. So, ang atong location sa atong istasyon, no? Naata sa Panabo, Wharf Road, no? At bang ni siya sa Fusion nga gasolinahan, ay building diha, nga A-square building, no? Pangutana na lang asang istasyon sa Infinite Radio, o pangitaa ang istasyon o pag doorbell ang higala, pangitaa asa o si CMD caregiver kaya magpapatakas sa dihat sa imong tubig. So kung doon na kay mga pangutana higala, open ang atong CMD caregiver diha sa mga pangutana, sa mga consultation, no? Na kay concern diha sa imong lawas, isulti lang, no? Mas maayo man ang imong iingon higala kaysa imong taguon. So, karon higala mo proceed ta, no? Unang-una, ang papasalamat nato diha sa makagagahom pinagi sa atong mga prayer every morning, no? Kay kining pagka mapasalamaton higala, mubungan ni siya kalipay diha sa kasing-kasing. O mahimo na ni mga kinaiya ang pagka mapasalamaton malipayon, o munay muhatag kanimo og paspas nga healing o recovery diha sa imong balatian.

So, karon mga higala, no, atong basahon ang verse, no, daily verse nga atong ginapaambit, no. Mabasa nato ni higala diha sa Isaiah, no. Atong basahon din, he, nag-ingon,

balikon ako og basa higala, no? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So, ang pulong din higala, naghisgot, no? Katong mga tao kuno nga naglaom ya sa Ginoo. Kumbaga, marinyo nila ang ilahang kusog, no? Kumbaga, maluya man sila, pero mubalik dayo ng ilang bagong kusog, no? So, kini nga verse higala, no? Ma-apply nato ni sa atong kinabuhi karon. Ilabi na kanimo higala nga naa ka diha sa balatian or mga pag-antos, no, sa kinabuhi, health o financially, no? Usahay mawad-an natag paglaom. Mao magini isa higala nga kana bitawng kanang naa kay balatian, no? Sa kadaghan na nimog na sulayan, sa kadako na sa kwarta nga imong nagasto, wa nakakasabot, naglibog na ka, o na-hopeless na ka. Nakaingon na ka nga, usao naman eh. Di na magid siguro ko maayo ani. Kay daghan naman ko giadtuan, daghan naman ko giinom nga mga tambal, mga tablitas, mga tao nga mga ilado diha sa pagpanambal, wa magihapon ko maayo. Di na gyud siguro ko mauli an ani. Nga na ba higala, no? Mo gyud na ang normal higala nga imong bation. Kay tungod sa imong status, no? Mo pod ni ang normal gyud nga response sa tao, no? Nga normal, no? Pero giingon din ni sa ato ang verse, no, sa Isaiah, pero kadto mga tao nga si kinsa ni salig or nilaom diha sa makagagahom, marinyo nila ilang kusog. Kumbaga, igala ba kana bitong di ka mawad ag paglaom, no? Mawa man imong paglaom karong adlaw, pero pagkaugma nagalaom ka, no? Kanang naagihapon kay tinguha nga maulian lagi gigihapon ko, no? Matabangan lagi gigihapon ko, maabot ra gid ang panahon nga taayo ko kung duna kay paglaom, no? Kay kini pagtuo, pagsalig, paglaom, connected na sila higala. So muna kung nagtuo ka nga ang makagagahom, mutabang siya kanimo. Kay gamhanan man siya. Kung nisalig ka higala diha sa iyahang mga panabang, di ka mawad ag paglaom. So muna nga naa kay kusog pirmi bisan og naglain imong lawas. No? Bisan og daghang nakag mga problema, mga pagsulay. Dili gyapon makita nga ikaw naluya. Tungod kay naa man kay paglaom nga tabangan sa makagaga. Ang hope higala importante kaayo ni diha sa journey sa imong hili. Kay kana bayang mo take nakahigala sa atong tulo ka baso every morning, no? Tulo ka baso nato nga water therapy. Dapat sa pagtake nato ana mulaom gyud ta nga masolusyonan ta, no? Maangko nato ang kaayuhan. So muna, kung mo decision ka nga mo undergo ani higala sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi ang proseso, no, diha sa healing, kinahanglan gyud ang imong pagtupagsalig, no, ang paglaom nimo higala, kinahanglan mo padayon gyud na, kinahanglan magpabilin gyud na higala. So muna nga kinahanglan gyud nato nga balansihon
ang mga butang diha sa atong kinabuhi. Kay kining mga pulong nga inyong nadungog higala, mo ni ang pulong nga nagahatag paglaom, no? Kay daghan magud sa mga kahigalaan nato, mga pasyente nga hopeless na sa una pero nakabaton og paglaom karon. So nanghinaot ko higala nga usa ka nga mahimong part niini aron nga sa imong sitwasyon nga hopeless ka karon makaangkon ka og kaayuhan. So hinumdumi higala ha pag mo try ka ani 3 to 6 months gyud nga unong, no, hunungan gyud nato ni higala. Kay usa mang gud sa sayop sa mga kahigalaan nato, mga pasyente, no, nga kanang do na sila kinaiya bitaw nga magambak-ambak. Humana man ko adik sa kasimana, mangita na po kong lahi. Mangita na po kong lahi. Higala, sultian ta ka, muna isa nga rason nga nung wakong ka mauli. No? Kung i-apply ni muna dito sa uban, kung tinuod man nga wagyo ka matabangi, okay lang na. Pero karon higala, din sa atong programa, kung kanunay ka nagapaminaw, kung mo-desisyon gani ka higala, panindigan ni mo imong desisyon. Ha? Inahanglan, mula, muunong yung ka. Mula hutay yung ka higala. Para nga, makabot ni mo ang kabaguhan, kaayuhan diha sa imong kinabuhi. O karon higala, no, derita sa ato ang health proverbs, no, gisgutan man ato sa milabay nga mga adlaw nga kung kaon daw tag apple every day, no, malikayan daw nato ang pag-adto og hospital or malikayan nato ang doctor's visit, no. Kay an apple a day keep the doctors away. So ma-capture nato ang reason nga naman. Tungod kay ang apple doon na siya'y iron content, no? Ang iron importante kaayo na sa everyday nato kay para na sa atong dugo.

maka-stress ka ng bilang. Mo na ikusog kaayo nga maka-stress kanang kulang ka sa tulog. O dako po na siya o kanang epekto, no? Diha sa ato ang system sa lawas. Gawas sa kanang dugo higala, no, nga magka-anemic ka. Pagdugay ka matulog, musakit pa gina imong ulo. Imong mata mo sakit. Kaya ang atong mata, kinahanglan mo po na higala o pahulay, no? Ang good news, no, kaya naaman tayo CMD Perfect Solution, no? Ipatak na to sa atong mata 3 times a day. Katong mga kahigalaan na itong dry eyes, katong mga na ay katarag, glaucoma, pterygium, or sore eyes, astigmatism, mga eye diseases, no? So, mupatak ka ito para ma-cleanse ang imong mata o mataga ang mga minerals nga gikinahanglan para ma-fight niya ang mga diseases, no, diha sa mata. Muna ang produkto ni Health Code International Higala, makatabang ka nato diha sa atong mga problema, no, diha sa atong kalawasan. O muna nga makaayod siya diha sa atong kinabuhi. So muna higala nga kung mahibawaan nimo nga dunay solusyon, no, para sa imong health. Ayon na ugma-ugmaa. Kamo yung kanga pwede pa na sa sunod. Basin higala, maulahi ang tanan. Amo na giingon nga wa kailaing basulon kundi lang imo lang kaugaling. So karong Sabado, no? Sa buntag, alas 8 sa buntag o alas 12, no, sa udto. Ako kamong giawhag nga adto, no, aron nga ang atong CMD caregiver, no, matagaan mo niya og mga tubag, no, diya sa inyong mga pangutana. So free consultation na siya higala. So kung gusto ka magpapatak sa imong 6 liters para na kay mainom every morning, at pagdala lang 200 pesos. Patakan nimo na dito kay ang 100 kapatak, 200 pesos lang na higala. So muna na imong imno, no, every morning. Part na sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So muna higala nga ang ato ang istasyon, no, malokita diya sa Panabo City, no, sa Wharf Road, at bang ni siya sa Fusion nga gasolinahan ang atong Infinite Radio, no, every Saturday na ang atong CMD caregiver karong Saturday. Palihog gigala nga desisyon ni, no, para rani sa imong kaayuhan, no. Ang atuwa lang ni ini higala, ako lang ni mapaambit kaninyo. O kung naaman mo'y silingan higala, awhaga sila nga mo adto, no, para pod nga makabot pod nila ang mga panginahanglan nun diya sa ilang mga panglawas. Busa higala, no? Padayon ta, no? Padayon ta sa pagbuhat tungon sa man ang atong nabati na dungog kanunay sa atong programa. Kay mo na sikreto higala nga maangkon ninyo ang kabaguhan na sa inyong panglawas. Ang ako lang hangyo kaninyo, no? Unungan ninyo, no? Kung sa 1 week or 1 month nahurot ang inyohang imnon para sa tulo ka baso, kipalihog gigala, ipadayo na siya, no? Tulo ka bulan, unom ka bulan. Unsa ra man ang 200 pesos higala, no? Gamay ra kay na siya nga amount. Kay ang health gyud higala, mahalon gyud na siya. Mabitan na sa ospital, dagko kag billing. Kaya ang health, pinaka-expensive na siya nga butang, no? Una akay 100,000, na akay 1 million, no? Sa ospital, kulang rana, dipindi sa imong sakit. So muna higala, pila ra man ang 200 pesos, no? Di man ka malugi ana, di man ka mapobre ana higala. So, pero ako lang i-remind, no, dili ni para sa tanan. Sa katulang mo tuo, mo salig, no, kung nilaom nga matabangan sila diya sa ilang balik.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta karon tanan kamo nga naminaw ni ini nga tong programa, nanginaot ko nga naamo sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa tuang listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo. Nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Kung ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw, aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug iyo ka mong kalimot ha nga naatay libre nga konsultasyon ug mang adlawa. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug daman ra pud dano, alas 12 sa udto. So kung ikaw karon nga kapaminaw kaning ining atong programa unya na akay balatian, pwede gyud ka nga muanhi og mga adlaw ha dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod da alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. Ang atong CMD ha ni Health Code International, ang atong milagroso nga tubig, barato ug affordable ra gyud kaayo nino. Tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini. So kung wala kay igo nga budget, dili nimo afford ang atong binotilya. Pwede gyud hapon ka nga muanhi og mga adlaw, pagdala og tubig, pagdala og 200 pesos aron nga matilawan nimo kung unsa gyud ganindot, unsa gyud ka epektibo ang ato ang milagroso nga tubig na mao ang CMD ni Health Code International. So ayo kalimot ha nga og mga adlaw na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta nung alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. Ug karong buntaga nga to ang hisgutan nga balatian no. Ang usa sa pinakadelikado o makapahadlok nga kondisyon sa lawas, ang stroke. Daghan ang tawag ani nga brain attack, kaysama sa heart attack, pero sa utok kini mahitabo. Ang stroke usahay moabot kalit lang, walay warning, walay dugay nga pahibalo sa lawas. Mao nga daghang pamilya ang masyak nga ang ilang minahal kalit lang nga di na makasulti, di na makalihok, o mas grabe, mawala ang consciousness. So, unsa man ang stroke? Ang stroke mahitabo kung adunay problema sa supply sa dugo, padulong sa utok. Ang utok nagkinahanglan og oxygen, nutrients, og continuous blood flow. So, kung maputol o mabarahan ang agianan sa dugo, mamatay ang brain cells. Sulod sa pipila ka minutos, adunay duha ka klase sa stroke. Una, ining ischemic stroke na ay bara or clot sa ugat sa utok. Mao ni ang pinaka-common. Uwang ikaduha, hemorrhagic stroke na buto ang ugat sa utok, nagdugo sulod sa brain. Pareho kini delikado og kinahanglan dayon og emergency attention. So nganong magka-stroke ang usa ka tao? Una, high blood pressure, pinakadako nga hinungdan sa stroke. Kung permi taas ang blood pressure, mapugos ang ugat og mahimong mubuto o mubara. Ikaduha, high cholesterol, ang tambok sa dugo mahimong mutapot sa ugat og magbara. Ikatulo, diabetes, ang sugar, ang taas nga sugar makadaot sa blood vessels ug diha sa utok. Ikaupat, smoking,
Ang sigarilyo makapahugot sa ugat, makapadugang og clot, makapakunhod sa oxygen sa dugo. Ikalima, sobrang atimbang o walay exercise. Kung inactive ang lawas, mutaas ang kolesterol, mutaas ang BP o blood pressure. Kunya mutaas dayon ang risk sa stroke. Ikaunom, stress o sobrang kakapoy. Ang chronic stress makapataas sa BP, makapahuyang sa heart o sa ugat. Mga sintomas diha sa stroke, morning fast warning, ginatawag o fast warning, F. Kaning F, muna siya ang face, ninguyop o naliko ang now. Ang A, arm, dili na maalsa ang kamo. S, speech, lisod na magsulti o nagkalibog ang sinultihan. Kaning T, time, kinahanglan dayon dalhon sa ospital. Mga ubang simptomas, kalit nga hilo, kalit nga kahuyang sa usa ka bahin sa lawas, kalit nga pagpanakit sakit sa ulo, kalit nga pagkawala sa panimuot, kalibog, unsay mahitabo kung pasagdan, unsay mahitabo kung imuning pasagdan. Kung delayed ang treatment, permanent paralysis ang mahitabo. Pagkawala sa speech, memory loss, o disability. Kamatayon. Mao nga ang stroke usa ka medical emergency. So, unsay angay buhaton para makaiwas? Kontrola ang blood pressure, likayi ang sigarilyo, bawasan ang tamis ug asin. Mag-exercise adlaw-adlaw ug kinahanglan healthy diet. Regular check-up, inom ug daghang tubig nga adunay milagrosong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, likay in town ang stress. Ayaw pag sobrang hunahuna diha aog. Kana ganing. Kung karon aduna kay gihunahuna nga problema. Karon lang na hunahuna ah. Ayaw na pagpalabi og hunahuna og daghan. Kay lisod kaayo. Lisod kaayo gyud ning stress. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Okay, huwag ka magkalimot nga ugmang adlawa na tay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag ug taman rapud da alas 12 sa udto. So dalaa inyong mga higala, inyong mga kaila, inyong mga silingan nga naa sa balatian, dalaa sila aron nga matabangan sila no nga makabaton pud og himsog nga panglawas aron matudluan nako sa sakto nga paagi kung unsaon gyud pag-inom mga tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So naay nag-message sa tuan no usa ka amahan nga kalit lang daw ni siya nga natumba sa diha nga namahaw siya. Si Sir Fred, matud ni si Sir Fred, 62 years old. Nagkaon lang ko og pamahaw sa among balay atong hitabua CMD caregiver. Samtang nagkaon ko, halit lang ko nga natumba. Ang akong asawa nakurat kay dili na ko makasulti og tarong. Pasalamat kayo ko si MD caregiver kay bago ko nadala sa ospital, napatuluan na ko daan sa imuhang milagroso nga tubig. Kay diha man kugikan atong miagi. May gani kay naana daw siya daan nga CMD o sa atong milagroso nga tubig no, nakapalit daan si Sir. Si Sir Fred no, nakapalit siya daan sa tua bago nahitabo ang kining stroke. Kining ma-stroke unta si Sir no. So bago ni nahitabo kanang nakapalit siya daan sa tua
unya sa diha nga giatake siya bago siya nadala sa ospital, napatuluan daan ang iyang baba. Sumugin ang giingon ako sa inyo ha. Awa ha. Awa ha, wala damhang nga mahitabo ni sa iya ha. Pero mao gani na nga ako, ginabalik-balik na ko nagsulti sa inyo ha, nga kung naamoy CMD, kung naamoy Milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International sa inyong panimalay, mura na mog na ay sariling hospital, na ay sariling parmasya, na ay sariling doktor, na ay sariling nurse, kay panahon sa emergency magamit gyud ninyo. Murag ingani ba, murag ingani kay Sir Fred ba nga sa diha nga nagkaon siya, nakalitra siya og aning kalitra siya katumba, ang iyang asawa nakurat kay di na siya makasulti og tarong, og sa diha nga namotoy nakita sa iyang asawa, gipatuluan dayon diretso iyang baba. Sa diha nga napatuluan ang iyang baba, ning balik ang iyang normal nga pagistorya. Ingon ana ka epektibo, ing ana ka Milagroso, ang ato ang CMD ni Health Code International. Mao gani na nga kanunay na kung ginasulti sa inyo nga ayaw gyud mo pagpawala og CMD ni Health Code International kay panahon sa emergency magamit gyud ninyo. Yes, magamit gyud ninyo, mao gani tinuod. So salamat kaayo ni Sir Fred no sa imong testimonya ug matud pa ni Sir Fred bago daw siya gidala sa ospital, napatuluan gyud daw siya daan sa tuang Milagroso nga tubig. Naglisod naman unta daw siya og istorya. Pero sa diha daw nga napatuluan siya. Sige daw siya patuluan sa iyang asawa, hantud nag-isa ka oras, nabalik gyud daw ang iyang pamuot, nabalik gyud daw ang iyang pag-istorya nga tarong. Ingon anak gyud kay epektibo ang ato ang Milagroso nga tubig. Mao na nga kung ikaw nakadungog ani karon ni ining atong programa unya naglangan-langan pa ka diha, nagduha-duha pa ka. Kuwaan na na. Duol na sa tong istasyon ugmang adlawa kay para matambalan po na imong balatian, para matudluan ka og para nga ma matabangan na gyud ka diha, di na ka mag-antos anang imong balatian. Unya para malikay pug ka aning stroke nga balatian kay dili lalim atakihon in town. Mao na nga anhina sa tong estasyon, ayaw na gyud pagpawala sa tubig nga to nga Milagroso no, kay basin unya og panahon sa emergency matabangan kaniini. Nag-message usab no si Sir June, usa ka jeepney driver, og perme daw siya nga stress og kapoy. Usa ka gabii nakamata ko nga dili na ako maalsa ang akong kamot og paa. Nasayra na ako nga stroke na diay, nahadlok ko kay wala ko nakabantay sa warning signs sa kuang lawans. Og dako kayo nga kung pasalamat si MD caregiver kay kung wala ang imong produkto, baldado na gyud ko. Salamat kaayo Sir June sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga to ang Milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Usa nga maoy nakatabang diha sa imong baladian. So nag-message usab no si Ma'am Marites, 55 years old. Matud ni Ma'am, usa daw siya ka high blood ug diabetic. Abi niya normal ra ang panuhot o grabe nga pagpanglipong. Apan usa ka adlaw, dili na niya masulti, di na siya makaistorya og tarong kay tungod stroke na di ay. Human sa iyang recovery, tungod sa pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International, mas na-aware na daw siya og health advocate sa iyang pamilya. Og salamat kayo si MD caregiver kay ang imuhang Milagroso nga tubig, usag yun nga nakatabang kanako nga ning balik ang ako ang normal nga pag-istorya og normal nga pagpanglihok. So salamat po kayo Ma'am Marites sa imuang kasinatian, sa imuang testimonya o sa mga adunay pangutana karong buntaga. Pwede good mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028.
Huwag sa mga suki na ako nga mga tigpaminaw, no? Ang stroke, dili, basta sakit lang. Kiniusa ka emergency nga nagkinahanglan og dali nga action. Mo na nga hinumdumi. Kontrola ang blood pressure ni mo, likay ang pagpanigarilyo. Og balik sa healthy nga lifestyle, paminawa ang warning signs sa imuhang lawas. Kay ang usa ka minuto nga delay sa stroke, mahimong kinabuhi na ang mabayran. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O gayo ka magkalimat hanga, ugmang adlawa, natay libre nga konsultasyon, magsugod ka alas 8 sa buntag, ug taman rapuntano alas 2 sa udto. Naarata din niya sa Wharf Road, Panabo City. So kung na magsakay mo, pwede rin mo mangutana, pwede rin po ninyo iingon sa driver nga sa Warp Road, Panabo City in mo. Kay dali na gid kayo tultulon. Mo ni ang pinaka landmark nato no, Warp Road Panabo City in or Warp Road Panabo City. Panabo City in, Warp Road PC in. Kay ang atbang manggod aning Warp Road PC in no, namoy makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC. Nata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So kung namoy mga pangutana ron ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. So, huwag mga adlaw ha, ayaw gid mong kalimot. Alas 8 ta magsugod, og tama na rata alas 12 sa udto. So, kung ang inyong budget, igo ra, 200 pesos ra inyong budget, huwag yun ay problema. Pagdala lang mong tubig, kay aron nga atong mapatuluan sa tuang milagroso nga tubig, nga mao ang CMD ni Health Code International. So, ayun ang paglangay. Kung naamoy gibati karon, that was a sign nga kanang kinahanglan, tutukan na yun ninyo ang inyong lawans. Mao na nga, ayaw na pagduha-duha. Kay para rapod ni sa imuha nga matabangan ka diha sa imong balatian. So kaning programa nato ni kining atong CMD care program, ako gining gihimo, ako ning gibuhat kay tungod gusto nako nga matabangan mo diha sa imong balatian. Kay gusto nako nga dili na mo mag-antos diha sa sobrang kasakit. Gusto nako nga kaning kuan pud mo ba nga kada kaning malipayon mo kasabalumang gugko nga kaning naata sa balatian. Grabe na ito kainit. Grabe kainit ang atong ulo. Wala tayo peace of mind. So kung matabangan manggugad sa imong balatian, ang imong utok ba, ma-relax. Ma-relax imong utok. Imong panghuna-huna. So kung nagduha-duha pa ka diha sa imong balatian, nagduha-duha pa ka nga, dili ka mutuo ka na ako, wala ko'y mahimo, anak. Kaya gani ako ah. Gusto lang mang ko nga matabangan ka. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug salamat kayo ha sa inyong pag-uban ka na ako karong bundaga ug magkita-kita at nausab kita no ug mang adlawa. So visit mo sa tuang estasyon ug mang adlawa para i-avail ang atoang libre nga konsultasyon. Unya ubani na usab ko ninyo no ug mang adlawa sa tuang programa. Ug pag-amping mong tanan, maayong buntag.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: isting anang si MD nga makapatinaw man na sa imong mata. Kay milagroso man na siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Tani si MD. Patulo na ako sa akong mata. Kay parang mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang gay na sa akong mata. Daghan magugkog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Uy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Mau ba? Sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kind of feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3. Mag-collax na ko at to. Hirap. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Yeah, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nanggawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako siya pong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Tulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
9: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nan lutaw. Isa, lami ning kape ha, daghan dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. Just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Love, diri na ko.
7: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
8: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labi.
6: Love, sabay tagligo, ha?
7: Sige, love.
8: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado, sigurado. Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
9: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit o bigimak. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gumaloyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Dosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na ko 1 month. Wala yung ko, wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadag ko niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo. Tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi. Proteksyon, kinahanglan yun igsoon nga magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo. Bisan asa sa nilakaw, ang Ginoo nagagaykan mo. So thank you.

0: Kuskus ka ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas basakan?
1: Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
0: Ha? Unsa ng kapitay?
1: Clay Gel Coffee Mix.
0: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati na ipahing nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
1: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
0: Tinood ka tayo paing. Kay paguli na ko sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon na gyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
1: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo inguntag tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng dube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
5: At agalanta, yes, Igana Roselyn.
6: Sir, kanang sinidyo ko pamina ni pinagpalang mo sika kadagadlaon niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot di siya, Pastor, kaya nga akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o bigimak.
5: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
6: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-probe na ako nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
5: Ay,
6: nga, gainom ko kada buntag.
5: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
6: Makatabang yun ang bigimak, Pastor.
5: Okay.
7: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Pagkat musika ang tanging kalaguyo,

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala! At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Isa po na kong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala man yung gumaloyan nang. Wala yun siya, nahiwi na yung dila, nilubag na. Pero wag yun siya muon sa gumikan sa bigimat. So, sa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkad, bleeding yun na kong 1 month. Wala yung ko, wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yung apol-apol, murag kinumo kadag ko, niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag-adlaw, gikan karon tulog-adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So naayo ko siya. So masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi. Proteksyon, kinahanglan yun igsoon nga magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo. Bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
4: Oy Mare, asa mang kapaingon?
5: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo